0: Tamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Doon natay size minutos ang nakalabay sa alas 8.
1: Pusat!
0: Hining mahina mga katropa. Hatod ka na to baga tigpaminaw as Vision Express Soft Gel Capsule. Ang maong produkto, mga katropa, wailaing gihimo nini, wailaing trabaho nini mga katropa, ang pagpuntirya sa pagpaayos problema sa atong mata.
1: Pulsaan!
0: Ano mga katropa ang iyahang ginahimo nini, no mga tigpaminaw. Good morning kang Robledo Dunstar Tuan. Asa naman is Dunstar karon? Mayong buntag katropang John J. Katropang Zalimwell from Dunstar Turbo King Extra Movement Cebu.
1: Bullseye!
0: Na nagsibo karon?
2: Sa Cebu na rin siya.
0: Na nagsibo katropang Dunstar. O, diya si Gina Nagunuan, no? Diya sa may kuwana, nakalantaw, nagbalik si Gina Nagunuan. Diya sa may Don Alejandro. San Luis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pagpaminaw diha ni mo. Diyas may Guadalupe. Kang Juanito Katampang. Nasa SDE Vloggers.
1: Bullseye!
0: Yung pagpaminaw. Okay. Padayon ta katrupag Limwell. No? Katrupag Limwell, no? Doon na puntay may mo nining. Basig dawaton sa ato ang kapulisan ng suggestion, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katrupag Limwell. Alang mga katropa po sa kapulisan, hinahanglan nga mapadayon gyud ang laom o professional nga investigasyon ani katropang Limwell. Like for example, bitong nga katubitong nahitabo atong kainumdom ka atong bata katropang Limwell nga nadiskubrihan niya napatay. Di ba naigawas man ang autopsy result ato? Katropang Limwell nga tinuyuan ang pagpatay gyud sa bata ay gibunalan ng ulo or gibunal. Moon ang nahitabo katropang Limwell gibalikan karon sa PNP ang maong balay gikordon giimbestigahan ang maong balay so sama pud niini mga katropa ang hitabo mga kaigsunan sa traffic enforcer nga dapat palawman ang imbestigasyon mga kaigsunan sa ato gabaga kapulisan katropang Limwell para
1: Bullseye!
0: Ang panawagan sa mga kabanay labi na sa asawa niini kinamag yun ni asawa pamilyado magyun ni at least man lang matubag. Kay kasagaran panawagan mga katropang Limwell basta yaning kamatayon na gani nga tinuyuan giplanuhan hostisya magyud.
3: Mao.
0: Mao na nga aron matubag mga kaigsunan ang hangyo sa mga kabanay nga mga biktima sa atong kapulisan palawman nila ang imbestigasyon kalabot sa kamatayon sa maong traffic enforcer. Kay nganuman. Kung adunay mga testigo mga katropa katropang Limwell ang CCTV footage o uban pa nga mga impormasyon makatabang kini sa kaso. Ang tanan ni ini ang ayang susihon o ipreserbar isip katropa Limwell dakong ebidensya.
1: Okay,
0: kanto lang pagpusil sa iya ha. O i-zoom yun siguro to pag ayaw, marag ma-familiar man yun itong naong ato sa suspect. Nabi, nga na ba yan, di ba? Oh, ma-familiar man yun to mga katrupa sa kanang suspect. Ang suspect ato, ang dagway. Ma-familiar to, i-zoom yun to mga katrupa. So, dako yun siya o tabang mga katrupa ang maong ebidensya nga CCTV. So, dapat mauni i-preserve mga katrupa sa atong investigasyon, sa atong kapulisan, aron mapalawman o masayran kung unsa gayon ang motibo. Alang pod baga katrupag Limwell niining ato gabaga katauhan. Kung adunay nahibaluan kay mora ba ni ang kasagaran rabarong katrupang Limwell. Bisag nakakita ka magpa-blind-blind na lang. Okay, hadlock lagi. So alang pod sa baga katauhan katrupag Limwell. Kung adunay nahibaluan bahin sa insidente, mas maayo nga ipaabot kini direkta sa baga otoridad kaysa ipakatag katropang Limwell sa social media. Tanawa bitaw ni nahitabo karon. Nadiskubrihan nato ni pinaagi man social media. Kay ni katag man dayon ang video. Unya kung imong lantaw di katropang Limwell sakit baya gyud in taon punis pamilya ni. Ana bitaw makita ni mo nga pasti lang giingana gyud ay ang akong magulang giingana gyud ay akong igsuon giingana day akong anak pagpatay. Sakit kayo ni pamilya. Mga katropa. So mayo na iniinig buhaton mga katropa kung dunay masairan ayaw iagi sa post sa social media. Idirekta mga kaigsuunan katropa Limwell sa ato gabaga otoridad.
3: Correct.
0: Mga kaigsunan, kaysa ipakatag sa social media, mga katropa, unya, wala pa mapamatud-e ang maong impormasyon.
1: Pulsaan!
0: Ano'y maka problema karon kay mag-una man ang social media katropang Limmel kaysa sa investigasyon sa atong kapulisan. Makabantay ka. Magkaso karon nga mag-una mga kaigsunan ang social media adi sir pa ang investigasyon.
1: Unya,
0: alang pod katropang Limmel sa ato pod nga mga higala, mga kaigsuonan po nato ng mga traffic enforcer o uban pang mga frontline workers. Gikinahanglan usab nga hatagan sila og hustong suporta og security measure samtang nagpatuman sa ilang katungdanan katropa. Kadili lalim katropang Limwell. Dili gyud lalim ang kahimtang mga kaigsuonan. Bisag kita.
3: Mao.
0: Kining atong trabaho. Dili man ta traffic enforcer mga katropa na araman mini nagtago-tago aning opisina mga katropa gapahibalo diha nyo ga-announce niyo bahin sa pangitabos palibot dili po nila lima tong trabaho.
1: Oh.
0: Ano man? Daghan po'y mga media mga katropa ang gipangtipi. Gipang-pusil mga katropa. Daghan kayo na hitabo na. Baga kaigsunan mo nang kitang tanan mga katropa. Og kamo diha bisan pag maingon ta nga wa mo'y mga trabaho diha. Baga katropa mga tigpaminaw, kinahanglan ta mga kaigsunan, mga katropa nga,
3: mag-amping,
0: mga kaigsunan, mga katropa. So, gikinahanglan mga katropa, mga tigpaminaw, ang kanang gitawag nato mga kaigsunag security measure. Nga, di lang po ingon nga magsalig ta nga ang atong kapulisan na sa atong likod, nga kita po mismo sa atong kaugalingon, magsigi na lang po ta kumpiyansa.
3: Mm-hmm.
0: Oh, pas ana nay muduol sa ato ang tao. Nya wa ka kabalo kay lahi ra ba karon katropang Limwell dili na nay makita ang armas hawak.
3: Di ay
0: kay naay armas mga kaigsoon nya tago gyud kay sa katropang Limwell. Unya ang kutsilyo dili na nimo mahibawan. Ang kutsilyo naabay dala ning kutsilyo. Nya pas ana mukig istorya sa imo atubangan. Di ikaw pod nga labi nang tan-aw nimo di man ni familiar, di man ni taga dinhi. Di, ikaw pod ba katropa mag dipinsan po ka sa imong kaugalingon, ayaw pa duol.
3: Uh-uh.
0: O kanda bang kabalo ka sa ing-ana mga katropang sitwasyon? Unya, kung magtindog man galing ka magbarog, pwede, pila ka seconds lang, pwede din ka mutuyok na po sa imong likod. Kaya basi wa ka kabalo sama ni ining nahitabo sa traffic enforcer.
3: Wow.
0: Kaya wa magyud siya kamalay. Dalimang kagasandig siya mga katropa. Unya, dinis likod ni Agi. Wa gyud siya kamalay. Ay, nagtuura po siguro siya nga customer po nagpalit.
3: Wow.
0: Kaya nabi, po ito'y customer ng mga imong lantaon sa CCTV, na po'y customer mga katropa.
1: No? Nagpalit
0: mga kaigsuunan sa likod gabahin ato nga biktima.
3: Oo.
0: Mga katropa. Kay kinimagogya pagservisyo katropang Limwell's publiko, dili dapat mahimong rason aron mapiligro o mamiligro ang kinabuhi sa usa ka trabahante. So, ingani katropang Limwell, dapat himuon mga kaigsuunan sa mga katawhan usama po nato in town, labi na sa ato gawa traffic enforcer. Muna, mga katropa, no, mga tigpaminaw, hinumduman nato mga katropa, katropang Limwell, ang bala dili mupili og bisan kinsa ang iyahang maigo. Murag wag ko kadungog nga naay parintis bala katropang Limwell. Nga paging uy parehas man ako ni apelido muli kay ko. Murag dili ing anak katropang Limwell. Murag walay bala nga muli kay kung ang sentro sa iyahang adtuan iyaharang parinti kay parehas niya apelido. Tinuod gyud katropang Limwell nga walay pilion sa bala, mga katropa, sa iyahang igon. Apan, ang hustisya gikinahanglan mupili sa kamatuoran, katropa nga Limwell. Gani, ang usa ka traffic enforcer nga anaas dalan, dili angay, mga dili kaaway, mga katropa, no? Kining ato mga traffic enforcer ba anaas dalan, usahir ba, singag-singhagan na po ni sa ato ang mga driver sweet lover. Ato ka may traffic enforcer magkatrupa, diliin tao ni kaaway. Usa siya katao, nga nagtuman rapod in town sa iyang trabaho o pagservisyos komunidad. Isip, mando sa ilahang labaw nga ang ilahang himuon ang pagserbisyo sa atong katawan og ang pag-manage sa dagan sa trapiko sa sintrong bahin kung asa manggaling katropang Limwell in town kining ato nga mga traffic enforcer na ka-assign. Dili man lang dias tulay, dili man lang dias highway. Naaman po ni sila halos kasagaran sa eskwilahan katropang Limwell. Okay ni sila naka-assign ni katropang Limwell. Busa, mga kaigsuunan, mga katropa, dili nato tugutan ang mga kahadlok mo'y mupilde sa pagserbisyo. O dili usab nato tuyo tugutan nga ang kinibang kapintasan mga kaigsuunan mo'y mahimong normal nga tubag sa bisan unsang panagbangi. Kinibitaw ang mga lalis, di man na malikayan katropa. Ay kasagaran makadungog ta nga ang traffic enforcer na ikalalis nga driver.
3: Basin.
0: O di ba? Kanang mga ingana ba? Mga baga katropa kay maulagi tungod sa dili magkaparehas ang prinsipyo sa matag usa. Naay driver nga naapoy prinsipyo pod. Naapoy driver nga bisag siya sayo, siya apoy masuko. Na may ingana katropa. Unya. Naapoy traffic enforcer nga sakto ang driver, puro ang traffic enforcer. Mao pod dino isok. So dili magkaparehas mga katropa. Dili magkasundo baga kaigsunan. Pero dili maoy solusyon ang pagkuha sa kinabuhi aron masulbad ang problema katropang Limwell.
3: Correct.
0: Mao na baga katropa nga hinaot nga mamaayo dayon ang maong masulbad ang maong imbestigasyon o makahatag o klarong tubag mga kaigsunan kung kinsa ba gayod katropang Limwell ang responsable o unsa ba gayod pod ang motibo o kinahanglan makabot ang hustisya in taon sa pamilya katropang Limwell. Kaysa usa ka komunidad nga adunay balaod apan bisan labaw ni ide baga katropa mga kaigsunan labaw gihapon ni ini ang katawhan mga katropa baga katropang Limwell. So mao na

responsable sa krimen. Pulsaan! Mga katropa, mga tigpaminaw, sa atong balik, sa atong pagbalik kay commercial naman. Proceed ta katropang Limwil sa ikaduhang topiko, human lamang sa ato ang pahinomdom.

0: ओके गुड मॉर्निंग क्लास।
1: मॉर्निंग सर।
0: और सब्जेक्ट फॉर टुडे योश अमोंग इन अ सेंटेंस।
1: अको अको।
0: और सिगे उरा इकाओ।
1: अबुंदा इस कोकोनट इस द बेस्ट।
0: ओके वेरी गुड वेरी गुड। और शपा और शपा।
1: अको कप अको कप।
0: और सिगे बुडोय इकाओ।
1: अमोंग कल्डिरो इकावत।
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan yung kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: 7 Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
9: 7 Plus Herbal Soap.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Baliktad baga katropa sa atuang pag-uban-uban.
1: Pulsaan!
0: Doon natin 26 minutos baga katropa na kalabay sa alas 8.
1: Pulsaan!
0: Aga kining bahina mga katropa. Hatod ka na to baga tigpaminaw sa Santon Coffee Mix. Ang maong produkto available baga katropa. Mga tigpaminaw, mga katrupa sa ato ka mga butika dinhi sa ato ang probinsya.
1: Pulsaan!
0: Okay, mga katrupa. Katrupa Limwell, dinhi ta sa kaduhan ato nga taga ang pagtagad nga topiko mga katrupa.
1: Pulsaan!
2: Sa atong ikaduhang topiko katrupa nga Junji, actually, padayon raman ni sa atong gisgutan ni atong adlaw nga Bernes.
0: Mm-hmm.
2: Nga wa na to na human, syempre, wa gito na to na lahos, nga to na sa mga hisgutanan, ilabi na sa law enforcement, niining dapat ang kining pagdakop sa illegal nga droga, diha pa lang sa kanabang distribution, dili na dito sa komunidad.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Mm-hmm. Kay ang nahitabo nga, actually, gani karon nagapabilin pa man nga nakadetain kining tulong ang mga nadakpan.
0: Suspect, no?
2: Dihadapita sa may Poblasyon Prosperidad, katong kanhi kapitan.
0: Mm-hmm.
2: Unya ang kasamtangan nga iski kagawad diha sa may poblasyon.
0: Mm-hmm.
2: O katong naka-absent without leave nga sundalo katropa nga Junji.
0: Katong nagingog aul, no?
2: Mm. So kining nahitabo nga nadakpan kining tulo ka kanhi o kasamtangang opisyal sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Nagpakita kini katrupa nga Junji og sa ato mga tigpaminaw nga ang hulga sa illegal nga droga nagpadayon o gani di lang kay nagpadayon, nagkagrabi.
0: Mm-hmm.
2: Kay nakasod na ni sa diha sa gobyerno o siyempre sa atong katilingban katrupang Junji.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Ang pagkaapil sa mga opisyal sa barangay o ang kabatanunan nagpadayag sa dakong hagit sa integridad sa pagamhanan sa lokalidad, no, diha sa atong barangay level katropang Junji.
0: Mm-hmm.
2: Makahatag kinig epekto sa integrity ug syempre ang giingon nga pag-mintinar sa usa ka kanhi kapitan ug ang pagpanarbaho sa usa ka iski kagawad nagpakita kini katropang Junji ug ato mga tigpaminaw kung unsa kalawom, no, ang sistema sa distribusyon sa illegal nga droga.
0: Mm-hmm.
2: Tiyaw mo na. Ang iski kagawad nga kasamtangan nakigkonsabo sa kanhi kapitan para mamaligya, magpalusot ining mm-hmm. illegal nga droga katropang Junji. Ikatulo,
0: mm-hmm.
2: ang presensya sa usa ka kanhi sundalo nagpasabot katropang Junji og mga tigpaminaw nga ang mga tao nga gibansay sa pagpanalipod. Oh, kay ganin sundalo, tigpanalipod biya nato ni katropang Junji.
0: Mao biya na imo bantay sila sa mga terorista.
2: Mm.
0: Oh, kana mga gusto nga mo himo og kana bang kadaot sa katilingban.
2: Mm, ang problema katropang Junji kay imbis nga manalipod sila, nahimo man hinuon silang kabahin sa problema. Di ba?
0: Mao gid na mao na problema katropang Limwell kay di man gud ningon nagpasabot nga tigpanalipod lang ni sila sa mga kanabang mga daotang tao.
2: Mao.
0: Kundi tigpanalipod po ni mga illegal nga mga kanabang transaksyon.
2: Mm. So dirita sa atong mga panlantaw katropang Junji, no? Ang mga programa, actually daghan na may mga programa karon. Ang mga programa sa paglimpyo sa barangay kinahanglan dunay hugot nga pagbantay.
0: Mm.
2: No? Sa pamatasan sa mga napili nga mga opisyal. So kita nga mga butante sa usa ka barangay atong kada bang paniguruhon nga atong bantayan kung unsa nga klase nga opisyal nga atong ibutang diha sa atong barangay. Mao nay usa sa mga paglimpyo katropang Junji. Di ta magpahitaka day og pangbutar ining mga tao, labi na ning iski kagawad bata pa gani ini. Unsa na lang kag mahimo ning kagawad sa barangay yun nga kanang tinuod na yun nga opisyal yun.
0: Oo, kanang dili
2: or ka mahimong kapitan.
0: Kagawad or kapitan, di ba?
2: Mm.
0: Or mga unsa ba ka?
2: Mm.
0: O katropa.
2: Unya, ikaduha. Mm. Naguba kini sa pagsalig sa katawhan sa mga tao nga ilang gisaligan.
0: Oo.
2: Sa pagdumala sa komunidad ug sa kaugmaon sa mga kabatan-onan. So kining nahitabo ka tropa nga Junji. Ilabi na ning kasamtangan nga iske kagawad.
0: Mm-mm.
2: Nga nadakpan. Oh, normal, naguba ang pagsalig sa katawhan sa mga tao nga ilang gisaligan sa pagdumala sa komunidad katropang Junji. Unya, ang malampusong operasyon sa PDEA o kapulisan, nagpamatuod nga ang pagbantay kinahanglan walay pinalabi. So, katong ilang gipakita katropang Junji nga nihimo silang operasyon, gipakita po nila katropang Junji nga wa sila gipili.
0: Kana,
2: makanhi kapitan ka man, maiski kagawad ka man or mahim sundalo ka man. So at least atong gidayeg ang PDEA katropang Junji o ang kapulisan ngang ilahang pagpanakop, no? Walay pili katropang Junji.
0: Kana.
2: Pero usahay katropang Junji makaingon pod biyata nga dapat manunta ang kining distribution sa illegal nga droga. Dili manunta na maabot diha sa komunidad katropang Junji kung sa wala pa na nabot sa komunidad gipug nga na unta.
0: Oo. Pes ana karon kanang ka mga passport na to. O kanang mga pantalan.
2: Kay
0: ibutan na to og wala man galing laboratory diri ka tropang Limmel. So posible gyud na nga gikan gyud na sa lain nga mga isla. O di ba? Ngana ba?
2: Mapitaw ni nga usa sa atong mga suggestion ka tropang Junji ang atong kapulisan or bisan kinsa nga mga law enforcement agency na nakumpleto na nila, dili lang kapulisan, na pagani sa itong kadalanan, na ang LTO, na ang itong highway patrol group, di ba? Bisan asa man sila, nagpahigayon unta silang checkpoint, pero kinahanglan pagayod nga pahugtan katropang Junji. O kung dili man pahugtan, baguhon ang sistema sa ilang pagpahigayon o mga checkpoint, ilabila diha sa atong mga national highway katropang Junji.
0: Tinuod.
2: Aron, mapugnan ang pagsulod o pagbiyahe sa ilegal nga droga.
0: Unsa kay maayo katropang Limmel o paggawas mag-checkpoint, di ba? Mag-checkpoint man, no? Pag-checkpoint katropang Limmel ba, dapat siguro yun, i-check na lang yun siguro ang mga bagay o mag-checkpoint manggali, may ingon nga, lisensya. O niya, waka kabalo nga ang gibutangan sa lisensya katong bag na dako. Naanay dito ang kuan, naanay dito ang kining kontrabando, pwesa ning mga drugs. Wa kakabalo, naaday din to. Saon man na.
2: Kay ang maugyod katropang Junji. Ang mga dagkong dalan manggod katropang Junji, maumaguni ang nagunang agianan nga gigamit sa mga sindikato sa druga. Aron madala ang ilang kontrabando, gikan sa mga pantalan or laboratorio paingon sa nagkalain-laing probinsya o lungsod katropang Junji. Lisod man pong ilan ang ibaktas diya sa katlasangan.
0: Tinood.
2: No, lisod pong ilang ilupad.
0: Mao.
2: So, daarag na sa National Highway katropang Junji ni Agi. Muna kinahanglan ang nganong kinahanglan magyot siya nga pahugtan. So, ang National Highway ang labing paspas nga agianan sa pagtransport sa bulto-bultong supply sa droga gamit ang mga pribado o pampublikong sakyanan katropang Junji. Munang dapat sa checkpoint pa lang ang atong kapulisan.
0: Pahugtan na.
2: Pahugtan, Jod, ang ilahang
0: dili
2: lang kapulisan. Apil ng PNP, HPG, LTO, o tungod kay ang mga probinsya, sama sa Agusan del Sur.
0: Kana.
2: Konektado sa ubang rehiyon sa Mindanao. So ang mga checkpoint ang nag-silbing una sa linya sa depensa batok sa inter-region drug trafficking.
0: Okay, sila may frontliner, bitaw. Sila may frontliner pa sana karong pagtabok sa boundary, di ba? Boundary maning Di Oro. Kanang Di Oro, bitaw. Butuan, Butuan unya Agusan ba dayon, Di Oro. O dapat wala na, i-check na.
2: Ako di man kumutuo ka tropang Junji nga wa na silang huna-huna nga magpahigayon og checkpoint. Nga ila sa garong katapulan lang yun siguro.
0: Kana gid ka tropa unya i-check gyud.
2: I-check gyud is random.
0: Oh, random check gyud.
2: Dili kay
0: bisan pa og ibutang nato ka tropang Limwell og checkpoint sa boundary. Checkpoint pag-abot sa ibutan nato aha. Boundary sa Di Oro og Agusan. Oh, checkpoint diha. Pag-abot og Sibagat, na apoy PNP na to, checkpoint na po. abot sa bayugan na apoy checkpoint. Hanto bisan pagmatantan og checkpoint dere, kung dili pud i-check ang mga bag, wala gihapon na katrupang limil.
2: Correct.
0: Oh, wa gihapon na.
2: Nga daghanapat at mamatikdan pud sa checkpoint katrupang Junje nga ang ilang pangparahon kay nirainta ang mga ordinaryo.
0: Oh, mga motor.
2: Pero katong naka naka tinted nga mga sakyanan.
0: Mga Land Cruiser, di ba?
2: Katong mga lapay raman.
0: Pagtan-aw nila kini VIP ra gyud maka-afford ani. Igora mo abli sa amin. Oh, di ba lahi gyud katrupang limil ang kadto yung i-check gyud siya pag-ayo. Kay mo lagi to giingon lagi ni DC Cross kung nakainom-dom lagi ka nga. Meron namang nag-checkpoint dito sa ditong banda, ingon na siya. Ditong banda, meron naman nag-checkpoint pero para namang wala.
2: Mao.
0: Kay ang iya ding pasabot adto, no, tinuod ay nag-checkpoint. Pero ang problema kay wala man gi-check ang unsay sulod sa bag.
2: Correct.
0: Unya karon og granada to bomba.
2: Mao lagi na ang
0: makalusot. Sa pagkatris, makalusot gyud siya. Abi nimo katrupang limil na argued na sa implementasyon sa atong otoridad. Nga dili makalusot ning sama ni ini nga mga illegal nga mga kalihukan kay makaabot. May magnay laboratory diri sa Agusan del Sur, wala biya.
2: Correct.
0: Laboratories illegal nga druga, wala biya diri.
2: Biyahe ra man gyud na.
0: Oh, biyahe ra gyud ni. So meaning nga masakpan gyud ni kung pahugtan lagi kay hinumdom ka katrupang limil tong sa lipata bitaw nga usa ka truck nga usa ka sakot singa ang kinain nga iro mo ay nakasimhot sa ligid nga naa dito ang minilyon nga kinilong nga druga katong gibutang sa ilalom sa ligid ba
2: mao
0: okay hinumdom ka ato naa di ing ana ang transaksyon
2: mao na
0: unya karon unsaon man abi checkpoint lang mo diha unya wa day mo kabalong ang ligid di ay
2: gibutang
0: ani to ato ani tong kinilo.
2: So mao ni diri sa atong recommendation katrupang Junji ato ning ipabati syempre ang atong mga police basig naminaw pod.
0: Naminaw sila karon, di ba?
2: Kabalo man ko nga nagakuan na sila pero medyo kulang kaayo ang ilahang ginahimo katrupang Junji. Kay natay mga recommendation gamay diri basig pwede nila madawat.
0: Basig dai ilaha pong ato no.
2: Aron po dili lang kini makahasol sa mga ordinaryong behidor kundili mamahimong mas epektibo batok sa kriminalidad. Kinhanglan nga ipatuman ang kining paggamit katrupang nga Junji sa K9 units. Kinhanglan ang regular nga pag-deploy og mga drug sniffing dogs sa mga estratehikong checkpoint tungod kay mas paspas og dali ang ilang pag-diskita sa mga tinago nga druga. Sama itong gisgutan nimo kagaina dito sa Maylipata. No? Dako kay gamit yung mga K9 units katrupang Junji.
0: Oo, tinuod.
2: Mao ni dapat gamiton sa atong kapulisan, di ba? Ang atong regional office. Naani sila ay kumpleto man sila ng mga K9.
0: Na may mga K9 na nila nga mutres og mga butang mga kontrabando. Mutres og metal kana bang sa mga armas. No, sa drugs, bomba. Naabi na niya kanang sa mga patay.
2: Unya diha po sa atong checkpoint katrupang Junji, dili lang kaya nga itong mga polis magtindog-tindog lang diha na nga magpanighawak-nighawak. Kinahanglan nga mo gamit ang high-tech nga kagamitan. Ang ayan nga butangan og mga high-definition CCTV camera nga adunay facial recognition og X-ray scanners para sa dagkong mga truck sa kargaminto.
0: Kung mahimo na katropang limel.
2: X-ray scanner.
0: Wa gyud makalusot sigurong druga. Kay tanaw ra gud ang Dabaw. Stick to ba kayo? Di ba? Dabaw.
2: Na scanner dapat.
0: Na scanner nila.
2: X-ray.
0: Kay mga matris nga
2: pareha ba sa airport?
0: Kana man nga na, di ba? Matris gyud. Ayay. Og tanaw nga magduda gyud ang taga airport, di ba? Mga personahe di pagtanaw nga, uy. Ang kini nga bag mura mag na ay something. Mo tong i-dalon dayon sa room nya adto pa i-check ang mais ang tag-iya dalon dito mo tong ablihan dayon di ba ana ba
2: so dako kay gamit no ining mga scanner X-ray scanner
0: ato pong balik-balik ang gadget katrupang limil murag okay pod tong giingon bitaw nimo nga kung mag-ilik og official dapat klarohon okay pasan ni dapat og mag-ilik i-check ang background aning tawhan na. Kaya di man na pwede mahitabo po nga mahimo kang barangay official o niya naa ka rin nagpuyo sa San Francisco dito kamudagan sa prosperidad katropang limal. So, mahitabo, i-check yun ang background ni ining tawhan na kung kini ba siya illegalista. Di ba? Kini pa siya, manuyupay.
2: O niya kay, ang mga butanti katropang Junji kahit pagtaklapag isa kalibo ang mata.
0: Mao, lagi po, lagi.
2: Oh. Samo ni katropan sunjay
0: diri ta pa sa 1,000.
2: Paklapan ng
0: na. Ah, ana, daog na kakap sa among pamilya. Oh. Ana man dayon. Oh, sige. Oh.
2: So padayon ta, gawas atong paggamit sa X-ray scanner katropang Junji. Ipahigayon po ang kining random o sorpresa nga inspeksyon. Imbis nga static or nagpundo lang sa usa ka lugar, mas maayo katropang Junji ang kalit o paspas nga pagbalhin-balhin sa lokasyon sa checkpoint. Aron dili matun-an sa mga sindikato ang oras sa operasyon. Pero anyway, kung bisan pa man og magpundo po tuod sa lokasyon ang pagpahigayon o checkpoint katropang Junji, kung imog yung inspeksyonon,
0: oo.
2: Di yun na, makalakos sa illegal nga droga.
0: Wala, yun.
2: Maayo man po ning na yung mga surprise inspection, pero mas maayo itong random, no? Nga kinahanglan nga tanan nga moagi, inspection on yun.
0: Kaya
2: parang yun nga, sureball yun nga, wag yung mga illegal nga mga kontrabando, dili lang illegal nga droga, pilpaning mga illegal nga armas. Pwede pag yun na, mapugnan katropang Junji. Ang hiniusang operasyon, last na malani katropang Junji,
0: okay, wow.
2: Ang pagtinabangay sa Philippine National Police o PDEA, diha sa mga utlanan sa probinsya, makasiguro kini nga kumpleto ang impormasyon o koordinasyon sa matag operasyon katropang Junji.
0: Tinabangay gyud, no? Tinabangay gyud katropang Limuel, no? Kay kung magtinabangay, diha gyud makita nato ang kasulbaran sa problema. Basta tinabangay kay pasan ang karon ang PNP. Ang PDEA, ang himuon sa PDEA, sila may i-assign sa iro kay naman ni K9 sila, PDEA K9. Oh, ang ana ba? Naipasingana. So, ang pag-check sa K9 nga, uy, pagtanaw nga, uy, nakasimhot ang K9 sa kontrabando o sa bag, o di ang PNP na mo'y muukab.
2: Mao.
0: Ana na ba? Pati na ba nga?
2: So, pahugtan ang checkpoint katropang Junji. Kay, mura ka itong magundamantayin karun nga ang ilang ginapahigo. Baybas naman.
0: Luag! No, luag diba? Kayo! Mga baybas
2: na baybas katropang. Baybas operation.
0: Oo, mga luag kay katropang.
2: Pero diha sa checkpoint, mura guwa man sila diha.
0: Kasagaran ako, makita sila nga magsanib-versa. Panahon ragyod aning kalagkala.
3: Ayaw!
0: Sa airport. Eh, daghan ng tao. Oo, niya kanyang mga Pasko. Mag-abot ni sila. PDEA, PNP, na yung mga SWAT, na yung mga Maria, kanabang mga, kanang sa Coast Guard, Philippine Coast Guard. Di haka ko makakita nga magsanib-versa ni sila.
3: Ayaw!
0: Magsanib-versa kung doon ay mga outreach program.
2: So, mao na katropang Junji na ang illegal nga droga, nagkadaghan yun.
0: Mao nang dili gyud mapakgang. Dili gyud mapakgang.
2: Kutobra man sa airport, kutobra sa
0: mga
2: tining mga pantalan, pero pag abot na sa National Highway,
0: wala na.
2: Wala na dayon katropang Junji. Anyway, katropang Junji, balik naman taon niya. Human sa pipila ka mga commercial.
0: So, standby mo mga katropa ha. Balik lang gihapon kami mga katropa.
4: XFM.
5: Urak?
6: Oh, kapitan!
5: Unsay Inglesya langaw?
6: Fly!
5: Ah, ang Inglesya kahoy?
6: Wood!
5: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
6: Idi, flywood!
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Ug Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun siya coffee? Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nangapi na ka, gitambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupa sa ato ang pag-uban-uban. Doon na tayo 50 minutos katrupang limwel.
1: Uh-huh.
0: Ada kalabay sa las 8 o kining bahina mga katrupa. Hatod ka na to mga kaigsunan sa Clear Skin Herbal Soup. Ato mga maligo diha nga nagka-problema. Labi na yung mga bugas-bugas mga katrupa sa panagway. Sulay ang Clear Skin Herbal Soup. Bahil hinay-hinayon na niyag tanggal mga katropa ng mga bugas-bugas nga naa sa itong kalawasan, naa sa ito ang kapanagwayon niya, kini mga uwili.
1: No? Mm.
0: Yan ang hinay-hinayon ng tanggal mga katropa. Okay.
1: So, mauto katropang Junji, no? Nga ang kining pagsumpo sa illegal nga droga, dapat dili gyud ni paluagan or dili pasagdan sa atong gobyerno. Ilabi na ang gisanguna ni ini nga ahensya, ang Philippine Drug Enforcement Agency katropang Junji or PDEA. Kaya ang kapulisan, daghan man ni sila trabaho katropang Junji. So, ang PDEA yun ang dapat mangusog. Huh? Maluoy taon mo sa mga kabataan. Maluoy in taon mo sa mga katauhan nga posibleng mabiktima katropang Junji ining illegal nga droga. Kaya kadumdum ko katropang Junji na ito may aging simana. Ang akong bata nga, 7 years old.
0: Oo.
1: Nanguta na siya unsa di nang sabo siya bu pa
0: na
1: nakuyawan ko kay
0: oh,
1: nga no, asa siya nakadungog ana ang istorya
0: makurious na gani mo ni
1: problema nanguta na ko niyang asa man ka nakadungog ana LJ nga
0: na ay ingana
1: aha man ka nakadungog ana iya ko nang mga classmate so meaning
0: ana, no?
1: Ang iya mga classmate na suwito nag unsa di ini nga butang katrupang Junji mo tong ginan siya nga ayaw na dong kay makadaot na sa lawas.
0: Tinuod na.
1: So, diha na ito makita katrupang Junji. Grabe na gyud ang
0: impluensya.
1: Kining illegal nga droga. Kay ultimo mga bata, makadungog na yung unana nga mga istorya, makapangutana na unsa na ina.
0: Di pa kapod niya, nakita nila na sa social media katrupa. Kaya naamog yung mga kita sa social media nga magsuyup-suyup.
1: Mm.
0: Di ba? Di pa kapod diha na nila na kuan?
1: O, mauna nga, ang ato laging otoridad, di nila lungan, di nila luagan.
0: Mm-mm.
1: Ang kining pagpangdakop, di nilang sa mga naana sa community, kundi diha pa lang sa stage sa distribution katropang Junji. Na? Di nilang kay kutob rata sa pagpaniid o kinsaning mga small time nga mga tigbaligya.
0: Mm-mm.
1: Di nilang takutob din ha, kundi sa wala pa naabot sa community, dapat diha pa lang sugda na ang pagsikop katrupang Junji para mapugnan ang distribution.
0: Moragid na'y pag-asa katrupang Limwell aron mapugnan ang pagkuyanap o mapugnan usab ang mga gumagamit.
1: Kay kita, normal, naratay mga bata nga gagmay. Di gud po tamutugot katrupang Junji ng apil sa mga biktima nini.
0: Manggani ta nag tugatugag gamit sila pahinoon nga anak na to. So dapat kita amahan ano musugot man tano.
1: Mao nang di kita muundang katrupang Junji sa pagpanawagan sa atong mga otoridad.
0: Ha?
1: Nga sumpuon ang illegal nga droga dili ta magtulog-tulog diha sa atong opisina kun dili mugawas gyud ta diha sa atong pagpahigayon og checkpoint di ta diha magtinapulan. Check up gyud dili kay kapila na ka nag-aagay checkpoint sa tropang Junji.
0: Sige ko tag kada adlaw ko tag galabay.
1: Pero murag wa tay na ang atong mga pulis ambot lang og unsay purpose po nila nganong nga di sila mo para. Na? Di nila i-random og test check ang mga sakyanan.
0: Basig walay order.
1: Unsa man ang ilang gibutang diha nga PNP checkpoint din. Nice. Murag niya sa prosperidad. Ilang masuko atong taga PNP prosperidad. Pero nakita ta diha nga na sila gibutang sa ilang signboard nga Uplansita. Kabantay ka? Nakabasa ka ng signboard nila? Uplansita? So ang trabaho anak mang sita.
0: Mang sita.
1: Unya, unsa may gihimo?
0: So basig, panahon na po na itong kalagkala.
1: Inig-agi na to, wak may sita na hitabo. Diba? O, di man ta mahadlok si tahon. Kaya kumplito man ta o papilis.
0: Ako di ko mabalaka si tahon. Kaya may uglisin siya, naa.
1: Maulagi.
0: May uristro, naa.
1: So kung ilag yun ang istriktuhon, dili lang illegal nga droga ang masita, kundi apil pa ning illegal nga armas.
0: Tanan.
1: Maunang, kung malikayan ng illegal nga armas, masita siya apil, so malikayan na to ang mga shooting incident
0: kana
1: katrupang Junji nga makahatag o kadaot sa atong katilingban. O, katropang Junji, wala matay kong oras.
0: Okay. So, baga katropa, mga ginikanan, mabinantayon yun tagihapon, ha? So, mga anak, ay, pastilan, gagmay pa por maswito na katropang limwin.
1: Mga kadukog na ng mga pulong.
0: Curious na kung unsa na ang mga butang. Baga katropa, wala naman may igong oras, giyot, nga mo padayon pasunaan, hangtod ugma na po sa atong pag-uban-uban katropang limwin, ha? Baga katropa, baga tigpaminaw, ha? Kini na lamang inyong ubos o gigalas kanginan katrupang John J. Lebrias.
1: Katrupang Limwell Okay.
0: Among partner sa Pikas Lawak, mga katrupa, katrupang Melanie Duran, amo ang administrator katrupang Ali Vicente. Among mga kaubanan, mga katrupa, katrupang Alinton, katrupang Harvey Ramis, katrupang Kian Sibial. Among station manager, katrupang Risora Vasquez. Mga katrupa, manamilit kaming duha, magaingon diha kaninyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan.
2: FM.
3: Ora,
4: Kapitan!
3: Unsay kalahian? Sa una o garon?
4: Ingon, ani na siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Oh! Karon di ay?
4: Karon, Kapitan. Huwaton o sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
5: Exciting!
6: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesWell Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. E yan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michel Hinas po ulit, oh, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, so mga kababayan po natin, ha, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan na i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman na pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: Yun.
4: Oh, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
3: Mm-hmm.
4: Oh, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pagka ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
4: Oo, parang sasakyan lang yan, eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
3: Tama daw. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho doc, ano, sa mga sasakyan natin, 'di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano, preventive maintenance, na merong mga pinapalitan, may mga change oil, pinapalitan ko ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano, na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
4: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
3: Yun na nga.
4: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
3: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kayang matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, no? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
4: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
3: Yan.
4: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
3: We don't claim it as medicine.
4: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
3: Yan.
4: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, eh, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga buhol-buhol. So itong Santum Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Mm-hmm. Which is the pinakamataas na... kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram, may malunggay, may garlic, spirulina, meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. Mm-hmm. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Mm-hmm. Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan. Mm-hmm. O meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Mm. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santum Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santum Plus Gold? Mm-hmm. Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
3: Mm-hmm. So, yun na. Sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santum Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about sa atin pong mga FDA approved na mga product.

0: Bagong City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sandone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sandone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Sandone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
7: Pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Sandone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
6: Mm-hmm.
7: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Sandone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Sandone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
6: Mm-hmm.
7: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
6: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, na mga ano, pati isda dok, na mga tilapia, bangos.
7: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
6: Yun.
7: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
6: Na-harvest na.
7: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit,

0: gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh, kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Mm. Eh, maaaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh, ugaliin po, uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Mga katulong ito, kahit pa paano sa mga kababayan po natin, hindi lang po pang pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, eh nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
0: Oh. So, kasi meron nga niya partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
0: Na yung soybean ay may isoflavon.
1: Yeah.
0: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, may isoflavon yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon na vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
0: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
0: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
0: vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen eh hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Yung mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng atin po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Mm-hmm. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So ayun na, so mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Samsung Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
0: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active at, dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. Mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3, meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin, eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto, ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayo ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan, eh, kung bakit nilalagay yan ng organic VCO, yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, ano. Yung iba, dahil mahilig manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman eh sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan ano? Sa atin pong mga Yestrel Clinic, kina din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako ano, personally na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: Ayo.
5: Hoy Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
5: Aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.

0: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamin ug ako tiil laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itiktim kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na di ka mo inom ang kape sa sagadlaw?
2: Na, katulo. Na, kaduha.
3: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sa may ginabati na?
2: Morang naulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose
2: mo. Oo, naulian.
3: So, kinipalit gani mo.
2: Ipalit na
3: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Saman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko. Kape na ka.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Ooh! Ha! Sukan nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Pati rin wakay lang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting, bro!

0: kain. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy. Wes wes nang daas imong kamot.
0: Kuring. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.

0: lalagid me mga katropa, mayong morning sa tanan na wala sa sige, plaster na. Og mayong morning sa tanan mga suki, di pa dupahin yung atong tulaman ng kung ako ikaw. Oh. Siyempre, kung pala ko karong blawa, og ako inyong ubos ngayon, kalas kanginan, master nila tanin niyong si...
1: Yes, ako si Maring Inday Erika. Mga Maring, kamusta nga to ang adlaw karong nga Lunes? Unta nga naman sa mayong nga pagkabutang, mga Maring. Kamo mo sa mayong nga pagkabutang, ha? Buraga balising sa mudaan, mga Maring.
0: Kanan.
1: Okay, syempre, namin diri sa mayong nga pagkabutang. Wala may kikabalakan, kundi liya pasmus kusog lang, mga Maring.
0: Yes. Ang importante diya, mga Maring, na muratang nagsuto, muratang

0: Uy, mura kang... Kaya
1: kong mukton, oy.
2: Okay.
0: Mura kang kuan, si...
1: Mabukal ko, nagpapagurang ko ng pakulot, ay.
2: Hoy, ay, trivia sa mga... hilom sa mga kay. At trivia mga katropa sa to, mga followers. Kani si Maring Daria, kuan gini siya ka na nagaligo, gini siya dagat, taga kuan gini siya ka na nga, nagaligo siya yung protection. Nasimpiat na gini siya, imbis, ganing sunblock ang ibutang, tire block mo na siya.
1: Ayaw naman. Ano naman si Lord Santo
2: Master, pangalan Master?
1: Wala,
2: wala. Mura man tayong
1: memory
2: sa kato. Palawa,
1: nagigang naong diha.
2: Tapos sa Gusmas. Si Driver. Ah, si Iguan, Igan, si Igan. Si Igan.
1: Ang iyang... Parang yung sumada.
2: Yes. Iga, Ghostbuster.
1: Ay, salamat kayo.
2: Kasi Slimer, o.
0: Kasi na siya si...
2: Si Slimer.
0: Slimer pasok.
2: Ay, dayo ni, pukanta ka o saman? Sayaw lang ato PE instructor.
0: Oh, wala pa'y dayo maring kay Lunes pa karon. But anyway, mga iga, lalas, just 21 na ng atong oras. Mga maring, welcome dire sa to ang pinakadidling programa. Kini ang...
2: Kung ako, ikaw!
0: Live, gikan dire sa Studio X. Mabati ta karon mga maring. Diya sa inyo, ha? Sa inyo nga nagadaiya ng mga radyo sa XFM, Mati City, Davao Oriental.
2: Yes, XFM, dire sa mga General San Jose.
0: XFM, Bukidnon.
2: XFM, San Francisco, Agusan del Sur.
0: O, syempre sa XFM Pagarian.
2: Na! Hello, kisyaw tatong itong amigo niya, itong katropa ng walalan si San Yunuinias. Ang ato ang mga constituents yung alamin o karun sa Pagadian na nga karun mga oral sa nagtakang na.
0: Labi pa sa mga taga-iligan.
2: Na!
0: Lain lagi kamaring ay, lain lagi
2: ka. Oy, Stanley, comment bisa mo ang live.
0: Lain lagi si Stanley, kinigin mo comment ay.
2: Si Stanley Duenyaz.
1: Kambiyo kuya man. Tag-mic master.
0: Nakambiyo lagi mag-mic ay, nakambiyo mo.
1: Lihong kayo ay.
2: Maliso, magunin siya niya. Magdipindi maguna siya magigamit nga sabon.
0: Dali.
1: Dili na pwede blowin?
0: Wala na ba na nakalimtan nga mga XFM na rin?
2: Wala na, dabaw. Di mamino na to. Dili na. Dili na rata.
0: Ganun di. Ayaw ba? Ganun di.
2: Mamatay ka.
1: Ilapon to.
2: Ilapon na. Mamatay ka country-country.
0: Wala, sana.
2: Pati na, pwede. Mag-istorya tayong importante. Di ba na mga importante sila? So, dili na.
0: Yes, lahat. Aron sa Facebook. Paki-search lang. Paki-follow. Ang ato.
1: Ano
0: nga ba? Nagiging kamaring.
1: Wala naman din. Yung patrol. Huwag ka namin na wala. Nalipat siya.
2: Nalipat ko. Tanaw magugusat ko ang kuan.
0: Before anything else, ako dahil...
1: Pakichurch.
0: Maring, ako dahil pasalamatan ako ang gown today. Nga grabe siya kayo. Nindot kaya akong gown. Ipatahe pa na sa Ken Barbershop.
2: Courtesy.
0: Ken Barbershop.
1: Ken Barbershop.
2: Ganon ba?
1: Bi akong pasalamatan po ako ang hairstylist.
2: Yes.
1: Okay, supportive kayo ako inahan ay.
0: Ayan, siguro pasalamatin.
2: Grabe, oy.
1: Kaya ang iyahang mga sakop dito sa mga kanang senior. Mm. Anas yung nga... Saan na yung anak, Ben?
3: Bayot
1: na ba? Bayot yun na?
2: Bayot. Kung ano sa matigulang, dito na mabayot.
1: Akong ginan nga, sure good sila.
0: O, doon na ganyan mga oban, nga 50 kapit, ayaw pa makadesidar.
1: O, agad.
2: Apo tayo si Icho Lima, kung ma-decide na ba si Icho Lima.
0: Ay, salamat sa panood to, Icho Lima, ha?
2: Sa Galpo, si Great Daniel, si Guhan na Galpo, ang leader sa gang. Aba.
1: Nabuhi na po si Alvin Guok.
0: Oy, nabuhi na saan?
1: Wala, nabuhi si Alvin.
2: Nabuhi, reincarnation na ba ito?
0: Ay, pa si Alvin, nabuhi si... Kuan, si... Ito si Joaquin. Joaquin siya nabuhi.
2: Ay, na, kanina sa'yo kayang tanong si Wilma Joaquin sa mga.
1: Ay, sa inyo, ha? Oy. Si Kuan, si Mitch, si Mitch.
2: Si Mitch, ako lang ginang... ako nga nang bigtian si Mitch Maduga.
0: Uy, tagay siguro
1: ang... Mitch, ayaw kikupian si Mitch.
0: Tagay siguro si Mitch. Okay,
1: Mudobok mo yan ang trapo.
0: Iskidjuli siguro na si Mitch siguro kay...
1: Mitch, basi pag... Saan niyang trapo si Master? Dumugon, oy!
0: Dumog ba ginis ag laki? Kaya ko ba ang trapo, mga maring? Ay, nako.
1: Si Commander Gabi, katong nabakas-baktas niya, katong nagarigyan si Gabi.
2: Ah, si...
1: Madumog ang Gabi.
0: Asa ato? Naman
1: niya
0: diyan?
1: Ganda, oy!
2: Katong magbahis-bahis niya ba?
1: Magbahis-bahis niya, Gabi.
0: Gabi?
1: Gabi ba?
2: Pagkuman niya, magbahis-bahis, hundan siya may rumbuang.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako.
0: Ah, sige na mga maring, ha, comment na sa to ang Facebook Live o inyong mga request na kay ato ng birahan tao to ang katropa, okay.
2: Yes, siyempre na ni ato mga nindot nga

0: Golden Voices.
1: Vocalista?
2: May mga vocalista?
0: Vocalista sa sip-sip man. Aba, yes. Mga sip-sip with me. Kasama na ninyo, be. Kami mga sip-sip. Dingin yung mga pildi.
1: Sip-sip good time.
2: Siyempre.
1: Kaya kung doon sila yung mga okasyones, dia, pwede naibitahan ang sip-sip
0: sip-sip
1: man.
0: Sip-sip man. Dana.
1: Ano yung mga birthday? Ano yung mga...
0: Mara sa marimbang, ano sip-sip ban man?
1: Sige daw, be.
0: Alangan nga mga sip-sip namin sa mga station manager. Kasama na, be.
1: So kami ang
0: sip-sip ban.
2: Sip-sip ban.
0: Ang ato ang kwan, ang ato ang producer na to, number one sip-sip si Toto.
2: Lain lagi sabi mo sip-sip game mo. Ano lagi yung kamot? Saan mo to?
1: Sip-sip.
0: Lain mo yung sip-sipon.
1: Sip-sip man na ako eh. Siyempre, ako na yung inyong, ayaw pa naman, sip-sip tama rin, kaya lamin kayo, sip-sip na rin, ay.
0: Lamin, kaayo ka lang, sip-sip na rin, baka lang, sabay tila, gani ba rin?
1: Tama to, di daw.
0: Gani, isa ba rin, okay. Wapaka sip-sip, pero nabusog na. Lain na kayo mo, ay.
1: Anak ko kanina ba nga, yan, ang ipasalamatan ng sponsor, ayaw sa pasalamatan, ipahimaraot siguro, ay.
3: Ayaw ko ba?
0: Grabe naman yan, uy. Grabe talaga kayo mag-ano ba? Uy, wag kayong mag-ano yan, uy. Malain man yung mga tao.
2: Ganun talaga, master.
1: Kasi ka ng salida sa Hollywood.
2: Wag ka mag-ganyan.
0: Ganun niyo yung mga ano niyo.
1: Mga maring, ato ang programa. Ato din kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Takunan niya perminti mga igala ang Santon Plus Gold.
0: Yes. So, siyempre, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Siyempre, ang Santon Vitamin C.
1: At pampagahe sa mong tabadidoy.
0: Turbo Melanser.
1: Isa yung mong experience kung makain ng kag-turbo. Ikaw ba?
0: Ganyan si... Ano na si Wilma Makin, o.
1: Ano
0: si Wilma Makin, o.
1: Tuduhan din eh.
0: Di ba? Tuduhi, o.
2: Hayang ibi, hayang ibi.
0: Da.
1: Naminaw ragyod ko ba? Maayong buntag, master ba?
2: Ayan, naminaw ready.
0: Kinsa man eh.
2: Narang ng laban ni siya.
0: Kinsa man na si...
1: Si Wilma Joaquin.
0: Ay, Wilma. Kaya mo haman na. Kaya mo haman na. Bigtian magkanaanin mo.
2: Ano ba si Alvin Gogo? Matugpahag langaw ng ulo ni Master.
0: Tama.
2: Ay, dili matugpahag langaw.
1: Kung nakamulo baka marin, sukad niabot si Master diri, ah. Ubay-ubay na mga langaw na nga piang.
2: Ano ba marin?
1: Ay, slide man.
0: Ano kung bumot siya ito?
2: Nangaumod. Ana pa si Elren Diginio, no? Gabi Production present the Marites and
1: Hi Elren, bago ng mga ano
2: ang ato ang mga nangitlog naman na ato kasi ang manok din na inaot ko nga kanana pong bisaya nga manok kay brown brown maguna mo maura color sa imong eat me
1: oh ay magawa di mga bang mabalik din mga ads sa taoy kay nakabutan diri an ay ads ba ni
2: na di ay
1: ay maghawak ini ang
0: ko ako ka
2: exciting.
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Kung saan nga sigarilyo?
4: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more.
6: Mga katupa, exciting!
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, Dana. Naapa ko'y sakit, nana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, natunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bula. kinahanglan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyo tudyaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News. Lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol ka.

0: Kini ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, tinusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero hindi malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Ako taba sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: Alright, balik ta mga katropa.
4: Yung napansin nga nabalbasan ko, Marjing.
5: Hindi man gano'n mapansin, Marjing. Kaya burang, ito mang yapon, Marjing.
3: Okay. Matod ba din sa itong isa ka solid followers?
4: Who's that?
3: Si Wilma Joaquin. Ano siya? Yay, usahan ako ni mo, Marjing Erika, no? Magpabigti, gini.
4: Magpatudo, gini siya, Marjing.
5: Atong paboton si Kuan na si Mitsuro.
4: Magpatudo sa siya, Marjing.
3: Kana.
4: Bueno, mga maribalik, alas 10:35 ng atong oras sa buntag na matiyapon ka sa pinakarili nga programa sa Mindanao. Kini ang...
3: Kung ako ikaw, siyempre, dinilang, no?
5: Sa XFM Mindanao.
3: Yeah.
4: Mga istasyon nga, XFM Mindanao ba?
3: XFM Philippines.
4: XFM...
5: Mindanao.
3: Mindanao. Ay mo pagbuot kay...
5: Ako ko ni.
3: Yahasad na. Yahasad na. Okay.
4: Ay mo sab na. Mga maring, kini ato ang kaduang pagbalik at hindi ka nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
3: Mag-Santon Vitamin C!
4: Asa mapalik ang Santon Vitamin C?
5: Dili na sa mga tanggal, ani maring.
4: Hoy, ang ping sa maring, hoy, kaya maulawan to.
3: Siyempre, ano man ang mga uyot na is riyat betang, no?
4: Asa mapalit ato ang mga produktong nagigama sa Yes to Health?
3: Siyempre, hindi rin doon mapalit sa mga butika o parmasya sa mga lugar. Alam dito sa layokay?
5: Nakakano.
3: Mabangkan mong sikad.
4: Aba si, si Uncle Tuti nga, sige na maato sa layo. Wala. Nakakano o iro.
5: Wala may sikad.
3: Sikad diri.
5: Anong dito ka lang?
3: Basing mga, walang kang o, maligsa gaga, e-vike.
4: Uy, taka na
3: mga siya.
4: Biki, magod na.
3: Ah, Biki.
4: Uy, Biki.
3: Ah, ano siya? A, B, K, D, A, F, G. Ano
4: na siya?
5: Ano pa si Aljo na mong katkat. Good morning, XFM Tago.
3: Aba, mo na yung ingon?
5: Ako pa ni Lita Balderosa.
4: Ay, John.
5: Good morning, XFM Tago. Gikan sa Canada.
4: Oy, Canada.
3: Aba, pamagutin na kung naugin mo sa Canada.
4: Mga Canadian din na sila, Marie.
5: Tagay si Master. Tagay si Master Ochocholate.
3: Pachuyit milk.
5: Pachuyit milk.
4: Kisapay na adil ang...
5: Mga katropa, may buntag watching from Digos, Salvatro.
3: Aba.
5: Request kata paliyog master.
3: Salvatro, asig.
4: Salvatro.
3: Pagkata sa natutong una mo, intrata sa tabi kayo para mag-warm up sa tabi. Bebe, kato ako nga.
4: Bibigyan
3: na to, request kanyang nabi.
5: Ato po na ikuan si ikuan. Good morning mga katropa from Beauties. From Aglayan City, Malaybalay, Bukidno.
3: Aba.
5: Kino iyong iyaan si Ati Josepi na tinambuna.
4: Hello, Ti.
5: Hello, Ti.
4: Hello, Tia. Mga maring, ato ang linya, abli gihapon, 09663069569. Alam sa mga gusto diha nga mag-duet sa mga bukalista.
5: Maring Erica, bakit ba ganyan?
4: Bakit ba ganyan? Ang puso okay. Lang, ay...
3: Saan
4: nyo yung
3: laki niya?
5: Analagi, putol, putol na.
4: Kisa man nalaki yan.
3: Hindi na mauna ka lang. At inipirig-pirig, matong.
4: Maroon yung paglabas ni GM.
3: Ay, kisa may, ibalik may, ibalik may.
5: Ayaw na kapila.
3: Ayaw na kapila. Nakatong lain-lain, anagam.
5: Lord, makinaw na tawa na.
3: Kapit, parang man nagsikip. Parang man nagsikip. Ano yung si Kelvin, patalinghog?
5: Kaya nga ngayon si Lotte.
3: Oo. Parang si Lotte nga naasalo yun sa kuan. Ganing, ganing amakan.
4: Nagluhod.
3: Nagluhod.
5: Nagsulda, nagluhod.
3: Alright. Palakpak mga gibayran. Hindi ng buntag, no? This song is dedicated to myself and I hope I

0: Naranjo Malma.
1: Ay, su sí, sí,
0: sí. Aquí Alex, su Malma de Q.
1: Ay, güey, güey, ay, apagalo todo. Ay, eso.
0: No, que mal, ya, con aquella cana.
1: Yang ayok sabaw.
0: Anya.
1: Buko ang daghan, gamay rang sabaw.
0: Hoy, maro. Maro,
1: oh, maro, maro kali. Ayok.
0: Waiter. Dugang may waiter.
1: Palayo ko guys, guys, waiter. Siat marin.
0: Ako ni be. Ako ni ayon na pa ayon na pa inuma kada kanta man si. Makai kayo kita ginom dire kay. Kamera siya kana bugaw mi sa kwaso.
1: Nakakanta ka ta mare nga gihigot naman ang wire siya ang liyong mare.
0: Amita na kurentihan na siya oi. Del PC pa kurentihan sa kun bebe.
1: Del PC Nordico tabang yo eh.
0: Ano yung ugat na, oi? Makita pa rin ugat na, puros mo na ugat.
1: Padungong pakaan na yung music, Mari.
0: Kahit

0: pa makakanta na ko sa mukhang dukot.
1: Ay. Dawa sa nang istorya na. Hindi kayo naman madungog yung istorya.
0: Namo ko ito sa Pilidro. Kalimot
1: ano sa Pilidro di ay?
0: Kalimot siya ma rin.
2: Lalo nung dukot lalito.
1: Sa mani si Bueno.
0: Namina magawa na siya nga, apili pong dilidukot niya may.
2: Kung gani, inagawag sila, magbut-but, maghukad atong dako kayo hukog ma rin.
0: Sabi ko kasi, bukog, baka nang dako ba?
1: Si Bueno, tiga sa tamin. Sabi niya, tamin. Sabi niya siya, babungol-bungol na yun sa sabaw. Karuhan na yung style niya, ha?
2: Pwede na, alili ba? Tawag mo, tawag.
0: Sa nakabalo, no, ang ipangayo niya kay bukog dili sabaw. Mas dagan pa man ang bukog sa sabaw.
2: Gani na, maring gadako na sa bukog maring. Uy, gibili pag itong bukog gaduhan kay mga unod. Disulbad na ang pamahaw.
1: Oo, sulbad na.
0: Kasi ko itong nating takot siya. Iba mo ko ipapasok.
1: Gunit sa siguro ni.
0: Gunit na bukog.
1: Kuya sa lalo niya. Kadangalan ako ng baso din eh.
2: Oy, shout out ako kang Harold Salang. Salamat kay Harold.
0: Ito timayaon siguro itong ting atong mga sabiro lang nga gwapa
1: rito. Oye, mga taga ilalito. O kaya, pero na po na ito na niya ilang...
0: Lita.
1: Lita.
2: Lalita. Asa pa.
1: Merapuentes. Merapuentes. Si...
0: Ang atong mga girl kilay. Ano si girl kilay
1: si
0: dito?
1: Si Angry Birds.
2: Si Angry Bird, ito siya.
1: Last kay kilay abot. At sa kagda kilay abot rin sila murang mga libel sa nalunggan.
2: Problema ba ito siya, Marika? Ang iyang mana, hindi naman na mugahi.
1: Okay,
0: nagaan kita mo kape di ay Maria.
1: Ya sa ilanilita kay di ay lalita. Ang muna dagang mga unsa di kay ngano man asa ka kita ga asa ka kita og babae nga nay biguti sa agtang.
2: So gipultahan dai na dia.
1: Oh, turis pa ta. Turis di sinisyo na dia.
2: Ano ba? So batura dai Maria nga dahan nga on dia.
1: Atara ato dito dapat magpapulta na man ni diri kay karog dag tao asa ka kita babae nga nay biguti sa. Magtukod
2: sir ta karin diri Maria kita tulo ang mag selbido.
1: Pwede.
2: Kasi guro mo
0: kaon. Mukha na naka-crop top lang.
1: Correct. Ako ang akunta po na, korang yung atngal.
0: Hearts ka ka maring.
2: Wala, nangit ka.
0: Hearts ka ayos yan.
2: Makita itong imong kuan, itong mga dapi-dapi sa imong atngal.
1: Bahala na, basta kayo sila maglaway.
2: Ang tahi
1: na ko, kaya ako mag-ibutangan o kanangan duct tape.
2: Lagi kay tahi, ha?
1: Ay, asuhil mo kay diliman na, liman maklaro ang tingog ni Master kay Marites man ng duha. Tuduhan na yung gala.
0: Request ko,
1: call me by Dennis Diang. Si Kwan ay ba?
2: Call me.
0: Dahil na ganyan.
2: Darian ay bahala.
0: Dahil na ganyan si Master Maria. Tomas. Yaman ang favorito.
2: Si BJ's man eh.
1: Ha?
2: BJ's.
1: Asa man na dyan?
2: Pero o?
1: Abi, ito lang katang kay Bubao. Pag-istoryan nila mo dyan, ha?
0: Dahil
2: na ganyan
0: yung boss kayo,
1: dili
0: naging boss. Bassman.
1: Bassman.
0: Mga bass. Request ko.
2: Mga bass? Mga bass call. Mga bass call me.

0: gracias a Dios que poco cantan han.
1: A la madre, a la misma que toma.
2: A la misma. Pasamos una cataja hoy y cuca con la
0: madre. Candines de llano.
1: Es mona.
0: Y cuca malo andamos cantando.
2: Candines lazo.
1: Candines lazo.
0: Ha podido candines lazo.
1: Catana, es mochichu y macasaona.
0: Carancho.
1: De va carancho y macasaona. Mamá le va a coger sin cocina. Que ganan ver si cuál anda.
0: Ah, de cuca malo anda.
2: Mona gran nivel más joaquín.
1: Ah, catana.
2: ¿Qué se me viene en check de la comento,
1: Request ko, mga boss call me. Ah, di
0: rin yung... Sa pangalan?
2: Mga boss, mga ingon niya. Mga bus daw, mga metro, mga kuan.
0: Mga bachelor.
2: Mga yellow bus.
0: Mga LC1.
1: Kana. Kana. All ladies and gentlemen, maring Daria.
2: Palapak naman dyan, mga binaya.
1: Pero nasa kayo participation sa kanta, oy.
0: Ay, mga kabaluan na, oy.
1: Ay, sa still. Sina. Kataha kay requested song na sige na
2: go ladies and gentlemen para sa mga taga Bisayan mga habal-habal drivers sa Bisayan
1: kana
2: ano yung kanta yung gihulat
3: ready yan sopos
1: Dile mi mag-istorya.
0: Dile mo kung kamalo pa siya pag-istorya mo. Ano yung magkutong sabaw?
2: Letter in her eyes.
0: Di kanta pa ka?
2: This bad boy. All I wonder
0: was about your pwede mo na nandunay may pag-istorya kay Lion pa ka.
1: Lion pa ka. Okay na mag dito mag-istorya.
0: Lion mo to rasyon.
2: She didn't want a confrontation.
1: Bono! May bono niya.
2: To hear them apart.
1: Pasay lo no di ha.
2: She wasn't sure.
0: Pasay lo ame sa orang sa masalmon.
2: Racing through her heart.
0: Nagikan pa rin sa Baganga.
2: I look into her eyes. Something.
1: Why sumpa kayo di ha?
2: That's right. Oh, tama na, oy.
1: Dalihan nyo na rin kayo. Manglarot para naman yung abak ka.
2: Oh, kanyang kanta ha, to di ka nato.
1: Yes.
2: Sing Chong Chong.
1: So,
2: di ba mabasa iya ha? Hindi
1: naman ka, but kisa na yung mga pangalanan niyo, request. Ibutang mo na yung pangalan niya, put!
2: Gani, ano nga mga...
1: Ma-recognize!
2: Ma-recognize. Ah. Mahalok mo na sila marin. Kaya imo mo nung tirahaw na ilang mga pangalan marin.
1: Wala marin. Okay. Kayo. Oh, si... Tirahaw rin.
2: But anyway, katongwa, dili maayong nga pagkakanta. Hatuntok na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Kaya
2: ang Santon Plus Coffee Mix, pakosgo na imong cognitive function. Aro nga mas mo ligdong imong alimpatakan o mga pangunahuna. Makahinomdom ka sa mga amay dumduman.
1: Yes. Okay na pag yun siya ay... Papagwapa.
0: Yes.
2: Kung saan siya?
1: Korea Jen. Ang glotachoni.
0: Papaputi.
2: Ang Santan Plus Coffee Mix doon ay sangkap nga mangustin ang malunggay ngun man.
1: Ayang ting. Oga, siyempre, lansonis. Ang soybean.
2: Soybean na siya.
1: Yes, soybean.
2: Kamay, ana. Og, siyempre, sagulan sa ating mga manig. Samtang kainom ka o kape, dapat inumon sa ating matagabi ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yeah.
2: Aro nga mas malami yung pagkatulog ba normal ang imuhang mga pressure sa dugo,
1: yes.
2: Dapat may inom ka o Santon Gold Herbal Tea.
1: Correct.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea o sa kacha. Napalit na sa mga farmasya butika, nga dolinis mo sa iyong mga lugar. Ay naman ato sa layo, kay kutasan mo.
1: Yes. Hoy. Kaya lang, I grab this opportunity to greet my co-workers, DJ, slash reporter, Misty Koy. Kaya man ako sa Max FM Jensen, no?
2: Hello.
1: Oh, guwapa kayo ni Herbs, kayo ni Hello.
2: Herbs,
1: hello, Misty Baby.
2: Hello,
0: kaya ako nilang taga-Max.
2: Ato siguro.
0: Kaya naman taga-X.
2: Ato siguro, kumusta ko niya, pamitay siguro.
1: Oy, okay, jokes ni pamintay ani niya dai. Pamulisa bi ani.
2: Pamaton eh.
1: Pamaton dai, pamaton. Pamaton dai, pamaton. Pamaton dai, para di ko
0: mawawan ri dai. Pamaton eh, o violet man og pink na.
2: Comment
1: section. Ay, bitaw ay wala na amiga.
0: Kanang kan Jan Burlador lang akong kantahon.
1: Bisa man na.
0: Butang ini yang sad batro.
1: Aba, bukanta gede Asia. Abrihan ang red horse dabe.
0: Pwede na mong kusama-sama.
2: Ay, wala na may red horse. Kada man, toba na mo
1: lang. Kada lang, kada lang.
2: Kini kantaha to di kanato sa usan di pahinungod nga kanta ni.
0: Ah, ato pahinungod gam Jan Burlado.
2: Mura ang katong kanang Hollywood nga salida.
0: Ano sa na?
2: Si Lucy.
0: Ayo dai.
2: Ato mamo sila og kabalo may English ba?
1: Mamo sila. Kisa na.
2: Si Lucy.
0: Happy ta pa sila ang bumbong ato. Ayo ba. Kadi na lisod ang story.
1: Ah, sige na.
2: Kasi masulti yung hapit sa mga mapusila ni Lucy. Ito na bako talagang siya.
1: Ah, sa malabong.
2: Kasi masulti yung mga hapit sa mga bigyan ni...
0: Metallica.
2: Ni Kuan, ni Lucy.
1: Gani. Okay na kayo na, Bong, eh.
2: Kita ka rin yung...
0: Ay, si Sansin na ito, si Kuan. Katong inin si Sansin.
1: Sansin, Burgadis.
0: Burgadis,
1: from Bayugan City.
0: Sansin. Kalayo man din.
2: Is that you, Sansin?
0: Sansin, there na.
1: Go, Sansin. Go, Sansin. Go, Sansin.
0: Si Kuala, bahala ni mo na si Is Emre. Yes!
1: Go, pagsama na ba? Ano yan, nagabas-gabas na mga katropa? Okay, di gawas na yun ang pagkakuan. Kakaburdagol, ano yung kong kauman dire up?
2: Ladies and gentlemen, brailler.
1: Gikaling na ni, gikaling na.
2: Kaya din namang itlog.
1: Alright, come on now. Ano yan ang mga ingala?
2: Tani durian.
1: This song is brought to you by Turbo.
3: Ayaw naman.
1: Ah, kuya ako. Marabang si Guano. Para juga katong zero oh. Puro si Prisipyo na.
2: Asama ni?
1: Ni Zain Pagarty, asama niya.
2: Yung kalitok.
1: Shrek.
4: Turn in your life and no one gets you down.
2: Sorry, silinga na, karon na ni.
4: Hey, I'm your life and no one cares.
1: Asa?
4: You know what said, but so...
1: Be ako, Vic. Inano yung mga rock and roll. Be ako, inano yung... Be.
2: Sige.
1: Be. Ano? Okay, come on.
0: Hit lang siguro, Master.
1: Ako, ha? You're my mask. You're my cover, my shelter. I'm your pain. Ah, wait a minute.
3: Come on. Ayun ba?
1: Tama na, oy.
2: Tama na, kay Lai, nakitrain na ako ng mga sili.
0: Sakit ako
1: sa mga mag-rock and roll ka, ha? Rock and roll ato.
0: Sabi nag-request ato nga, rock and roll na niyang gusto.
1: Rock and roll, mag-alay
2: na. Sorry, sorry po sa nag-request.
0: Ah, wala. Mga maring, kuamis na lahat itong maring nga kay ang nag-request si Burlado.
2: Mo gani, no? So, mga maring, itong oras, ay, doon na tayo, siguro tayo 4 minutos na nakalabay sa alas 10 sa bunta, mga maring, ha? Palayo lang sa mag-comment, palayo lang sa mag-request, kaya mabalik niyo man lang sa mga pahinomdom. Kini ang XFM!
1: Inside In!
3: Usa Carlao, ni ato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang iyang pa! Kinala siya sa ospital! Unya! Ipangutana siya sa doktor! O dinhi! Kumusta naman ang kalagayan niyo?
5: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sa
6: ako di ay si Robert Kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Lain itubo ka na kumbukulo ubag sa akong likod. Daga na doktor o galpularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Isa sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
8: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelo ka akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko na pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Magus Steen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: great.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutan ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bug-ata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipase ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: rin magsaba-saba ang Santa Noca. Siyempre, kanahan man sila magsaba-saba tanya. Makaingon ka na sila nga. Grabe, kukainin sila. Ay, kanang mga nindot kayo, mga tingog ba pang pwede itip, good, no? Kanang itipos kanding, itipos baka. Oy, shout out, Teta. Good morning kay Linlin. Hi, Lin.
1: Ay, kamusta ito ang mga pamitay, tapay, ang
0: pantama. Morning. Salbar gyud, salbar.
1: Salbar na.
2: Salbar.
0: Salbar gyud. Na kuha gyud siya naka nakalatas gyud siya sa search and rescue operation.
1: Wow ba.
0: Congrats Lin.
1: Congrats Lin. Salamat sa imong pagali
0: li sa. Si Lin, si Lin.
1: Amo ang programa nga ridli ka ayo Lin.
0: Oo.
1: Unta Lin nga kanang okay na kaya Lin.
0: Sige.
1: Hoy, balik ta mga maring gihapon live ta karon makit-an sa Facebook Live XFM 107.1 Taguam.
0: Mhm.
1: Anya kay pilya lang sa mga maring kay makit-an po ta sa XFM Mati nga Facebook page. Ambot lang ko kay nakalabay mangul nga bulan na kay naglive pod ang XFM General Santos City sa ilahang page.
0: Ila pod na.
1: Ila sab na.
0: Ila na. Og
1: basta kay unsure live madungog sa ta karon sa XFM Bagarian.
0: Na. Na non. So, ala lang, ato lang ay greet ato atong amigo niya, ang ilang station manager nga si...
1: Si Kenneth?
0: Ba't sa'yo pangalan? Basta kay si...
1: Si SM Kenneth Bustamante.
0: Oo, ka na.
1: Sa dyan saan, si SM Ruel.
0: Si Ruel Cortez.
1: Dumantan,
0: o. Dari si SM Ernil Cortez.
1: Sa San Franz.
0: Si Ray Surabasquez.
1: Si Ray, diya. Dari si Ray.
0: Dito si Ray. Si Ray Alintona.
2: Yan. Ang Samati
1: si Kwan, si Bipo Pichon.
0: Bipo, ka na.
1: YCD, ha?
0: Oh, siyempre, sa pagkadian, ang ato mga ginaidolo, di ang reporter nga, di ba sabasa si Stanley Duhinyaza?
1: O, oh, ganit, ano yung request niya. Oh, good morning po diya sa mga taga-Bukidon kang Bukidon, SM.
2: Apilang siya yung SM
1: Inday. SM Inday, Marie. Good morning. Good morning, SM.
0: Yes.
1: Dunay nag-request diri ang mga maring. Confidential din nga request mga maring.
2: Masaha daw maring di?
1: Pwede mag-request og she's gone kang kanang pina Stanley Duenas ang version.
0: Ha?
1: Nag-ipina demanding mo na.
0: Apa, demanding. Sa may mukanta na.
1: Ikaw kay kamay bukaan.
2: Ikaw kay mo manang idol.
0: Ikaw kay
2: mo manang idol
1: si Stanley.
0: Ayaw mo manang idol.
2: Idol mo naman si Stanley.
0: Live na karoon din sa may sanay lang, Pagadian.
1: Pagadian.
0: Okay mga katropa, live na karoon din sa may Pagadian. Ayun sa kamukhaan rin nga, nakita na doon rin rin na pitingil ngigag yun.
1: Alam nang gangil ngigag. Ladies and gentlemen, she's gone.
0: Sige.
1: May master in right tanini.
0: Hindi, nasag po nga sa nandunggan mo dali.
2: Tinan na sumasalmot, nagigikan pa rin sa barangay Kilag din, Laak, Dabao de Oro.
1: Nabit-bit pa rin mo sa kasakong butyukan.
0: Pinakwa ni Stanley Duenas.
1: Kinakata sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dyan ay collagen o glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Aron nga... Mas malimpyo ang lawas, mag-Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, correct.
1: Di may magsaba-saba kay...
2: Adeline, na may kasi. Nano si Stanley, isa po yan si Stanley.
1: It's a meaningful song. Ano yan o? Palakpak mga binayran.
0: Ay, pakpak po niya. Ay, kibayran may mga kanina buntang.

I was wrong.

0: potlana na ninyo kaya ganahan pa mako sa trabaho.
1: Cylinder ka, cylinder.
0: Hindi, cylinder ko. Orang tagang, orang tagang pa na po dito sa bukid ka pala siya maaari siya, bus. Eh, baka nga, bus, wala na ko na chacham yung solar, asural.
1: Ay, nako.
0: Uy, sige na, uy.
1: Ay, lang 11 minutos na nakalabay sa alas 11. Unta nga na natagbaw mo sa kuan, nabuhong mo sa tuang kanta karon ha. Hoy, good morning ka. Kapaminaw po na karon si Ma'am Philly Feliciano o si Ismaela Sabiliano, Sabiliano Asuncion. Good morning ka yung duro ha, mga beauty.
2: Ay, grabe.
0: Good morning sa tanan niya ang ipang siyempre ayaw mong kumpiyansa imni ninyo nagsantun vitamin C na inyong ibuot para di mo magpislang o di mo magsigiksimot at sige mo ka panikma kasi yung talmauan magsige mo ka ng mainitan mo diha so mapingig na inyong kalawasan diha ha magsantun vitamin C
1: correct
0: okay sige
1: gani correct okay sa to ang mga 23 ka mga barangay dress dakpayan stagob labi pa diha sa kuan marino dyan sa mga namati ka rin din sa may bingkongan diya tagay niya mga mare
2: yes ato ang mayawan ng mga kuwan diyan ay mga nangakaputi lagi dito ka niya mare
1: ay mga NARS mangguto sila
2: ay mga NARS dito
1: ay daghan man kung na duwara isa na NAR kaya daghan man sila
2: NARS
1: ay dito man ko na sa istorya ba ano ito ng babae uy dito man sa kuwan kaya na yung mga nayos ko check up diyan na may mga NAR ipataka raman ko isa yung NAR daghan man to sila lugangi por yes NARS
0: ah, galing mo talaga.
2: Asa mo timayaw ng mga taga-Apokon?
1: Ay, mga taga-Apokon. Good morning, mga taga-barangay Apokon.
2: Bisan ka dire po sa barangay Magdum.
1: Ay, barangay Magdum. Good morning.
2: Grabe yung daghanas akong ikang, no? Tulog ka barangay yan?
1: Grabe, daghanas. Ay, daghanas ng mga tao diya ba?
0: Yeah.
1: Di po na ito kalimtan mga maring dire sa mga namati po sa barangay Kuama Bugan.
2: Pakiusap maring?
1: Barangay Kuam Bugan.
2: Hinaya man na maring. Hinaya yun maganda.
1: Barangay Kuam Bugan.
2: Yes.
1: kang kapitan kuan po di ay kang kapitan diri sa may Nueva
2: ano, Persa. Ano, Persa.
1: Kang
2: hello, Dia Kap. Hello po kaya itong manok di ha, Kap. Pwede na kapayasan.
1: Pag may ka-schedule, Kap.
2: Busy kayong mga bayot, Kap, oy.
1: Kay kuan ba di? Hang kayo mga kuan ba di?
0: Schedule, Kap.
1: Kay mga schedule.
2: Naghang nakalinyaga?
1: Oo.
0: Kap, manala niya, pwede ka pa. Kanang, timag-timbangan lang sila mga bisaya manok na to, Dia para apay sinega uli.
2: Kasi niya, abot na nag-uno or 0.9? Oh,
0: 0.9. Okay na, okay 0.5 na may kasagaran. 0.5 may kasagaran sa palingki.
2: 0.5. So, gan-gan para
1: 0.5, kayo. 0.5, hindi pa na mahalin, uy.
0: 1.5. Ano ba?
2: Okay.
0: Okay, sige.
1: So, wala naman tayong oras, mga maring. Salamat talaga. Yes.
0: Sa inyo, pagpadangat. Thanks for attention, Tulumanong.
1: But anyway, ano na itong drama sa ito ang Tulumanon.
0: Kung ako ikaw...
3: Aduro ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauban na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakubwa pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Hindi lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

ni ana. Sugus maayong pamatasan. Tubuti ako nga makahatag sa kuang pagtahod kaninyong tulong mga marin. Ako niya ay si Rico, taga Nuevo Iloco. Grabe kayo ako suliran garon mga marin. Kaya usak ko ka anak nga na problema niya ako ang amahan. Nga guwang naman ta kayo, perpreti badlungon na kayo eh. Nagkahaong propaganda siya siya mga kumpari niya nga mga pertipod kabal mahutog pong dagko. Kala mga tiguwang na mga maring bangay mga mahano niya pagkuman naligapon siya makadawat nga guwang na siya. Niya pertipod yung adarita, mura naman yun na ikasugakot. Gani ako ang mga maring, gusto lang ako nga tagaan ko ninyo ganing katinawan sa ako ang problema karon kay mura yung hindi ko katong maghayang ani akong ginadala nga problema mga maring. Uy, tungkol na niya akong amahan. Para masairan nyo ninyo mga maring kung unsa gibot, pasabot na niya ako suwat. Yun na ni mga panghitabo.

0: Aixeca't ahí.
1: Ja m'ho he callat, home. Ui, quan me saco un compare de se gauais, meeting, miron.
0: Meeting, tinga. Home, anem a meeting, senyor. Meeting, na pot mo.
1: Na magod may mga grupo go, dami mga toda ba.
0: Sa pangas yung grupo tayo?
1: Kadang tortoda.
0: Sa pasaputo na tayo?
1: Mga turbo go, mga turbong tiguang ba.
0: Na po ninyo magkalaki tayo. Basta kung saan na po na buhaton nyo diya, sige na po magpanaghuwiras kanto.
1: Oh, correct. Ito sa ko kay kiling basig mabiyang ko sa ko mga kumpare. Diyas sa kalong.

0: Mga pare.
1: Ay, pare. Umusta na mga pare?
0: Busa mo.
1: Pare mo na nga, kuya lagi kayo ng imunga, barugrod, pare. Wala na magiging si Aning Elvis Presley, pare.
0: Ay, ako rin magiging. Daan mo na akong mga pulo, pero gisiwaya na kong son. Sakto mo mo na yung Japon.
1: Pare, si pare, si ano, pare?
2: Pare. O, pare. Kanina naman, pare. Pare.
0: Ano, kiyak-kiyak magkano.
2: Ay, no. O, ano mo ko ni pare, kanang inom ko o ganang artro?
1: At kakauna siya o kining suicide phone, mga suicide phone.
2: Ayaw, ikaw di pare, wala ka ni kaon.
1: Ako pare, hindi ni basa-basa takta na ganang mga arthritis. Ay, siya. Arthritis, mga mip, ganang mga ram. Ano ka kabalo mo ko sa ram, mga pare?
2: Saan mo na ram, pare?
1: Ganang mga rehumahubak o rumularia. Saka, saan po vitamin C man ko?
0: Wala na mo sa ako.
2: O naman po na yung mga pare?
0: Uwa ko'y ginom, bisalon siya, pero pwede gayanin ako, wawin.
1: Siyempre. Kigigigago na yung mga pare.
0: Lahin mo agay dito ang mga chicks among purok. Taguyan ako, wait, wait.
1: Ako pare, sakyan naman pare. Pagtaguyan ako sa babae pare, basta talaga dito sa mga dalagat. Na, pagtaguyan ako dito, pare.
2: Asa mo nang dalagit, pare?
1: Dito, ano, sa mainit uslop, di ba, pare?
2: Nasa uslop, di ba?
1: Pagkukuan, lain naman muna mo, pare. Pag mahisgot na muna ang lugar, pare, kaya bubawag akong tingog, pare. Basta lang kayo, hindi ka bantay pizza, hindi ka atas pizza. Ama, pagbuligyan.
0: Ay, lili siya pagod siya, no? Basta lagi, Prim. Basta muli ang yambay, Prim.
1: Pare.
0: Pasiwil ako din gamay nga ko.
1: Pare. Ayaw tayo. Imong warpil, pare. Lain mo siya magbubo, pare. Pare, magbubo niya, pare. Ang alam.
0: Luwag na na, pare. Wala may kununin nga ko. Hindi natin mag-isto sa mga ingana. Basta ako pa rin. Grabe pa dyan nga ako. Mukhang bato yung padyog ko.
1: Oo ba pa rin?
0: Nakaplano ko rin ko nga mato ko sa tagom kay
1: binuag
0: mo naman. Mato ko sa perido. Tayo ko mo, jir-jir ko.

0: Kegelar
1: siapa ni siapa ni? Murah mana siapa kerana nasuhan bunut parih?
0: Bukan ni aku tanya saya mau pagamping oi, magamping tak?
1: Eh paguan parih, paguan pak pengaji parih pak bugikan gadis dirinya parih.
0: Aduh prima itu aku primo. Di toko spikas kantu ketinggawas modus mangga itu jante.
1: Mangga senior high, mangga senior high parih.
0: Manis itu bukan. Ay, bumang di gadaan ako, di magbacan daw.
1: Kala mga sabi. Parang, naku na pansin mo ganina, parang pag-antot ng barangay, parang. Murang nakaitapan ganina, parang nga katong sapsinking lawas.
0: Correct.
1: Murang naksyon kitiw ang imuhang tamadinay, parang.
0: Mugin na akong kainaan, parang. Apasang importante gaya pa rin ako.
1: Ah, sige pare, asa maka. Mag-uban na siguro ito pare. Ibili na rin siya ano pare.
0: Siya ano, dinira ka
1: pare. O baka pare. At yung kaya pa, pag inong sa nitong kanta, pag lihubak na ba rin siya pare.
0: Ibili na rin, may problema pa.

0: pa rin mga chicks, mga, well, mga trabalti mo siguro ng mga kuwan. Ah, kiling mga mall.
1: Pare, guwapon ba yan na pareho?
0: Hi, chicks.
1: Pare, hungaw naman pare.
0: Ay, di natin mo dagoy kay hungaw naman na itong ipon.
1: Pare, hungaw naman pare. Uy.
0: Ay, siya pati ito na hindi na nga gito ang kabok.
1: Pare.
0: Wait.
1: Uy, pare. Buti ganahan ako pare. Ganang jacket pare.
2: Asa matama na kay Day? Asa tama na kay?
3: Ay,
0: ay, saragod. Sus, kung doon napatay motor, maka...
3: Ay, pwede na makakwantri. Uy!
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning, ladies.
2: Ay, tay, good morning sa dinyo, tay.
3: Maayo nga po.
0: Ayaw may tawagang tatay. Tawag kami. Nanang, agot.
1: Ako, aga. Aga, tawag ako, aga.
3: Unsay aga?
1: Aga, petot nusto. Ay, kasi nga, ni mo, tay.
3: Ako si Chuchay.
0: Amo Chuchay, ikaw isa, tay. Isa, gani mo.
1: Mga, ni mo, tay.
2: Ako na si... Si Asli.
1: Asli?
4: Ayaw naman.
1: Matay, yes. Pangguan, maganda pang mabijukihan, maganda pang...
0: Mugod siya kung madagong permintin ito sa gasmin.
1: Asli.
0: Asli.
5: Limpol. Lapas na ikaw pa rin.
0: Lapas
5: na pa rin.
1: Sano pa rin, sano.
5: Namarigay. Namarigay partner, manungin mo pa rin.
2: Ayun yung amigo.
3: Amigo na yun eh.
2: Ano naman ang mga CDR?
4: Ayaw naman.
1: Ah, pasensya mo na mo, anaday, kay ka na mulakaw na bilin ng isang katiil, ano.
0: Mamagandang iya, mga tirada, iya po
5: na. Mo, pare, matira man mo, pare, uy.
0: Pare.
5: Uy, palingko na, pare, kasi kita kayo ang tiil.
0: Palingko, dire.
1: Pare.
2: Tay, pwede mamunta na sa dapit ang kuan pa, masakay diri ako ganang habal-habal driver paingon sa Tagbaros.
1: Ako po, habal pa ko, Day.
4: Ayaw naman.
1: Ako po, habal pa ko.
0: Oo, ako po.
5: Pabukin, di ka.
0: Habal na po, manak ko.
1: Ay, pare, pare siya doon.
5: Balikun ako niya, pare.
2: Amo tayo ba, mga tiguang ng pro, mga yagayagaon, pakaay mo manuti.
1: Ako, Day, sultiyata ka, Day. Ako, kaya pala kong mga 16 karoon, good. Kaya ako na sultiyata ka, ako yung pinakamangtas doon sa Mabaryo Zona.
0: Jesus, layor na siya ako, Day. Ako, Day, ako lagi magkwal, lagi... Basta kayo kidu-kiduan ko na kung mayok yun.
1: Ako na kay, ako na kayo, wag mo na i-impan na, Day. Kaya basta
5: lang
1: kayo pagta.
5: Wala yun na kayo na sa kuwa, Day. I-plasin na na, Day. Ako ano na, Day.
3: Kaya pa ni Mose, Day.
5: Yes.
2: Kaya pa, Day, katay nga. Marag-maksin may kag-bit-bits imong pagta.
5: Panukad pa lang na, Day.
4: Ayaw naman.
5: Miss, panukad pa lang na, Miss.
2: Kamatod, Idob, eh.
5: Laman sila, Miss.
0: Ayaw mo,
1: Day.
5: Dito sa likod.
0: Pasinsya na kayo, gaon mo niya ako mga amigo. Sa tino lang yun na ako, kung grabe yung kayo kung ipangalaan kong grabe.
1: Ako, Day, sotiyata ka. Ipangaan kong Dostrigan. Dostrigan kayo, senior.
5: Idol, limon ha,
1: kare. Kaya pagkakita itong mga guan, muli ho kong dunggan at

0: Ah, palayo na kayo kung basta lagi ako ang patigil mi hagyon.
1: Sige tayo ha, ka ng muwato na mi kay baklera siguro mi.
2: Ayaw nga, day.
0: Day, ako'y bahala ni mo, day. Ako'y bahala ni mo.
3: Ay, ako rin. Day, kwa akong contact number. Kay kung siya manggaling magkinaon siya, ako'y luwag kay kong kalubinan.
0: Day.
3: Mahal ba yung bikir kirog?
0: Asay, day, 1-5. Imuhan na niyo, pangalawan ni mo.
3: Day, ako'y Trishmel.
2: Nay, pitaka, ibutang na ila, kwarto dili, day. Mahal na ako, pitaka, coach.
1: Ato na, Mio, eh. Grabe ka ako, Andrea. Muragwa man, takabot dili ang bagyo, pero hangin, makikita.
0: Grabe ka, grabe. Hangin nun, magod yung silagod, day.
3: Tinawag niya mo, gigol.
2: Kasi si ano, mga ba?
4: Grabe naman yung
1: nagpapatang na. Sige tayo, ato na, Mio.
3: Oy, oy, day.
5: Mga maring, sumbong na ko nga katong ko nga ako nga amahan nga si Papa Rico, Papa Simo. Kining pangayo malakit anak ko dito sa kining dito sa may kanto nga gijamingjami ko mga babae pero tirabay yung hanginoon na gyud. Kuno abtan ako silang duha nagsuriyahan sa atong babae o ginani mga panghitabo.

0: tino lagiday, ha? Sip yung kasako, basta kaya ko ay mong karun kay. Nga kung pangumaron, maayo ba yang dati?
1: Kumusta na yung papangumatay?
0: Ah, sinawag daw, timgas ang bunga.
2: Ayaw naman.
1: Hindi daw tayo, no? Hinoon ka na, ay mga gidi na makakita sa to, amura naman tayo mga apo, huwag ka nang lulo, ga istorya diri, ha?
0: Ayaw ko ginaga po, lulo. Basta lagi na, may dudog ka nga ako lagi. Duray kapahig na ni mo sa bukas o sa diarimsi.
2: Ayaw naman.
1: Tamakot daw tayo.
0: Huwag ba na kay hapo naman. Iman ko mo kwag ngaron kay sigon sa mga tinuan, di man ko lumayo na.
1: Sige tayo, sige, damingan ni mo tayo. Mula ka na siguro ko tayo.
0: Ayaw siyang kwadya, ayaw siyang ilakaw kay mukwal na ko'y dunol sa imo.
3: Tay!
2: Ayaw naman!
1: Isa na pa'y hanggari, atay.
0: Uy, ako'y hanga kong maningan na.
1: Daka na po, kadali. Kasa na pa'y ka-estudya ni mo?
0: Ay, dahil buday ni ako, ganak. Busya mo.
2: Ayaw naman!
4: Sorry kay Miss Haka, ay magtutuwa ng istorya kung tatay Miss Haka, ay kanang tiguang naman ko ni siya, Miss, niya kanang kabaho na, kanang kung saan ipinultian, hindi niya tinuod.
0: Uy, mo pa dyan kong pagtago pa ko niya ako mga tirada nga, o tinuod, makain mo pa man yung ko.
4: Tara tayo, uli na tatay.
0: Ay, ako binap...

0: restoran.
1: Siapa kata yang pakai orang makai semengetau dia segawas tay? Sige ka kuridi. Iba barangay ka na mga chicks yan. Sige mong isisturgyan. Sige pang hinambungan yung mga himo. Baga nga, ang tinuo din naman yung mga himo.
0: Huwag kay katungod mag-discriminate na ko. You don't know me.
2: Ayaw naman.
0: Kay, sa panahon, kagyanto sa akong mga kumpare, sila pare Douglas. Mga Amerikana, kagyanto ako ang itagubtan.
1: Naanam po ng istorya ni mo sa mga nangagin na po ni mo.
0: Ay, ako ba ni mo kwan-kwan kay kagwapa ka. Ako wapa ko, di ka muabot ng ako katong kalibutan.
1: Ikaw, type, nakitaan tabi kagahabiin ang ngihi ka des liyo sa toang bumbil. Duko na kayo na imuha, niyang hambugiro kay ka. Anya todog, di, sugalan ka itong babae, itong giyakaan ka, kasi may wawaw na imuha.
0: Oh, namay kabot.
1: Awa lagi?
2: Ayaw naman.
1: Awa lagi na lagi.
0: Ay, ito mag-isurya na lang kay mag-uba akong kining momentum. Ito sa akong mga kumpare.

0: Igo.
1: Bapa pare? Ah, siapa manjai? Igo kita ke igo sibuk hat terdumpul pare.
2: Uyang suka ikan pare. Oi. Hau tak ke balik mengapa pak?
1: Pare, pare jadi kau bapa guna CD gua dimon pare.
3: Pakai itu aktris. Oh, king siapa pare?
2: Ya bapa pare.
1: Pakai pare tu.
3: Nah, ego saku usiti pul gadas.
1: Sagundok yan, sagundok
2: yan. Ayun, marami katakas na nila pa rin.
3: Pag doso na ko, hindi ko masasako nga, apupo.
1: Wala magkaya, pari, wala magkaya, pag ego sa hain na dumpol, pari, wala magkaya dingog, okuyoy, okuyoy. Wala pa rin.
3: Murang doon na po'y nadungog na ko. Pag ino niya, okuyoy, anak ko nga, ay, imusab na.
4: Ayun, ma.
1: Pari, kiyon sa manibutos, pari?
2: Sa pati pa diskarte pa rin.
3: Ay, basi mo magpakuan mo, mag-imagine mo, magahiya na noon.
1: Ay, pag-inada pa rin, kay kasunihim eh.
2: Nga naman kayo magahi pa rin.
3: Perte lagi pa rin, maukay man na ipunto kay dating po sa kahaliyokan sa perido.
1: Batay ko yun, kaya ito may hana to.
2: Hato pa itong may hana pa rin, may sokol ka pa rin.
3: Giyakaan mong kolya
1: pa rin. Kanya pa rin. Kanya pa rin, yun sa mga pa rin. Pari, buwan na nang ibang matunis pa rin. Kaya pari, yun sa
3: mga kanil. Yakan ko niya pa rin.
1: Baba pa rin.
3: Pagyakan niya pa rin, basya.
1: At baba pa rin.
3: Pasayon ko si Yangam, sige.
1: Bakit,
3: baby.
1: Bakit pa rin?
4: Ayaw naman.
1: Sige pa rin.
3: Pari, nangurog mo niya siya.
1: Wala pa rin, wala pa rin.
2: No.
1: Wala yun pa rin. Ay, magbisli na pa rin.
3: Basta. Nakana ko pa rin nga. Grabe ka-epektibo gining turbo.
1: Ano na kaigod magka pare?
2: Pamatuti pare.
3: Gusto kang pamatunan?
2: Oo pare.
3: Talikod.
1: Gulitan ako pare. Gulitan ako nito. Kapagdala ay matuwaran ko pare.
2: Ayaw pare. Ayaw gulit pare.
3: Pare.
2: Ayaw pare.

0: palvorika. Kato ya ku pare ke sapa. Ikutan. Mga tulo na sila barkada pare. Part?
1: Oh, tulo na siya. Mga kauman na sila mga kining
0: nakita na ko sa
1: mga salin sa gira sa hapon.
0: Oh. Oh, pero sila sa ipag-jamin-jamin na iskod lang pare. Kana na yung mga kwan. Baka nga lagi. Yung sa ito lang isa ka kauban niya pare nga. Nakita na ko pare. Gibaklid pa itong isa pare. Gipatuan pito pare.
1: Unsa?
0: Gerbing si mong gibigyan si mong papa.
1: Mama pare!
0: Galaw-gawa ng papa.
1: Naura na yung tatay, oy!
2: Pre! Ayaw naman. Hey! Yung papa ba?
1: Oo.
2: Akong papa na ito na pakabangon, pre.
0: Ay, papa na ito, di ba, pre? Papa.
1: Magdala kay press mug na, oh.
2: Hindi na yung makalayo. Hindi na kalayo. Amahan mo na ako ito.
0: Buha nga lang, pre. Buha nga si papa, pre.
2: Si papa, pre. Wala ka bangon. Ikalintura, pre.
0: Tanggal ang kawal pa rin, tanggal
2: yung sinulog. Kinangalan ako yung papa kay mga yung magpantambal. Ano naman siya?
0: Na!
2: Ano ako papa ka?
1: Ay, lumar, may pinamik ka magsisilin.
0: Tanggal gasket pa rin, oy!
2: Sa gasket.
1: Ang nis tatay.
2: Naapil kayong uring.
1: Kapit
2: ang uring. May bulbo.
1: Siguro siya nakita ang check. Siguro yung patol siya mo nang ana siya.
0: Eh, istoryado yung papa niyo pa rin. Baka nga na papa niyo. Wow, raman
2: na pa rin. Papa pa rin.
1: Pag-awasan ako, tay! Tay!
3: Eh, ako. Bosya mo.
2: Ayaw naman.
1: Sa muling mga... Gihatod siya kong mga markada, dali tayo nga. Imo mo kuno gibigyan to imong kumpare dito sa Pikas Kanto, kuno?
3: Ay, may siya mo to nga gaya pag hindi nga ako. Ako gipamatundan yung handos ako.
1: Saan mo? Saan ka na mailing? Saan mga babae lang to today?
3: Awa mo po'y musukol ako di laki na. Isa mo na yung mga batanaw nire.
0: Nakakita ni mo ganito eh. Nakakita ni mo ito. Kuha na yung papa ni mo.
2: Ako amahan ba? At bisita eh. Siguro ito. Tapalitig tambal ito. Imo man ito gibigyan.
3: Naka-video mo. Ayaw niyo kipos. Basig mag-kwado kayo. Mag-bailar.
2: Grabe niya matawan ako kailangan na kita antay kaya kung mamahan yun, grabe.
3: Sumabag ikaw na po. Ay,
0: papasi, pare.
1: Saan taong ka tayo? Saan naman ka tayo? Wala naman kang pili tayo. O, kanay mong paghangin nun ba? Ibutang na si lugar ba?
3: Basta lagi makapiyatong si senior sunod na laman to do ko gasmin stagom. Dito din ako giliwaros kaya akong dito mag-istorya do kay mag-uba akong momentum.

tinuod mga maring ning ako ang amahan nga murabag ka nang tinuod bilang ng giingon o nagikwan ko na to yung pati kauban niya ngayang kupare yung gibigyan kay di ko na mo tuo sa yung istorya. Nang istorya sa kuwa nga sige ko na siya katang-atang ko sa kanto to na yung mga na yung nagtrabaho o ganang mga China-China ba sa chik-in-chik kailang katangan niya rin to chami-chamingo niya kung ba yung mabingon niya nga gibigyan ko nun niya yung ako nang smearing cookies na niya muto nga na yung sa kanlaw niya na tinan yung mga panghitabo

0: Gawa sa nambuga pa.
1: Ay, mong pangin sa ko sa gawas. Kaya mo naginit pa na kuha ang lawas.
0: Ay, atog layo, ha? Ya. Hindi na po magpabadlong, ha?
1: Pero, sige. Ay, nga kung nagrabi mo noon kakuhaan sa ako, masisalig niya nga mahal nga.
2: Sisiraan po ng klak, talagang aray na ang saya-saya. Pagsiraya mo.
1: Kalamining bayhanan ni Agis ako.
2: Ay,
1: miss.
3: Ay, kumusta?
1: Kanina, miss, masulubo ng akong bultag. Daw sa nakita ko imong puti kayong sampo, nawala ng akong sampo.
3: Mau ba, tay? Nagalala ka sa akong sampo, tay, tay.
1: What is your name?
3: Just call me, Emeline.
1: What a nice name you have.
3: Ay, nabi ko'y tato sa samput na yun. Nakita ni mo?
1: May I see?
3: Ah, nara, oo.
1: Oh, no. Oh, my God, eh.
3: Nakikita tayo. Ay, well, dito. Hindi ka halata. Ating ko lang na tayo, no.
1: Ay, kanyang tumagod na kababata na ko si Douglas.
3: Si Douglas?
1: MacArthur.
3: At guwa nga na ginain mo tayo, no?
1: But dito mag-iskot na kamawa ako momentum.
3: Sige tayo.
1: Ay, single ka dahil.
3: Actually, nanay nanguyab na ako, pero langan yung kumasugot tayo, eh, kay lumun mong kayo niya, di ba rin ko malingaw?
1: Ayaw nagsugot ang hilomon doy. Ang kanang hilomon equivalent to die.
3: Mau ba?
1: So ako ka.
3: Susmurag ikaw tayo nung kanang ikaw tayo kay ikaw, kaya jolly ka ikaw.
1: Mara
3: ka butika, jolly kayo.
1: Arabi po na. Pagana, makita na po tagaway.
4: Ayaw naman.
1: Tama kayo kay magkuha ko siya kung senior piyaut karon.
3: Asaman ko lang, asaman ko ni mo dadon o banon ko ni mo.
1: Aw. Di ko mo sigot nga ikaw magbuot kay mayroon magkadito sa Jollibee. Pero kung ako'y pabuton,
3: asa man tatay?
1: Gusto ba kang magkakita o sinaw ang daong team ka sa bunga?
3: Asa man tatay? O sa magkakato ng ato ng lutan ka ron?
1: Uy, ayaw lang siya kay sayo pa.
3: Mawa ko
1: momentum.
3: Asa man? Ako tayo, kuwari ba ka, ready to mingle ba ako tay?
1: Ay, magpapalaban mag-uha.
3: Tay, lalibli tay?
1: Ay.
3: Saman.
1: Ay.
3: Saman yung laki pa rin lang dirita, eh.
1: Ay. Ang akong anak.
4: Tay, ayaw naman.
3: Manay mo, anak ni mo na, tay?
0: Miss, may buntag ni mo. Ako na nga mahan. Sige, sorry.
3: Di, magsabot na tayo. Mag-turja ko dami.
0: Unsa?
3: Oh, pero di naman siya makakaya siguro, sir.
0: Tay, unsa naman ka, tay?
1: Sambal, Jackie, mag-uba ako momentum.
3: Tay, sir, makakaya pali mong papa. Sir, kayo maghangkat minsan sa kwan, sir. Kayo magkuha na siya pensyon now.
0: Miss, sorry kay Miss Amis. Kanang gamiton nun mag-uniya ang pensyon. Gamiton, kipalit yung mga tambal ba, mga reseta ba. Miss, sorry, miss, ha? Ako na yung mga ipasalo sa imo, miss.
3: Sige, sir. Sige, pwede ka, sir. Saman.
0: Dili, miss.
3: Kapi ako, ganang sapsing beko, payat beko ko, sir. Ganahan pa kay gani yung nalawas ka, sir.
1: Ay, ikaw ba? Ibu ba gumawad akong mga tirada nga? This is my tirada, man.
0: Tay, ayun si papadlong ba?
3: Sige, sir. Sa ko, sir.
0: Oh, sige, miss.
3: Pabalita ko sa imo nga, kanme. Mga patoy-toy, sir, be.
0: Miss.
4: Ayaw naman.
0: Ano, sir, yung lugar, miss?
4: Tara, ulit-ulit ah! Sa mukha ni mo eh! Tigwa ka nga kasi babadlong ba?
1: Ah, uli makaigo ni mo, ay mo po na!
3: Mga maring inani bagid ang mga tigulang nga kanang wapa na human sa ilahang misyon nga isip usa ka ulit tao o isip usa ka mga adarit? Kaya kung amahan, guwang na gini kaayo. Si Tinta na ni edad ani. Pero grabe kay active kaya po kayo sa mga inani, labi ng mga kitag babae, mura siyang balik sa pagkabata. Dakang kulo kayo siyang kuan, lakano kayo siyang mga ugat nga mga babuhi pag makakita siya o ganing babae nga, labi na ganang payaton, ya, gamayon, ya, kanang mga maniwa nga yung babae, ganahan kayo siya anak. ninyo matambag-tambag, ikaw di ko ninyo, kaya galibog na dyan ko ba? Wala dyan ko kasabot sa kong gibati, mga maring. Panginaot ko nga nyo kong tambagan. Kaya maulaw na dyan ko sa mga silingan, bahay na niya akong amahan nga, grabe, tiguang naman noong tao niya, magpatakar ang hasmag o mga babae. Ako na kayo na ulaw ani mga maring. Panginaot ko nga nyo kong tambagan. Di nilalang kutob, Rico.

0: tumanda pag hindi ka kasama by Max Urban. Saan ka na?
1: Siya sa Itchyworm.
0: Itchyworm. Okay. Yes.
1: 46 minutos mga igala, mga maring, nakalabay sa alas 11 sa buntag. At matigapon ka sa XFM. Siyempre, akin ang pinakadidling na programa sa Isla sa Mindanao. Kini,
0: kung ako ikaw.
1: Siyempre, ato na bati ganina mga igala, mga maring, ang suwat tampok, agi. Sa ito ang sender na ito. Grabe mo na yung kagi.
2: Kaya kayo si Maximo, oy. Ang kuyawa ko ng tikuwanga, oy.
1: Mukuan po ko mo.
0: Mas masyapol pa.
2: Grabe.
1: Ang sa manok daw, kung ganador na karaan na mas kuyaw na daw kayo na mugit ko.
0: Kuyaw na lang siya.
2: Mayo ka tikulang na.
0: Oo, kanang mga kuwana, kanang ganador. Brudgak pa, pambrudgak.
1: Pambrudgak. So, kini si kuwana ba, pambrudgak na siguro na. Kaya mo, tirada pa mampun sa siya.
0: Oo, kanang mga kumaga sa manok na siya, mga maring. Kanang aking grabe na naging champion na.
2: Pero pambreeding yung style.
1: Five times na, anak.
0: Anak.
2: Pambreeding.
0: Pambreeding. Kung sa manok niya, saka na siya mga kilso ba niya? Mga
1: sweeter.
0: Mga sweeter. Mga lemon round head.
1: Mga lemon juice.
0: Dili ba ka na katong kuwan, kanang guwapo kapay.
1: Unsa man to siya?
0: Guwapo kapayasan.
1: Di ba kato mga laundry car nga bread?
0: Laundry car
1: lang.
0: Dili mo mga laundry car.
1: Kasi laundry car.
0: Laundry kapayas.
1: Ay, nako. So, ang kagi niya, nakatutok sa iyang amahan niya nga kanang madlungon niya ba nga? Kahit siya, ang kadlo kanya basi lagi daw makatunong lagi daw kanang kuan.
0: Di na ulo na sa Jamari.
1: Unya kay dili po. Dili man siguro kumpirmado nga kanang kuan siya kanang makakaya pa kay tiguan naman siya.
0: Tiguan.
1: Nakaino man ni turbo daw.
0: Turbo.
2: Base po.
1: Turbo pa.
2: Base po mare.
0: Dili limang ka katong mapapa sa iyang katuwa ko pa. Yapil gi pamatud-an gud niya gahi pa.
1: Hapit na bali ang ilugon.
0: Ana no? Hey, mga inana nga mga factor ba? So, siguro sa mga tiguwang na ay, mga inana.
1: Naing
0: pero na po yung mga tiguwang ka na behave na kayo.
2: Dapat yung tiguwang sa una man, tipalit o ganang turbo.
0: Turbo. Ito na sa bangkila.
2: Si 30 anyos man to.
1: Oh. Tirada Sam.
0: Tirada.
1: Oh.
0: Oy.
2: Taga-Asunsyon.
1: Uy, taga-Asunsyon.
0: Driver pinikap, di ba?
1: So okay na kaayo na siya.
2: Anak siya kaya kuha mo kong asawa kay 26 anyos.
0: Bata pa?
2: Si tinta niya 26 anyos sa laban pa.
0: Nagkikbiya no? Mga sakabuan kapin.
1: So ito nung tanaw ni Dilig, doon na ba yung mga gatambag diri ang mga maring? Kaya ito rin tambag ganit. Kaya apikin ang atong oras mga higala.
2: Idol man na niyan si Master.
1: Idol ni Kinsa Mani.
2: Nakanaw ko ninyo, idol from Buhangin, Davao City.
1: Si mga taga Davao.
0: Madam Prefrari Aquarius. Badyas Buhangin.
1: Salamat sa mga taga Davao na mati karon dari ansa to ang panaguba. Wala man tayong oras marin tabagay ng siguro ay.
0: Be ako sa mga libe
1: kita. Ni siya.
2: Paspas ng oras.
0: Sorry ko paminaw. Ay mong papa ayaw lang kay na siya kasabi. Wala nga istorya ay lang unya pag man na basag dila siya wag istorya siya mga kumpare. Mga anak kay kabalo ka Rico anak ng mga tigula pabuhay na sa dugo pero wala na lang siya sa buhat. Istorya na lang na, ha? Ayaw lang na siya, kwanak. Ayaw lang na pakawawi sa mga tao. Kay Papa, bilanin mo.
1: Gani?
0: Gawas, huwag nagyo ni reklamo na niya ang agikwan. Ana, pero si Matala, istorya naman, ha? Katong iyang kumpari nga iyang giyag-gerbingan. Ila po na.
1: Kaya lang siguro ito, kamuk si Silin.
0: Patay lang kamuk si Silin.
1: May karang hindi kayo maladaan.
0: Kung nasaman man, bitadain lang.
2: Pwede siya.
0: Pwede. And always remember, Rico, na just respect your parents and follow your heart and follow your dreams.
2: Yes.
0: And that's it. Thank you.
2: Napoidungag si Ismaila. Basta di naman rin.
1: Why? Sabi niya, di ba makita din rin?
0: Di ba makita pa din?
1: Good noon, katropa akong tambag, anak sa iyang papa. Padua sa basa kanila tira tiya darya mga katropa kay dako og basakan iyang lulo.
0: Asa may
2: patraktura.
1: Patraktura di ay.
0: Ala sige, mamanyukan na.
1: Iyasab na. Wala pa tayo kaoras sa tulong mapon kita magkaoban rin ang tulong manon.
0: Kung ako ikaw.
1: Nakasalamat on.
0: Thank you.

0: Exciting!
1: Mindanao! At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
2: Ang mga pauning headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa landslide sa Baguio, umakit na sa 4. Search and rescue operation nagpapatuloy.
3: La Mesa Dam, malapit na sa spilling level. Marikina River, nananatili sa second alarm dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat.
2: GSIS, nakahandang magbigay emergency loan dun sa mga apektadong kababayan po natin dahil sa habagat at bagyong Maymay.
3: Congressman Toby Tiangco, hinamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
2: Romualdez, itinanggi ang paratang na siya ang nasa likod ng pag-urong ng 4 na Maleta Boys.
3: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
2: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza Peace Plan.
3: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
2: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Patanghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa, nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar, ayon sa pag-asa, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila. Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga at nasa lulubog alas 6:22 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: 4 na katao na ang nasuwi habang 6 pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang 3 bahay sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, 3 tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67-anyos na pastora. Kabilang sa mga nasuwi ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa 6 na iba pang nawawala, kabilang ang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa La Mesa Dam matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kanina ng bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa mahigpit na monitoring sa Lamesa Dam para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad na maaaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po, ito'y pinapayuhan ang mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mga 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa naipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
0: Tuloy pa rin tayo ng ito pag-ugnayan sa

Patuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Abang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga

0: lugar na nakakaranas sa matinding pagbaha at pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro.
0: Pagbaha at pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong
0: kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang matuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig baha. Patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura para hindi ito mapunta sa mga kanal at drainage system.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulan. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nagpaalala ang Department of Health.

0: magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pagkalusugan. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Barila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide, inimo po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang alkalde na mas mahigpit na bantayan. Ang mga opisyal naman at tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian, lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Remulla, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan, kundi pati ang mga tanggapang nagpo-proseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inigay din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalyasan ng lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Remulla na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang. At may mga alkalde, anya, na hindi sangkot sa mga itong illegal na gawain.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, Senator Kiko Pangilinan nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan. Punto sa flood control, ipa-audita. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Gayun ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktual na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema, kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensyang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Higinit din ang mabubatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chanco hamon kasunod ang mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay flood control scam.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang alegasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
2: XFM News Nationwide.
1: Maring tinanggi ni dating House Speaker at Lady First District Representative

0: Martin Romualdez. Ang alegasyon, siya ang nasa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys sa laman ng unang pahayag. Okay, matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at igrit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
1: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Octa Survey. Matropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila. Live!
2: Ang 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Octa Research. Sa tugon ng nasa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balos, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level.
3: Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po ang XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
4: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ivano ng XFM Davao.

0: sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
1: Mga Davaoenos, let us stand tall and proud. The true meaning of Kadayawan.
0: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy.

kabilang ang mga inaabangan. Indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa

0: sa XFM.
1: Sa una, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uyab, boy. Exciting.
2: Exciting.

nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. Siyempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang isang ating, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang atin pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naku, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algie, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iba mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. And of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. I-search po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa ating pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Kinakailangan sundin ang atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics sa atin mga ka-wellness. Ha? I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, pipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan. Ha? At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa. Ha? I-send nyo lang, i-text nyo po sa atin pong hotline number ang inyong pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Kahit huwag nyo na lagay ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa atin pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa atin pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics mga ka-wellness, okay? Sa mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, pwede ipadala yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ha, ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing na mga produkto natin ha, pwede yung mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ha? At ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: And syempre, meron po tayong Yes to Health product sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Syempre, sa Yes to Health, meron din po tayong mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog. Dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon, at yan ho ay ibinibigay na ating mga consultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung Mugukbuyang Korean Therapy, meron tayong Biosupper Therapy, at iba pa, ano, na pwede nyo itanong sa lahat ng ating mga consultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zanthan Plus Coffee Mix.
6: Secret is secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan ito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa 7 tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano? Na ganun karami ang meron po nito. At isa sa 7 na mga adolescents, ano? Itong mga kabataan na edad ng 10 taon hanggang 19 na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami ha, ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laki, ang laking kalugihan pala ng social ano natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. In kabuuan, sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilan pa sa mga porsyento na yon ay talaga natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation itong smartphones. Na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. That is roughly or 12 years mark time. Hamakim sa pagtaas ng 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit ng tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25, tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita ka kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So, ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Doc Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Eh, well, before, eh, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun katalamak. Ano? Pero bakit ngayon, sa ating panahon, eh, ganun kadami. At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo maedad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Eh ngayon, mga kabataan, karamihan, ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yun nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinocompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements. And lifestyle and social status, makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, you may start thinking, for example, bakit wala akong ganun mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? bakit ako'y napag-iiwan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas, I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh.
0: Tama, oo.
2: Wala. Ay ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
2: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yun, kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin, we are something bragging like ourselves, is nasa 30-40% lang. Sa, kasi parang ang yabang mo naman, harap-harapan. Hoy, alam mo, may bagong kotse.
1: Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage, nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comments, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback, then ano mo yung reward? Oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Then because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. At gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
2: Oo, gagawa ulit ako. Then, natitrigger again. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment. Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive. ano? And, paulit-ulit 'yon. So alam naman natin ang dopamine, isang neurotransmitter po 'yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention and movement. So yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ay strongly involved din sa ating brain process ng learning. And yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again. Diba? Yun yung sa ano. Kaya nga, karamihan dyan, diba? Pag ikaw ay nag-post, kailangan positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na. O kaya kung walang mag-like, yung may kismawain mo na, ikaw, hindi ka man lang nag-like, diba? Yun yung nangyayari. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic. Ano? Na up to 59% na mga teens sa experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government, ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying. Ano? And kumbaga ngayon, ang isa sa pinakadabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan.
0: Yun yung realidad.
2: That's the reason why napapanood nyo kami ngayon because we are in a digital world. Ano? So, 30-minute limit. Ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka ng tingin. Ano yung latest? Ano yung latest? So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Challenge.
2: Saka yung digital curfew, ibig sabihin, mayroon kang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan may curfew ka rin. No?
0: Minsan, hindi titigilan yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha.
2: Oo. Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Kaya nga eh.
0: Mas napapascroll ka lalo.
2: Oo, lalo ngayon. Kumbaga, matindi ngayon ang mga nangyayari. Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: May sabihin, Doc, itong mahabang pagbabad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas karanas ng dami sa mga kabataan na nagkakaranas ng anxiety, ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults. Mm-hmm. Eh kahit nga minsan matanda na, 'di ba? O kaya nga sabi nila doon, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
2: May hiwalay.
0: Hiwalay daw daw yung Facebook.
2: Kasi minsan sinasabi nila yung daw tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oo, hindi nakaka-adapt.
2: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Oo, kaya sinasabi nila dapat may sarili kayong Facebook.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pagka-exposed ka sa social media, mm-hmm. ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga wala pa itong mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun ang realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Rod?
1: Kung titingnan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumuno doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health. Pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload. Constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update that nagko-cause ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails. You reply to the emails and also you take heed to those notifications. Pero nakaka-burnout din sa ating pag-iisip. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends and they were lonely, lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algie is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung binsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility and also yung tinatawag natin sa work sa digital world, meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga ay hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging comfortable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong magpanahon na ma-socialize, later on it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness sa atin pong mental health. Kumbaga, yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, o yung negative side. Itong digital work, So, nasa sa atin yan kung paano natin babalansehin. Kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede nating gawin, kasi yun nga, nandun na yung reality na tayo nabubuhay sa digital world, ay ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas dun sa mental health issues na pwedeng makuha natin doon sa mga ganong gawain, mga ka-wellness. At kung ano din, yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed o masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, social medias or ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatablay.
10: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok. Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle, at ano ang impact nito sa ating pong mental health?
2: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin ano, sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin doon sa mga new setup ngayon? Kasi nagsimula ito after nung pandemic. Nagbago bigla yung kumbaga yung landscape, how we work. Ngayon uso na yung tinatawag na remote jobs, na pwede kang actually napakaganda. Kailangan natin balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure kasi sa loob ng bahay ka lang eh. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpainit ka, then the body will start to produce sa serotonin. So serotonin is disrupted. Pag kulang, mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh, di ba? So mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pagdevelop ng mas malungkot na mood. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pang pag maulan, naturally, meron tayong nararamdaman na parang lungkot ng buhay.
1: Depressing mood.
2: Based on study, yun yung doon mo maikokonik yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makakaproduce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. So vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, less exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least. Pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho. trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. O kaya kinakailangan, huwag may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Mm-hmm. Ayan. Saka, kinakailangan talaga. Hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka bilis silang tumanda, mga partners.
0: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong sedentary. Ano? Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo, ano? Ay kahit pa paano, nakakagalaw-galaw yung pangatawan mo, yung mga joints mo. Ay kahit pa paano, nakakakilos. Meron nag-move. Ang problema, kapag nakatutok na tayo, nakafocus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
1: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
0: Dahil tutok na tutok na, focus na focus sa work nila. At usually naman talaga, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness. Ano? Pag ganun yung work natin. So ang downside nun, hindi nagiging maganda yung epekto nun sa atin pong physical body dun sa katawan natin. Number one, sa ating circulation. Kasi once na nag-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta dun sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nag-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect nun or bad effect dun sa mga nabanggit po natin. Ano? So, pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam nyo ba na, ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. At sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang na-distribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun yung kanilang production. Isa na dun yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging maganda yung paglago ng atin pong brain area or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga yung mga heavy workers, mga farmers, mga construction workers, ano, at iba pa na nasa labas yung trabaho nila at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
2: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila sa field.
0: Oo, pagkahapon yan, nako, ang sarap na matulog. Minsan nga, halos hindi na nakakain. Bagsak na agad. So, di ba, ganun ang isa sa mga effect po noon, mga ka-wellness. Ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung atin pong mental health, even though na meron tayo, ang trabaho natin is remote work, ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon, kahit na konting minuto lang, sa pag-exercise, mga ka-wellness. Ano? Walking and jogging, tansyahin nyo na lang yung panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo. Ano? You can manage your time, mga ka-wellness. Ano? So, pwede kayong ano, yung iba, nagkakaroon ng ano, mga home gym, kung tawagin. Bumibili sila ng mga equipment nila at doon na lang sila nag-strength training sa kanila pong mga tahanan. Ano? Meron yung iba, yung mga ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, tai chi at iba pa na mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yon sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
1: Pangatlong bagay na kung saan nakakaapekto kapag ka nasa remote work, ano, is itong tinatawag natin sleeplessness at kalimitan ng dahil nga sinabi ni Doc Algie yung time zone ay kaiba, gusto mong manatiling gising during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa doon is uminom ng kape o di kaya ng mga energy drink in order to wake you up. So, makikita natin it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or economic part ng isang tao, kasi mas malaki ang pera, lalong-lalo na kapag ang kliyente mo from US. Tama. Mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work, nagpapataas ng isolation and also screen time na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan kasi gusto mo pang kumita, malaki ang sahod. Let's say, nakakukuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mong mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi mayroon kasi tayong ugali na gusto nating tulungan, o kung kaya pa gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
1: Is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine nakakatulong sa productivity in small amounts. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao. Siyempre, especially sa remote
0: work. Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
1: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas yung Red Bull. At meron yung tinatawag talaga sila, yung ano, yung energy drink na 2-hour power, 3-hour power, depende doon sa gusto mo, and ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production na kung saan hindi ka na napapagod palaging, well of course ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan, palagi mong natitrigger yung yung tinatawag natin yung hormone na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan, palaging
0: activated.
1: Well, supposedly kasi yung ano, yung tinatawag natin adrenaline, yun yung ano eh,
0: emergency cases.
1: And that is yung kumbaga yun yung lakas for the old age na kung saan doon kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store doon sa ano, doon sa
0: banano, wala nang deposito
2: bankrupt na yung bank account mo.
1: Bankrupt ang bank account,
2: naubos na
1: ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40 50 niya, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na productibo yung ano, yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Yung ano, yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag lagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Kaya mapapansin ninyo yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-e-exercise, mm-hmm. nahihirapan silang bumaba yung timbang. Mm-hmm. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, napoproduce na ng itong ang epekto kasi ng maraming cortisol at saka adrenaline, mm-hmm. it inflamed the body. So of course, ang gagawin ng katawan para ma-protection na dun sa inflammation, magpo-produce na maraming fat deposit sa katawan. Mm-hmm. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin sleep disruption. Mm-hmm. Poor sleep, late day caffeine, nagli-lead sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also, doon sa mga, let's say, na diagnose na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, mm-hmm. is na neutralize yung effect ng mga iniinom na mga gamot for anxiety and depression. And also, yung tinatawag natin withdrawal crashes. Mm-hmm. Parang dito ka sa taas, tapos pag nawala ng epekto, mm-hmm. parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Kasi yung dopamine boost, yung katulad na nga minensyon na kanina mm-hmm. ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, mm-hmm. kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
7: Para ma-sustain,
1: mm-hmm. mag-produce siya ng, mm-hmm. ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce ng satisfaction, hindi siya that causes depression. Mm-hmm. Kasi hindi ka satisfied, eh. Hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense.
2: Kaya sinasabi ni ba, need more thrill.
1: Need more thrill.
2: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung
1: para
2: thrill.
1: Ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Mm-hmm. Hindi maganda. Kaya ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely, mm-hmm. na if you have already sustained nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan, mm-hmm. financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon, mm-hmm. and ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine, mm-hmm. o tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulog na kung saan maibalik yung circadian rhythm, mm-hmm. ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix, mm-hmm. lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Mm-hmm. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold Capsule, nandun sa kape natin. Mm-hmm. And also, it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating, mm-hmm. katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, mm-hmm. maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione, which, mm-hmm. is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang collagen, yeah. na kung saan nagpapa-firm ng ating balat, mm-hmm. na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sasabihin, oh, tanda-tanda mo na, hindi ka nalabas dyan. Mm-hmm. So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. Oh. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have, yung currency natin sa social, mm-hmm. interaction, na meron kang confidence to share your experiences. Mm-hmm. Pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That is why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, would greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness.
9: The secret of health.
7: Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag kalimutan, ha, take po kayo Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote yung work natin, mm-hmm. or kung ano man yung atin pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan, much more kung remote yung atin pong work, dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, na mga effect ng remote work sa atin pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, napakahalaga talaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. Alkaline base po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit pa paano maka-cope up yung pangangatawan po natin, ano, dun sa damage na naiudulot, ano, ng o kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age kung tawagin, eh kahit pa paano maka-cope up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least 2-3 capsule a day ng Santon Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan, ano, yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin. Take Santon Vitamin C. Combine nyo po yan sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga doc sa informative na talakayan na na-share natin sa atin po, mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mumunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot nitong digital stress kung tawagin sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi natin sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yung mangyayari, ano? Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na natin, kumbaga, mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrisyon ng pangangatawan natin para makalaban kahit pa paano, ano, sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihang magtanong. It's X lamang yan sa atin pong numero. Atin po ang sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng ay dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
11: The Secret of Health.
12: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
16: Zelton Plus Coffee Mix.
17: The secret of health.
7: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about our about your health, ay text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ay, And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ang upan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
7: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural at wala pong side effects. Ha? Mga standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan. Ha? Kung gusto nyo masubukan yan, pwede nyo mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gano'n rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabili yan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts. Ha? And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot, itong ating pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan. Yan.
2: Palawan.
7: Marami tayong mga avid listeners po dyan. Ha? At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo. Marami tayong mga katropa dyan na laging nakaantabay sa ating pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon, ha? Para niyo mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng ano, matinding ulan,
2: no,
7: at binabaha.
1: Baha.
7: Maganda na mag-ingat po mga ka-wellness, ha.

0: Dahil sa mga bukid-bukid, wala pa masyadong wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nako pa.
1: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa ano, gali sa mga daga.
2: Nandun, oo. Kaya apply kayo ha, Santong Plus Herbal Oil natin, and of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Ano? Kaya huwag kalimutan, take po kayo, Santong Gold Herbal Capsule natin, Santong Vitamin C, at Premium D3. Panglaban natin yan sa mga ano, mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness. Ha?
1: Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na ano na pinadala sa ating pong himpilan, ano? Eh pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
2: Sa mga ka-wellness natin na gustong magpadala ng kanila pong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
1: Ay, pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong coffee na para gisingin ka at yung dopamine mo ilabas lang. Ano, dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema. Po yun.
2: Yun. Okay. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
1: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
2: So sa mga nagbabalak po bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes. Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, ano? Si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. At si Doc Wendell naman every Thursday sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday
1: sa Batangas.
2: Sa Batangas naman si Doc Algie, ano? So yan yung mga ano natin. Sa Quezon City, meron tayo diyan na Doc yung mga consultants natin.
1: Meron, no. Meron tayong daily schedule po diyan, no. Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
2: Kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, i-ano nyo mga ka-wellness, ha? I-contact ninyo ang atin pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants. Pwede nyo i-contact ang kanila pong numero. Sa Quezon City branch natin, pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ko ulit yung
1: 0908-562-4060.
2: Ayun, nandiyan
1: sa screen.
2: Nandiyan sa screen natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? Ano, Doc, another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
1: Doron.
0: With regards sa Santone Plus, ang benefits sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Kasi napapababa ito ng inflammation. Yun, secondly, yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy. Kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
1: Saan napakaano yun sa cholesterol level?
0: Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And Pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santon Plus Gold para sa may mga

0: hypertension. Ang gagawin 3 times a day para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santon Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santon Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. Anti-inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa premium D3. Premium D3 natin para sa cell protection po natin.
1: Mhm. Ayun, so mga kabayan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santon Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante niyan sa integrity ng ating mga blood vessels, mm-hmm. ano. So take kayo nun, yung atin pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sinelli po ito.
2: Yan. Frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi Santon Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement. Na kaya frozen siya kasi yung other muscle, kinokontra niya yung movement ng other muscle.
1: Mm-hmm.
2: O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo yung ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday. O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to relieve yung mga ganyan frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
1: Masakit
2: na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan, and also meron siyang vitamin C.
1: Uh-huh.
2: Yan, yung vitamin C and yung ating premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para doon sa build up ng ating entire muscular system. Kasi kailangan din ng fat, hindi lang protein, kailangan ng ating mga kalamnan.
1: Yun, oh. Sa mga kababayan natin, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen shoulder.
2: Sa lagyan din, hot pack, pag sumasakit, lagyan ng hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen. Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw, naninigas siya.
1: Oo,
2: ganun po yun.
0: Lalo-lalo na pagkatapos ng hot pack, pahiran ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Ayun. Yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina, maganda kasi kapag hinaplusan mo noon ng Santon Plus Herbal Oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, mag-cool down. So, nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
1: Okay. Maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Yan po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong maubos po mga ka-wellness. And of course, alagaan ang ating sarili, mag-ehersisyo, magpaaraw, kumain ng tama sa tamang oras, and also kumain ng mga masustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming salamat po sa inyong lahat.
2: And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunan.
1: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon, ang siyang patuloy, yung kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat. at sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 33 na sa hapon. At ang oras na dagkin natin sa Turbo Male Enhancer, solid ka babe kung naka-turbo ka, makatabang kini sa sex life ninyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved maong safe inumon. Pag turbo na babe, aron dili mapakyas sa labing-labing matag gabi. Mapalit sa mga nagunang butika o giyas sa health clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminaw na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasabi na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mupakatawa.
8: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris.
9: Unya ka ron. Pahila

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be the One by Jimmy Bontok. At ang ininyo niyan to, mubalik si Babe Sabrina para sa itong programang X-Rated.

0: 9:45 na sa hapon, mga big. You're still listening here at XFM Philippines. Maayong hapon sa tanang mga big na tadihang aganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa. Of course, yun ang gihapon sa programa na X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha nga nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao, labi na sa tuang mga sister stations, mga babe. Naminaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, diri sub sa XFM 99.1 Mati. Og mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon, na maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga babe usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Francis. Pag ang mga babe na ito nga nakasubaybay karon sa ito ang programang X-Rated, dali sa my XFM 99.9 Tacloban. And of course, sa XFM 88.3 Cebu. Asa man muna ka-plaster karon babe, unsa man ang mga posisyon ninyo di. Grabe sa posisyon.
1: Natuktan ko!
0: Sabi sa unsa man ang posisyon ninyo di. Unsa man ang gikabisihan ninyo di, mga babe. Sit back and relax kay si Babe Sabrina ang bahala sa inyo, ha. Kumusta man din yung adlaw Lunes? Oh, grabe, kaapas-pas sa adlaw, mga babe. Marag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na nga i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today, no, mga babe. Kaya tayo mga suwat tampong ang ipadala gihapon diri sa to ang programa nga angay na tatagaan og pagtagaan. Ayan, mga babe. Tanaman to. Sa mga gusto nato diha nga mga babe, maggusto magpadala og mga greeting, shout out, ilang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi. Insabay nyo hanga i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat, ipadala sa to ang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Unya sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang ato ang text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page, mga babe, kung gusto ninyo tanawon unsa bagay na ang anini Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka, ano naman, isa ka simana naman ang labay. Wala pa manggihapon naman nakiti niya ang itsura ani. Delayed lagi, no, ang ako ang effects dere. Delayed kayo siya. Pwede ninyo i-search sa Facebook, mga babe, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search lang na ninyo kay makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po nyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na di ha? O, well, nag-plaster ka. Siguraduha nga na timpla na ang kape nga healthy ang ating Zantone Gold Coffee Mix, mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwang mga stress. O, hoggard over zoza nga mga naong. O, kay digid malikayan, mga babe. Adlong Lunes pa lang. Gipang luya na, gipang kapoy na. Kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho. Nang hago na kay gnawong. Muna nga, aron dili ta hagoog naong babe. Manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta. Ato ang abaga na to ang panglawas sa Zantone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanid, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas. Ato ang pamanid. Na blooming gihapon ta despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zantone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. Ang magpahimsog sa tuang panglawas, magpa-blooming sa tua, and of course, makaha-enhance sa tuang focus and mental clarity. So, ato ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive ato ang adlawng Lunes. Para dili ta lutang, no? Kanang daghan magutag mga babe, usahe nga lutang kaayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon jud ko na apoy times na medyo lutangers pod si Babe Sabrina. una nga dili gyud pwede nga dili ta mag-Zantone Gold Coffee Mix. And sometimes akong ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina-iced coffee na ko atong Zantone Gold Coffee Mix. Diba? So okay kaayo atong paminsa. O, plaster na diha, babe. Lingkod na sa inyong mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na diha. LL na diha. Lingkod-lingkod na. LL na diha. Laray-laray na. Kay sugda na nato taon-taon. Ang ato ang X-rated drama. Oh, excited na po sila. Sana pagkay-drama ka ron. No, kay naiuban nga. Mahiligon ka ayo gid maminaw og drama. Labi na sa nanay-tatay diha. O. Oh. Nagpahipi, gipakusgan yun ang ilahang radyo. Kaya magsugod na daw taod-taod ang drama. Ah, diba? Tapos diha itong mga, ano, mga babe na ito karon sa mga gasolinahan na lahin ang giduot-duot. Nagduot-duot, nagkanang para sa mga, kasi tawag anak ng pang-gasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rated. Sa mga baby na ito, naminaw karon sila mga tindahan, mga kananan, asa man mo naka-plaster diha. Sige, kusgin na na inyong radyo. Og, of course, sa mga drivers na ito diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan, kalma. Easy lang sa mo diha, ha? Dalan sa while naminaw sa programang X-Rated, pakusga na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang ibutun sa inyong kinatawa. Masubrat ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiniusa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining mo ang tampo karon mga babe, atong giuluhan og mantika og lihok. Dear babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Labi kay ti ka, Albert.
2: Labsag kayo ta ka, Shoni.
1: Ayabay ko biyay ha, Albert.
2: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes, promise. Di good ka na may tabong. Kaya din ako kayo mawakas ang kinabuhi.
1: Ingon man, sab ako. Din ako kayo mawakas ang kinabuhi.

0: Marisa, hagpatargo ni kamong gaydaan, kaya magpalit una kog lamas dito sa eskina.
1: Ayaw lagi.
0: Kaya, nagtak ang nabiya ko para utan. Huwat na lang taato nga bubukal ang tubig. O sige, arisan ko.
1: O sige, oy. Tiwaso lang sa naku gamay ang akong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita kamatis, eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Diyan ako. Oh. Marisa! Papa man ang ginini mo hagpata ang kamunggay?
1: Lagi.
0: O sa'yo lagi? Nga pila naman tayong kaminutos gikan sa akong paglakaw. Siguro mga 15 minutos na. Papa man ginini ka makalihok? Sus! No! Nagkawasawasap kayong tubig sa kaldiro nga akong gitakang para pagkautan ta? Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Morang gigihapon ang imong posisyon. Unsa ka man taon, oy?
1: Lagi!
0: Lihok na taon day, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Kung agis ang atog, pamahob eh, Marisa.
1: Ikaw lay lungag. Uy, kay maligo lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to, para hindi gumana ako. Ikaw dahil yun ang musunog galigo.
0: Sige. Psst, hey, Marisa. Marisa. Ang sa kamantahan, oy. Abay na kong daligo, anak ka. Wapa mong ikaw mong kihol. Patuog mo nung kagbalik.
1: Lagi. Mabango na lagi ko karon.
0: Ay, ambot lang ni mo, Marisa. Kamatikaon, bagay ni maglawas.
2: Damura, magagkaroon pa ng imong asawa.
0: Ba?
2: Kanihan to raman, ha? Natapul lang yun.
0: Pero grabe na kay karon pa, oy nga. Hinayim kay glihok. Yung matikaon kayo.
2: Nga, ipaunsa man ang imo. Nga imo man ang asawa.
0: Ay.
2: Ay, mog yung dawato ng kinaiya niya. Asawa naman na nimo. Dawata na lang kamaturan. Ngayon na na imong asawa.
0: Pa!
1: Asa naman ng atong anak? Hugaw man kayo din ni Sala. Manglimpiyo ka ta.
0: Awasa pa. Naglaag.
1: Ay... Malipay unta tanga ni Ana, nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iyang asawa. Pero ang kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang unta kog limpyo din isbay kay hugaw kaayo. Nayo, kalat na kaayo.
0: Kulwa pa unta ko'y lakaw, tabangan unta tika. Pero naamago ko'y importanteng lakaw.
1: Ah, lakaw na nga tukaw. Ako na rin maginahinay.

0: Marissa? Marissa?
1: Oh, sige pa gud ang mata nimo.
0: Wa pa gud ka kalimpyo? Gani na sa kong paglakaw, nagulit ang kaanang silhiglanot. Gahigda di na sa supa. Nakalakaw na lang gani ko, balik tulog ka oras. Karun, mao lang gihapon yung posisyon. Naghigda lang gihapon di na sa supa. Nga nagulit ka ng silhiglanot. Wa pa gani ka makalihok? Wa pa gani ka makalimpyo?
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang ni.
0: Unsa? Unsa?

0: Nag-ugdas gid ko og maayo sa akong asawa, Babe Sabrina. Wala na gid kabawon sang akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gumitang bungan rin nga kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nilang may ugag to.
2: Mau ba? Oh, kadiyap lang ha? Kaya ako sang rion's kwarto. Dali sa, sa, ari lang sa supa paglingkod. Stoy.
3: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako, hindi ikipasawad silang training. Nasa sofa. Kaya wala di ha?
3: Ula ki. Kadiyot ng good kaayo. Human ako, basahin ng magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kaya mag-CR sa ko. Marisa! Parang ka mag-ilis?
3: Lagi! Gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: May ikog tasan paabot ni mo. Uy, ano sa man? Ako na lang paunahon?
3: Ayaw! Mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Eh, kawan ba? Pasensya ka na, ha? Oh, nag-ilis na si Marisa. Kawan, nalang ko siya gibuhat din na good?
1: Okay na, Julio, oy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga usa ka oras gikan karon magsugo na ang kasal. Kay alas dos malang kasal sa simbahan.
2: So sige, akong ing nun. Alauna na baya. Sige, ari unsa na ako. Marisa! Huwag pamalingin ka diha mo parug! Sige mo kagbasa ng magasin! Ano sabag ka? Huwag kay plano mo lakaw? Nabiri paabot ni mo.
3: Lagi.
2: Lagi, lagi, lagi. Unsak man taon, oy. Lihok na di ha.
3: Oo, lagi.
2: Training, nang. Training.
1: Uy. Hala. Nakatakpilo, manday ko. Ay, unsa na bang oras? Uy, alauna, 35 naman di ay. Asa naman di si Marisa?
2: Una lang ka siguro ng training. Kay, uwa pagin mahumal og ilis, Marisa. Una lito, aron makatambong pagkasal. Ayaw nang agda akong asawa.
1: Ha?
2: Asa naman sab ka?
4: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga mag-apply trabaho?
4: O lagi pa. Mutrabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
4: Ari sa ko pa.
2: Ay, psto. Dali sa. Unya na. Tagaangi una ko dito og kanon be. Ikahuman makalakaw ka. Sige na.
4: Si mama day pa.
2: Ay, nato pagsalig atong mama. Kaya nakakita ka ng matikas baboy, yakod buntag mugahe. Mawalay mong mama. Mawalay na pag-asa niya. Ambot! Kanusa ka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligo, basa-basa ng iyang magasin. Kaya iba ko nabiyak ka na niya nga kung makalingkod. Lisod! Nakipabarugon.
4: Sige pa. Maglungag lang sa kubahe. Pero, kamo na bantay pa ha?
2: Sige. Kaya mulakaw sa kukadiyot. Kaya, kuan, magpalit sa kustindahan. Gidaw ko! Hoy! Marisa! Marisa!
3: Ngano? Samo kagod ni mo eh? Nagbasa pa ko ining magasin.
2: Wa din ni mo tanawa ang gilungag ni Devon?
3: Itanaw man!
2: Gilo ko! Uy, nasunog ng pikas bumbus atong kusina!
3: Naara man sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na! Di na masunog ang atong bahay.
2: Mawaray mo reaksyon! Ha? Kapoy ba yung panday lang abuhan, ha? Lisod ngayo! Buhasa lihop na diha. Tabangi kong paong sa kayo.
3: Karyot, karyot kay. Hapit na mo enda nga kong gibasa.
2: Ah! Lihop ka diha! Tabangi ko!

ho kaayo na akong problema, Babe Sabrina. Grabe na gid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko ma-high blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana mao kini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Patay gyud kaayo mo lihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang gyud ni nga nahimo ng 50 kapin ang iyang edad. Kung dili naman lagi ni mausab, unsabay akong himuon. Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Hoy, nausab. Tambagi ko ninyo, daghang salamat. Julio.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clarence Skin.
1: Clarence Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. XFM.
7: XFM.
8: X-rated.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

was One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka, emotional ba kayo na ito? Maraman taga, gibang bulagan din. Grabe ba ka, ano? Hugot-hugot ka ayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry ng mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. And sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanin sa tuwang mga babe ni naminaw karon oy. Di na lang pag magsaba ang apil pud ko.

0: Matukan ta.
1: Natukan ko.
2: Hi.
0: Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa tuang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? No, kanang hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gyud ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better tour buhan gyud na para dili magluya. Ayan ang ato ang letter sender si Tatay Julio. O ganyang asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw man kanang manlihok mantika daw. Ah, sige, mangutan natin sa mga babe na ito nga nakaroon sa Picas Linya kung unsa ba dyan ang ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka naka-plastar?
3: Yes, hello, babe. Isang magandang babe.
0: Aba! Grabe, wako kaginhawa, babe Marbie. Wako kaginhawa. Lalom kaayo, grabe ka lalom. Oh, wala gyur.
3: Hindi, mabaluagan ako, babe, para makaginhawa ka.
0: E ano sa ako ay CPR. Kaya di ko kaginhawa.
3: CPR, babe.
0: Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
3: Actually, Drian, babe, init yung kayang panahon, babe. Grabe yung kayo, babe.
0: Grabe, gusama ka init.
3: Kainit, babe, sa kainit sa imong kagwapa, babe.

0: O, indamo na to ni, o, indamo na to ni. Mauni siya ang literal na harap-harapan kang niloloko.
1: Kasi ang nagloko si Waldo. Eh, ang makoon, babe.
0: Hindi na lang ko mag-tell, babe, o, eh, kay Mano niya, ma-showbiz niya ko.
1: Walang napansin ako, babe, ba? Walang something with... Parang kay mong mood karon ba? Dili pa sa mga niyagi si Mana, babe.
0: Okay, kwan, magod ka ng sometimes crying shoulder... crying soldier, no? Anagid na. Anyway, dili na nato ni hisgutan ang ako ang love life. No? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe.
1: Dili na nato na hisgutan, babe. Kaya bisig mo sakit ka na yung mga duhan, babe.
0: Dirita sa love life ni Tatay Julio. Kaya nakahuna-huna, rabas Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako, babe. Tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton.
1: Matay, swerte yung tatay, babe, ay.
0: Ano man?
1: Swerte ka, babe, kay ang iyang bana. Ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Sige, na magkatuog.
0: Babe, babe, sibog gamay, babe, kay Murag.
1: Matay, ipaabot. Nakatuog na lang ito. Ipaabot sa iya, babe. Grabe po ng Nanay Marisa, o inga. Tapos kung tagiing na lang tatun niya nga, dili na siya muna yun. Kaya ang nagpaabot, dili na magsigpaabot. Ay, tapos niya. Nasunog na lang, balay, miingon naman noon nga. Ikas bung-bung nga, binuang naman na. Dili na naman naman ako kang Marisa sa iyang asawa, babe. Kaya nga, kung saan naman na iyang asawa, ay, ako pa sigurong tataya, ay, tataya, ano.
0: Makusian, yun.
1: Babe?
0: Makusian, maguripatan, yun.
1: Mahal yun. Kung saan man po nga, kung saan po nga na si Marisa po nga, anong napili, anong ka naman po napilihan niya, yung saan nga, yung ana naman nga, pirte naman kayo, di naman mo, wala naman mag ang lubot, ipapilitan o pandikit, di naman mo ulbot. Naita. Oh. Ang kuwala na lang sa iya, siguro na, bibigaw ko nang, may mayo na lang siguro niya ba, kung saan naman nga, yung ana naman lang yung naasawa, di, patay may mo daw, huwag narapot sa iya, babe, kung inisan niya yung, ayang asawa, pero hindi mo na may mga perasong bib nga ilisan niya. Iyan na lang nga, bib nga. Ikuan lang po niya ba? Kung baga, i-guide lang po niya ba? Nga, nga, ikuan nun. Pero, mo lagi, kita pulan lagi po kayang asawa po lagi, bib.
0: Nako, kung ikaw ang nabutan sa sitwasyon ni Tatay Julio, sabay mong buhato na makatiming kagingunan eh.
1: Ako makatiming sir, nga, bib. Kung sa may wana, lihok na. Lihok ko na lang mo. Araw nila na magsamok.
0: O, di na lang ka mo yaw-yaw.
1: Oo, kay. Wala mong yapon. Imong yaw-yawan. Di mong yapon tumanol mo. Kung sa ikonong niyo mo na, makaya na mong limpiyohan. Kung di pagkakapoy sa trabaho, limpiyohan na lang ko.
0: Wow, sana o. Kaya
1: naman nga naman yun na yung asawa. Warte yung mahimul ya.
0: Makakama kita pagkataan naging nga ng agbat ay ka ng mindset in real life?
1: Wala pa ba ko nakakuan ni nga na, babe? Wala pa ko naka-encounter ni nga na, babe?
0: Wala pa. Ayaw sa Jud, babe. Ayaw na lang sa Jud, babe.
1: Lagi po, babe. Wala pa ba po ko nakakuan po, babe? Kung naamang galing, itag naahong ta.
0: Ayan. So, mas maayo pa, ano na lang, pa-uyuna na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
1: Pag-iwala lang
0: yun,
1: babe.
0: Yeah, babe, nanguta naman siya kay basindog ka ng naay mga medical complications, pareha sa basig menopausal period, na yung ana. Sabay, mas maayos, sabto na lang niya, no?
1: Oo, sabto na lang yun na niya, babe. Kung saan ka mga naka-asawa mo siya, ganyan na. Ang iya na lang na, kung sa may lihukon niya, kung sa may lihukon niya, nagawa na lihok sa iyong asawa, trabahuan na lang, mahadili na lang po mo. Magsamo. Ay, ba, gulay rason na biyahan tungkol kay inganay mong sawa, ganun ipakaslan man yung una. Sa una, paunta.
0: Ay, gabi, naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag. But anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
1: Sa... Babe,
0: Oh.
1: Pwede mo shout out, babe.
0: Anay, bayad, kiss.
1: Ah, basta ikaw, babe. Why problema mo? Kiss na mo na yun. Oh, kiss na ko, babe, oh.
0: Aba, mo kiss gidi. Ay!
1: Ay, babe, shout-out ko, babe, sa mga friends, babe. Shout-out ako si Fatima, si Miss Chinay, si Julius. Then, sa kang kuan, babe, sa kong utulay kay Badway, nga nagluto, Baduy Buok nagluto og kuan bulad, itlog og talong, babe. Sa iyo.
0: Lamiaan na oy, murag nagpaibog man ka diri.
1: Sir, naminaw siya, always nakachungin na, babe, sa iyo.
0: Salamat ka, ayo. Maayong pagpaniud to diha. No, hapon naman ka naniud to, oy.
1: Ina si Baduy, babe.
0: Basing ganahan siya nga ako, ay muhungit niya. Basing ganahan siya hungitan. Oh, ganun ka rin pa ka naniud to, babe. Ako'y hungit, babe.
1: Ay,
0: pasa po niya. Little babe Marvin, salamat kayo. Babe, ani na lang babe atong utrohon no kay para pinatamis na gid gusto ko makadungog sa imong magingon kog mua mua chup chup imong ingon. Ah ah.
1: Sige, sige.
0: Nakatawa ko. Sige, manukad na. Manukad tang duha. Para tang duha. Babe, dagang salamat sa pagtawag. Mwah, mwah, chup, chup.
1: Dagan kay salamat, babe.
0: Mwah. Pero nalahi man to. Nalahi man to. Mayan kog mwah, mwah, chup, chup. Ang imuhang ingon, babe, kay ah, ah.
1: Sige,
0: otro. Ako, adagang salamat, babe. Ako, ang muingon. Like, kusi, oh, nagid na ako na imong bugan ba? Andangan na to, ni. Andangan na to, ni. Marated PN na to, ni SPG. Dagang salamat, babe. Oo.
1: Nawahin mong bad mood ba? Katawa na sa
0: babe. Beto, salamat kayo, babe. Marvin, sa pagtawag.
1: Salamat. Salamat
0: kayo, babe. Ayan, salamat kayo, babe Marvin. No? Another caller sa Pika. Grabe po to. Uy, wala dyan ka paminaw si babe Marvin sa kuwa. Balay, ginag niya ang dagan sa iyahang sayang ending. Babe, maayong hapon. Sa itong pangalan, nasa ka naka-plastar ka ron.
2: Maayong hapon, babe. Si Fatima Le from Mako.
0: Si babe Fatima from Mako. Uy, hapit na may mula agya sa may Mako. Bakita kits ta puhon ha? Puhon, puhon, puhon.
3: Hi.
0: May nga na ako kumula ako de, babe Fatima. Unsay sudan diha sa inyo ha?
4: Isi.
2: Sabaton ka na ako. Mga
0: kaanay
2: ka
0: puhon. Aba, puhon, puhon. Sige, babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuwang X-rated drama. Unsay mo'y katambag kay Tatay Julio. Makigbulag na siya.
2: ako lang ikatanggod ka Tatay Julio nga. Yan na lang sa son ang iyong katawa kay mm-hmm. Grabe mo't katapulan eh.
0: Mm-hmm. Kung ano, gano'ng makaingon ka nga tapulan, babe. Ang
2: malay atong nagtatang yan, anak, huwag ka noon, yawa ba'n pa'y. Dito, nasunod ang tibok, balay.
0: May gani, kaya ang dituras bubong sa ilahang kuan. Kaning dapog. Dapog.
2: Yan na din ang katapulan nga babae.
0: Hmm. Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw na ingon ana si Nanay Marisa nga nag 50 anyos pataas na. Sa una dili man daw ingon ana.
2: Mo gani. Siguro siya po nang kuan, siya po nang lihok
0: jud. Mm.
2: Pagod na siya og kapatulan.
0: Oh, di ba gibalik kayo na magitaw nga ingon ana no nga kanang sagunsaog sugo gahi gyud.
2: Oh.
0: Mm.
2: Niya ang ako lang iko ni panggalo na lang tong iyang mga magasin, iyang mga pasahon.
0: Mm. Pocketbook.
2: Mga pocketbook, taguan lang tong pangalit din yung makita.
0: Unsa na lang may lingaw ni Nanay ani?
2: Hindi na siya makabasa.
0: Mm.
2: Eh, iya tong kanan. Di naman makalihok sa ilang mga lihok ko nang pagbalay. Sige na, ano, ang lingkod, sigbasa at ang mga magasin.
0: Mm. Wala na siya'y mahimong nga trabaho. Wala na'y mahimong nga trabaho kaya nagsige na lang og magasin.
2: Sige na lang magasin. Tapos yung kauban.
0: Hmm. Nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
2: Mara po dali ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Naraday ka diha. Abinakog nawala. Abinakog gibiyaan ako. Anad biya ako mabiyaan. Binako gibiyaan na pod ko nimo.
2: Ay, para sa kuan di. Di di sa kabiyaan bisag sagunto pa.
0: Dali ra pod ko mailad babe, mutuo ra ba pod ayon ko. Bitaw babe Fatima.
2: Mutuo ka babe.
0: Patuo jud ay ko. patuon jud ay ko. Bitaw bay pati masalamat sa imong advice no kay Tatay Julio nga kuan na lang siguro ni murag pauyon-uyonan na lang gihapon nato ni kay wa man gitay mahimo ana. Taguan na lang nimo to Tatay Julio ang iyang mga kuan ni. Iyang mga pakitbook. Sige babe. Sige babe, laban diha. Shout out na.
2: Shout out din ako si Marvin, si Juliot, si Dato Kali, o si Jane, o si Aldrin, o sa kuang palalab di ay si Ate Chris.
0: May gani na appeal pa ko, nauna-hunaan pa.
2: Nauna-hunaan mo kami po, Jeremy.
0: Salamat, babe, pati ma, sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utroho na nga to ang atong ending ha, kay para, ano, para. Pag maingon ko, babe, og mua-mua chup-chup, ang imong itubag, Pahihirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige. Tumawag kayo. Ah, sige. Tababala na to ang inyuhang talent ani karon babe, kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwah, mwah, chup, chup! Nalindog akong balahibo. Babe, Fatima, salamat kaayo. Amping kanunay.
2: Ay. Amping kwan.
0: Ayan, mga babe, no, grabe, muraga, makulba-kulbaan man po tag-ahat. Ani nga to ang mga pa-extra-extra. Bakit may paganyan ka nang nalalaman, babe, Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo, may anak, yun mo. Oras, alas 2:40 na sa hapon. Diri yun nakita sibog sa itong mga basahuno, no, kay somehow. So, sige na itong dawat o mga caller. Baka napasagda na ito ni sila ng taon gabi. Yan yung mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanaw sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga naminaw karon diri sa ito ang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga ngayong lisuunon diha. Dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. No? Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Mayong hapon sa Primo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman na apelyado na yan. Pang rich kid. No? Yung parang ingon na bitong dating ay si Don Lazo de la Vega. Unsa to yung pangalan, ayan, apelyado. Si Don Lazo de la Vega. Mga ganyan ang atake niya. Maajong hapon, babe, Sabrina from Bohol. Barangay Canlambong, Dimyao, Bohol. Shout out po. Guwapa man di ay nipuli ni DJ RC. Daangan natin ang istorya, ha, oy. Dali, radyo ko mailad. Yan, nailad na pagkukaroon, mga babe. Sige na lang, itong dawato. Okay, panagsarapod ta ka, dungog ani nga mga... Babe Harold Salang watching from Puroctri, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Diha mi ba kagahapon? Oo, nag-agi-agi mi diya sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo din yung New Sambog, New Corellia, Davao del Norte? Ana, binaandari ba ito itong isa ka-listener? May mga paingon-ana na no? Ay, mamasa tag mga ano, dribi, mga advices. Babe, comment inyo mga advice, mga babe, or i-text at one text line 0969-333-0537. O trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio. No, in tawon, Tatay Julio. Anyway na, diri na, si Tatay... Oka, kung tinuod nga gigugma pa ni mo siya, tabangi siya, kaya ang kami niyoon dili karera kung kinsay pinakapaspas mo, lihok. Talagi, grabe, tininuod naman ni inyo ha mag-advice. Si Madam Fedri si Babe Fe sa may General Santa City. Tambag na ko, babe. Istoryahan na sila og tarong. Kay usahay ang tambal sa problema. Dili tambal gikan sa butika, kundili tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, carefully. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasab-an. Uy, tininuod na ganila mong advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag mo tungod kay hinahinay siya muli, kung saon na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70, basin ikaw na po ang tawag mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay, napagyod. Gikan diri sa may Turiel si Babe Dodong. Hello sa imo damay nga hapon. Tatay Julio, ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan, basin kakapoy na sa iyahang lawas. Mas mayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyoon. Hindi ba sa boss ng mga advice? Bitaw, no? Uy, dili na tuilisan ang asawa kung magkaedad na, kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matad pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa may Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyong mga advice. Daghan pa kay advice diri, oh. Ato na basahon unya sa unahan. But karon ato sa ning tagagpag. Ako sa kay basig mahutdan na pud kog oras. Kadaghan ako og chismis. No, sa kadaghan ako og istorya, mahutdan kog oras mga babe. Tambagan una ni Babe Sabrina si Tatay Julio mga babe, ha? Unya, basahon ato na inyo ha mga dugang advices. Seryoso kay. Ayan, sige, itong advice si Tatay Julio. Tatay Julio, mayong hapon ka ni Mudiha. I know for sure na minaw ka karon. Noon na sa tanantay, ayun, sa yun na magbulag tayo, uy. 57 anyos na in taon tayo. Si nanay po, 50 na po kapin, no? Murag, dili na siya edad para sa mga ingon anak siguro. Para sa kuha lang, ha? Sa imo ang gisaysay tayo, no, murag dili siya para sa kwa lang for me. Murag dili siya ordinary nga kanabitong katapul. Murag ingon na ba, dili siya ordinary nga kapoy lang. Kay kung napalibutan tawag mga elders manggod sa tuang community, sa tuang panimalay, masabda na to nga somehow naagi mga ingon na no, mga nanay tatay na to nga medyo luya na dyan ang ilahang panglawas. Dili siya ordinary nga katapulan, no? Suma sa imong giingontay. Kung tinuod nga imong gi-mention ka ganina nga sa una very active si nanay, nga dili siya ingon ana nga medyo kanang tapulan, tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok, nya permi kapoy, no? Permi kapoy ang lawas, tapos dali ra matulog ug halos wala na siya'y gana nga buhaton ang mga buluhaton sa inyohang panimalay. Posibleng nga, posible lang ha, nga dunay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro somehow tan-aon pud nato ang mga factors kung anong nay mga ingon ana nga panghitabo. Kasi as you've said, tatay, dili siya ingon ana dati. So maybe na ay reason. So tinuod somehow, no, sa ako pong nakita observation na ang menopause mahimong makaapekto pod, no, sa lawas o paghunahuna sa usa ka babae. Even gani ka nang kami magdismenorrhea, naidalaw, malahi gyud. Magawas ang pagka dragonessa. So what more if ingon ani na nga stage, no? Uban, makasinati gid na o kakapoy, walay gana, lisod sa pag-concentrate, no? Apan, dili na to ang ngay dahil isulti nga, menopause ra po dyan ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga dunay mga kanang ginabati. Namang good times, nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na dahil ginaproblema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kay siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, o ban pang kondisyon na kinahanglan ipacheck sa doktor. So, sama sa tuwang texture kaganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabangan na to si tat, si Nanay Marisa. Dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasa ingon ana nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal sa mga mahal nato, no, nga mga elders na possible ngayon anak po dato ang buhaton. So, pwede na to siya dadon, aron ma-check sa doktor. Pwede sa to ang Yes to Health Clinic tay. Kay libre ang ato ang check-up sa to ang Yes to Health Clinic nationwide. So, pwede ka magbisita sa to ang mga klinika aron ma-check si Nanay Marisa. So, mo dyan ang una, no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Mm-mm. Wala ko naingon na nakatay ha. Pero siguro nadala lang po ka sa imong emosyon. No nga ka nang naging nager ka tungod po sa kumaga reaction ni mo sa gakahitabo kay nanay. No, mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon. Imo siyang inform na medyo naingon ani na. Medyo nana kind of observe nga lahi na sayang paglihok. Mas maayo nga mahibalaan yun kung sa'y tinuod nga kahimtang no, sa iyang panglawas. Kaysa nga bulag dayon ang resort mo. Bulag dayon ang atong mahuna-huna. Ngano man gid na mga babe no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag yun dayon. Kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ano ingon ani man? Beto, may tungod po no, sa imuhang presyon tay, no? Kay sige, lagi kag kasuko, no? Dili malikayan, taas imuhang blood pressure. No, hinumdumi ha, nga dili masulbad sa kasaba, gid ang problema. Ang sa kabana tatay, og asawa, dili man perfect, no? Kabalo man dyan taana. Adunay mga panahon, nga ang usa ka kapikas na to, mo'y manginahanglan sa to ang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod, gid nga love ni mo siya, og nalagpasan na inyong pila kakatuigan tay. No, kung love gyud, paningkamutan una nato nga tabangan og sabton si nanay. Dili dayon ta maguna hon nagbulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si nanay sa doktor, aron masuta ang iyahang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalom. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naa ka sa iyahang kiliran kaysa pasagdan ni mo siya or biyaan. Wala pa man ko aning nga stage, kining kami nyo on. O dili magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami nyo on, no, dili lang na siya para sa adlaw, nga kusgan mo, malipayon ang usa ka tao, or unsa pa na diha mga babe. Kaya gani, diba sa wedding vow in sickness and in health, diba sa kasakit o sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka, ano, pakadungog ana, but makadungog ba ko ana? O oh, pero, motoko ingon, dili lang na siya sa ingon ana nga mga panahon. Kung dili labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya, imong kaparis, imong kapikas, o pagsabot, o pagatiman, gikan sa imong kapikas po. So, mo lamang ka to, Tatay Julio, kay mura sa tahilas, kita paminawan rin, para bata na minyo, no? Kanang mura jug. Anyway, mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Sagun sa ako, manatunig kembot-kembot ning orasa. Pagkapaspas man yung kaayo. Uy, paspas man kayo mulihok. Sa mga babe na ito di nga nakigauban sa tong programa karon. Medyo pigado itong oras, mga babe. Ha? Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban mag-ihapon taog mga adlaw. Di lang gihapon sa X-rate. Sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, ilaha mga requests, and of course, ato na i-play niyo mga requests ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay, mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may Pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Maayo na nang hinay mulihok kaysa kusog mulihok pero lain di ang gadtuan. Gabi naman. kayong gunahanin yung mga advice karon ah. Or active kayo dyan. Anyway, mga babe, di na ito mahurutog ba sa inyo ang mga greetings yung mga tambag, no? But daghan kayong salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna, sa mga nakiguban sa itong programa gikan na launa ay media, hanta alas tres sa hapon. Huwag mga adlaw na po, babe, sa lahi na po nga istorya nga itong kakuhaan o pagtulunan dari sa X-Rated matag hapon. Salamat sa makausab. Og mauto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karunggikan kay Tatay Hulyo. Tatay Hulyo, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi. So magusto diha nga magpaabot, pwede gihapon kay mga babe. I-text lang na or i-comment or i-message ang ato ang Facebook page diri sa XFM Luzon and I mean Visayas and Mindanao. Again, sa makausap dahil salamat. I love you all. Amping mo kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para mag-amping kaninyo mga babe? Lisod na. Unsaon na lang, Jord. Hangga kinabuhi. Anyway, hapon na mga babe. Pagkapay na mo diha, example, gold coffee mix. But before ko mag-say bye-bye, here's a song for you entitled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Muna nga, bisag-unsa, mahitabo, magkatiguang man mo sulod sa karelasyon. Importante magminahalay o ampingan ang usag-usa. And I hope, no, makasinati po na ito na puhon. Panganduyo na lang yun na ito na. Saan man yun na ito? Ni, atong kahimtang. Kinabuhi. O gugman ni Babe Sabrina. Ay, nako mga babe. Again, here's a song for you titled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Milsap pala. So, Mislap na hinuun. Enjoy nyo ang hapon mga babe. Bumping kanuna. I love you all.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
0: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Ali bay, ang gusto nu unsa bagyo ka hay hinungdan. Ako pili man lang ni musha at sa aran. Tugani ko ako inday labing matuon. Unsa may nakaiyos imong pangluon?

Raunya inday ikaw magmahay sa dihalan kung gugmang imong isalikway sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

0: naik ku ikau indai hap hap yudon magpadu ul aku kanu naik imung duhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha kan kung tanan unyan mga kalipay busa indai ayaw ikau kung paan pusa agug mamukun mahimu tilawan ta.
1: Oh no!
0: Busa, maluoy ka.

hapiguron magbaduol ako kanuna si imong dughan unya ikaw ako dayon paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag ko tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw in town kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Sacapono.
1: Ay, yo.
2: Ay, ya.
1: May hapon, mayong hapon.
2: Ayoy!
1: Apil na lang siguro ang Sinis. Mayong Sinis.
2: Ayoy!
1: Mayong Vietnamese.
2: Oh, no.
1: Mayong Philippine Pines.
2: Ayoy!
1: Puro raman mayang hapon.
2: Ayoy!
1: Sikat ang hapon, ano?
2: Ayoy!
1: Anyways.
2: Ayoy!
1: Anyways,
2: ayaw!
1: Ito ang mga katropa. Pinaka mga una sa mga tanan ng atong pagpasalamat, pagyokbo sa ito ang langit ng amahan. Gitagaan na po taong laing nga hapon. Kung diin, anian na po ng iyong obos ngay gala apuhan, batabatas kahanginan at your service. Lolo Jose, makighogoy-hogoy din ha kaninyo. Oy, okay, anay palakpak ba? Wow, anay palakpak. Kumusta, mga sulit katropa? How it's you naman mo diha? Naaraman mo diha sa inyong mga namutangan, inaot nga naa, bisan pa man sa mga kabeses, sa mga gimbuhaton, apa na agihapon, nagapabinaw, kanunay, dinhe sa XFM sa Agusan. Ang duha nga nagtambayayong aron nga kamo maabtan sa mga impormasyon, mga balita, mga kalingawan, mga musika, mga drama-drama ginagmay, o siyempre mga asoy-asoy. Ang atong lebes mga katropa direta sa XFM San Francisco 91.3. Dire lang sa ata magkuyog-kuyog ninyo ha. Dire mo magkuhan. Katong inyong mga higala diyan, yung mga classmates. Ayun na nga, dire lang sa ata. Tama na ako sumala, nag-chair dance na sumala. Ayun na yung mga mga mala. Mga dire sa ata. Sa ata dito. Hindi kaya kuhan ba? Gibadlong man ta sa kuhan.
2: Ayaw!
1: Kini mas meta ramang buraho gi kayo ni smeta.
2: Ayaw!
1: Mura-mura o katong auntie nilang lang mapate buraho kayo.
2: Ayaw!
1: Mukalampag na po ito.
2: Ayaw!
1: Di ba lang? May gani kayo nakatood si Richard Gomes. Chair dance na kuno. Mayong hapon niya, Dudong Richardo.
2: Ayaw!
1: Nagbusuroy monta na ko dito sa Highway Bank Titrek Gas Station. Na ditso man hinoon ko dito sa kuan hinoon, Kaisiman.
2: Ayaw!
1: Sa mga pagkaursaan sa Kaisiman, may hinoon ko dito. Na nakahigop, hinoon ko butong.
2: Ayaw!
1: Okay. Murag bahada man siguro ng Highway Bank Titrek. Na gas station. Nagpadidit ko.
2: Ayaw!
1: Binako o sa napita ka mo. No, sa man ni Honong dito, mas kaisiman.
2: Ayaw!
1: Dito nilang ko ni Higop o kaning sabaw sa butong. Si Langlang o ni Anna. Lo, mayong hapon. May kayo nakadari alag.
2: Ayaw!
1: Okay, maubayan ninyo mo ang saaganan sa una. Okay lo, dire ko XFM. Diha ka, diha sa ka.
2: Ayaw!
1: Ayos na dito sa kang lolo kay... ako tong gihiposan sa sakubag kay basig madao.
2: Ayaw!
1: Okay, arte kayo ni si... Kwan? Si Mita Bulisip.
2: Ayaw!
1: Arte kayo.
0: Sa kahaponon.
1: Ato nga mga suke nga mga tigpaminawan sa ilang mga panimalay, sa ilang matindahan, sa ilang mga sakyanan. Sa gihapon, atong mga pagpanimbaya diha kaninyo, inaot nga naamo sa kahimsog, kapiskay, mayong lawas ni ini nga kahaponon sa paghugoy-hugoy na to diri sa Halo-Halo Espesyal. Atong programa mga katropa, gatul kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang Santon Herbal Oil. Okay, kining uso karon sa mga palibot, sa mga laing-laing lugar, kinibitaw mga pamaak, kaning mga lamok-lamok. Nya, wala kay kuwan, wala ka dahil insect repellent. Pwede ni mo ni magamit mga katropa. Banyos na ka sa Santon Herbal Oil. Oo, kagahapon masiguro to na ay nag-claim sa iyahang daog, sexer, baka ayong bayhan.
2: Ayaw!
1: Taga, kuan mo kuno to siya, taga, kanang unahan kuno sa hubang, dahil sa may kuan kuno, matun pa sa akong kauban ngayon, lo, Jose, nabiyay na yung claim na kagahapon o haplas, Jose, partir ba sexy, ha?
2: Ayaw!
1: Pero maminaw siya, diyan kuno sa kuan, kanang mga tingbalita na, o kanang mga bullites, diyan siya maminaw. Ambot ka sa uban o naminaw ba
2: niya?
1: Uban ka mga programa. Pero sige lang, pinana dahil siya kuno nga. Nakailan mo dahil kuno ni kuang kuno ni katropang kesa to. Atong nahihinapay ba nga mura gigubot-gubot sa bagyo?
2: Ayaw!
1: Santil mong karaan. Unsa de? Mao ba lo? Unsa gingon ni mong mao da?
2: Ayaw!
1: Perteng mao ha.
2: Ayaw!
1: Mala, kumuksta naman ka na mala sa ibuang namutangan. Baraw na sa bayogan mala. Okay, ganihan na putulayos magkuno nga itong kuada o Sibia. Sa 95.7. Okay, kinimagong usahay, kinim burn out, yung maginato ni Malikyan. Malikyan pa nato ng mga katulukatul.
2: Ayaw!
1: Kanang mga guwapa o guwapo, ato pa ng malikayan.
2: Ayaw!
1: Pero kanang burn out, yung kita kalikay.
2: Ayaw!
1: Okay, basta walay kurente, burn out magina.
2: Ayaw!
1: Pero og nay kurente, walay burn out.
2: Ayaw!
1: Mabitaw na dako kayong pangutan ng kwa kuno. How do I live? Muna yung mga pangutan ng di basta-basta ng mga pangutan na ha. Unsaon mong kuno niya pagkabuhi kuno? Na yung mga pangutan na niya na ba? Nga, about silang lang naging makatubag ano, o katong yang ante. How do

0: FM.
1: Exciting!
2: Grabe ka mga sonata. How do I live? How do you heal a broken heart? How? Murag silang lang rage maka-relate. Ano? O katong yang ayaan. Lo, mo-resquest ko og sinungaling palaka. Kana lang lo, play ko lo, kay midaw ko. Sinungaling po na yung mga palaka, di ay? Lang, asa naman na yung mga kaubanan lang? Murag ikaw rin lagi isa na rin sa libis. Kasi mo enroll na po siguro tani, aron na yung mag-attendance. Kay mga sa sinungaling raba ko nung palaka raba ko nung ayon lang lang nga naginusaran lang silang lang rin akong kaistorya na ero. Asa naman itong akong ayaan? Itong akong ayaan nga bag-om ka itong nayayay raba ko regard itong nga pag-umangkot. Asa naman to si Kwan Day Carmen. Si Day Dorit. Si Maring katong akong isa kamad sa Taguya at Taguya mo sa Kuan sa nga ano sa kana unahas noli ba kalimot may noong ko tagbayagan kanayogan saan abot ang magkagtagbayagan Jose tulog tingali lo ang uban. Ang sabagay kung natulog manugaling sila may rauntag nakatuog ko. Pero kay kasagaran na ba ng kwan kaning nakay mga utang-utang kay di kaya kakatuog. Kadang nakay kanang mga balayron nun maglugos kagtuog ambot silang lang o makatuog baka din. Makatuog po ka ka lang. Bisag na kay kanang balayro nun. Asa naman to si Mala? Ito itong pangutanon. Basig na ito ay balayro nun o wala. Mala, asa naman ka? Dali, aranawag, Mala. Kato, sa po ito sila steak sa yung katong taga-Verdo. Katos Vin.

0: mo muna iahagwan sa mga laba mo sige tek-tek. Muna usahay bulangoy na lang ng kwan magkabuwa-buwa na lang ng cellphone kay sa ng laba mag-text mo. Lang nakasuway na ka nang mag-text ka mga laba lang.
1: Ayaw!
0: Katong ka mo ni Dodong Kretz lang. O saman po inyo nga. Kanang kwan gyan. Lagi ka ng panahon nga kanang kwan. Lain na ba ning baguhan pa kay Sigidas yun.
1: Ayaw!
0: Pero madugay-dugay na kay bayo na dahil nga. Sa kay busy man kay ko.
1: Ayaw!
0: Napa ko ay ginabuhan.
1: Ayaw!
0: Tingnan na. Pero sige lang. Balik rata mga katropa human sa mga importanteng pahinomdom. It's standby.

0: Programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
6: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
6: Symptoms persist.
7: Sister Doctor.
8: Sa mga butika.

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga butika, parmasya, sa inyong mga lugares, mga alungsuranes, mga citizens. Pwede po sa onlines. Oh, hindi mo na sa Yets to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Gakape ka na. Naka vitamin D3 pa ka. Oh, diba? Oh, muna'y nakanindot yan. Eh, ang atong numero mga katropa ha, pwede mo mag-text dere 0981152525. Pastil lang. Wala man ko'y utang lo, maong makatulog ko. Maayo. Maayo kay wa kay utang di ay lang. No, pangutang lang. Kay aron nga di kakatog po. Manang mangutang ka ba? Kay aron di po kakatog. Good afternoon, Lucy. Happy kayo kulokay. Nakapasar si Jillian sa iya at scholar lo. Adi ay, lipay kayo siya karon. Request kong song lo, i-play ang Another Woman in Love. Salamat lo sa pagbasa from... Uy, nga kumulaning ugangan nga isa di ay. Si Mama Julina Pakios. Ano ito? Pakios? tular ba? Ako ning isa ka ugangan. Nakapasar na si kuan dai si Love Jillian dai. sa to pa iskolar na gihang kuan kurso nga tiwardes. Wow. Plakpakins naman dyan. Kaya ka ng mga eskolar ng eskwilahan. Ako na kayo nagprivilegyo kayo. Mabito ng mga, kuan, mga, ka ng mga naidagkog bright. O, magdegyon mo eskolar. Kaya parang ang inyo ha, pag eskwila, walay bayad. Okay, anda mo na nga itong mga, kuan, ya, mga taga Department of Education. Ang usagan ining higher education gani o si tawag ana kalimot may noong ko kani gini sa mga college ba kay sa una daghan mo ning utro Dex man sa una Dex Department of Education, Culture and its Sport bumna sa una Dex niya na napulihan og sa to katong higher education o sa gato na kalimot karon ang departamento good morning DepEd Department of Education dili na katong kuan katong Department of sa gato akong giingon ganyan nagdali araw mo kalimot Jose Department of Education, Culture and Sport. Culture. Karon, wala totally ko na yun. Department of Education. Muna nga mga idiok na. Muna yung mga punpuhon. Muna sila yung mga LPT. License. Sa galing ng LPT. Basta kay teacher nante. License professional tester siguro na. LPT. Wow sana all ang larawan ko pas. Thank you sa ginatugtog di mo ng regress. Ganahan po na ka og larawan ko pas di lang. Abina ko og imong ganahan katong sinungaling palaka. Ya karon ana po kay larawan ko pas di. Mayong hapon pamangkin. Ayan akong ayaan. Kumusta naman kaya? Murag wag kay update sa regard ya. Ayan. Wag ko regard mo ni Jelena ba klaro na kayo. Wow, nindot ba sa mga music? Makapalagsik sa mga naminaw ba? Di nga. Maulag ito. Sa'yo maulag ito. Tarunungan ang imong maumao diha lang ha. Masing wala na natarong lang. Salamat Lord sa pag-play. Ana-play na diha. Just another woman in love. Naminaw ko lo karon sa aspita. Aspitya. Mama, asa na pita na inyo sa aspitya, ma? Bakay mo, musuroy ko na ako, ma, kanang mga hambon. Naman po ko'y kauban nga, manuroy sundang. Katong kalaban ako sa negosyo. Sige siyag singgit og sundang. Ako po, singgit po kong habon. Kung iya kong awayon, magtinigbasay na yun. Di man siya makaigo sa ako kay sagngon man ako sa habon. Sa man niya pagkakuan na ng gisagang man sa habon. Mama, pag tigbas na, tuk! Isa na yung habon, puwang! Wala siya kay bawa nga ilaw sa habon. Nanay dito yung gahong-gahong. Pag tigbas niya, sagngon ako sa habon, muuntol! Samot siya kapalag kay naman makakita uy tinuol gina yung habon yeah, kung bisan asa siya maninda mo batas-baktas dahil sa mga purok mga barangay musinggit po na sundan sundan samot na og pakapinan pag niya og init pa bukuan mo ng mga tao mura mo ng ma-aksyon mo nagkakurat ha? Sundang nga init ba?
1: Ayaw!
3: Di mulingi rin na paglingi anak mo po pagsinggit na ko masinggit mo dahil kong habol
1: ayaw!
3: De mo na
1: ayaw!
3: Kibali lo na ay gahom ni mo wala
1: ayaw!
3: Wala ko nag-ingon nga na ako ay gahom
1: ayaw!
3: Lahi naman ang gahom-gahom kay kwan mo na kanaman ang na ay mga panutho. Tuar si Jelena sa Iligan, wala na nagparamdam sa ako. Base na trabaho na to. Adi, ay, wala na to.
1: Ayoy!
3: Kana kay wala na nagparamdam, wala nagitaban na siguro to.
1: Ayoy!
3: Nana to ay ka-ismering hoy.
1: Ayoy!
3: Ngita na lang kong lae rani.
1: Ayoy!
3: Dili na lang siguro takaroon magtiyaan eh. Ayoy! Wala man, wala naman ay paramdam niya.
1: Ayoy!
3: Putlo na lang nato na. Sa una, giputol man to na ako ng atong pagkakumare kaya iyaan na lagi ka. Ya karon. Sa naman ay huwa naman ay nagparam. Ay, nako. Duda ko ano yung nato'y kataban. Nato'y kataban na kung laing nila nang. Pahindom-dom sa ta mga katropa. Balik rata mga teod-teod human sa mga important things.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, time's up, par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kaniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
13: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
2: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide. No, nindot kayo ang kwan Santon Gold Coffee Mix kay makapadanag sa mangit-ngit ng mga pamanit. Kanang mga ilok-ilok, mga singit-singit. Ayaw po ninyo ihaplas ang kape, ha? Basig inyong ibulibod, basa ka ng itom ninyo nga kuan. Ayaw, kape hapon. Ayaw! Ah, basig pwede ni ihaplas. Ayaw! Kasi aw, bani mo. Ay, si aw. Ayaw! No, magsayaw ko karon kay naapa ko'y antoon, lo. Eh, ayaw! Yaman. Ayaw! Kita dahi mo ni Kwanderon, dahi. Ni Dodong Chris. Ayaw! Basit na programa ka na lang. Ayaw ka programa lang. Tawanan mo ang iyong programa. Ayaw!

0: Doda ku
1: atau kita. Kamu karam jangan nabi bilang.
0: Doda ku atau kita bantu gelain.
2: Ayah.
0: Makin sabot.
1: Rekut
0: kong song anak kon. Abres kong
1: Oh.
0: Oh, para sampun apa para sapnai?
2: Ayah.
1: Ini.
0: Oh. Para sapna katong sa silingan nga wa mo bayad sa imo sa ihang utang.
2: Ayah.
1: Bisan asa.
0: Ah, oh, bisan asa da. O sampun na nga sunata pon.
1: Imo pa karon.
0: Adi ay. Ah, oh, sempre kay wa pa man kabayad di iya pa karon. Pero makabayad na na. Ayaw na nagpautanga sunod.
2: Ayaw!
1: Kurika na po.
0: Oh. Wala, isa na kaagi. Ay, patro-trohon pa na mo na maglabad-labad naman na si Mungo ng mga utangan.
1: No more chances. Wala po.
0: Ha?
1: No more chances.
0: Mo gani, lagot. Bukuha ng no more chances ba?
2: Ayaw!
0: Oh. Mora to, maninay?
1: Mora to, wala po. Karo na gani.
0: O, eh, saw out tong mga nangutang ni mo nguwa ka pa kabayad, pero mabayad na.
1: Ayaw lang, na-phone kay, lain phone.
0: Ha?
1: Ayaw lang, ilang shout out kay, lain phone.
0: Di man, ni mo nganlan, imo ingo rin maka nga, shout out niya, saw out pa kabayad, bisag data na lang, wag yun.
1: Ay, shout out na lang sa akong mga classmate. Anak ko.
0: Ha?
1: Shout out
0: sa mga classmates. Aka itong mga classmates nimo, nato yung mga utang nimo, day?
2: Ayaw!
1: Wala,
2: oy!
1: Wala!
0: O, sige, maninay, mora to!
1: Mora to, anak ko!
0: Okay! Okay! Mating bitaw ng mga kuan bitaw, ng mga utang-utang. Oh. Ako, mungutang manggiyo ko. Oh. Kato sa una, manako'y utangan ng tindahan sa una. Kaya nga, si Kwan man to, si Luningning. Luningning, pautangan ako, bahan. Pila may Kwan ni Mua Lose, pila may Mua ka baso. Kaya, binaso raman lagi, nagkaage yun na. Pila na tigong-tigong, pila ka basong inutangan. Iabot mo na yung container. Ah, ako ang nabayaran, Jose.
2: Ayaw!
0: Mukabat gito sa, kwan, 1.50. Marato, pamato sa ako na sa mong panahon.
2: Ayaw!
0: Nga, mangutang po ko ka ng, kwan, likiton.
2: Ayaw!
0: Okay, hunso-hunso, ipamalagi sa Jose sa una. Kungutang po ka ng treats, be.
2: Ayaw!
0: Pastilan, mag-uol ta.
2: Ayaw!
0: Pero kanina ay mangutang sa toan, maayo ka mo yung nga, Jose. Pamayloan na niya, Jose, be, kay karusunod adlaw, ako na kwan. Niabot na lang og sunod to eh wa niya. Hapit na ko yung pabarangay. Usa man to nga yung ingon maka nga December. December bitaw. Oh, buto bagpot. Daghan ba yung December? Na! Mura ka. Nalagot na dahin ko. Lami kayo. Queen. Lami kayo umatol sa, kwan? Ato dito sa Dilata Cugones.
2: Ayaw!
0: Pabarang.
2: Ayaw!
0: Nagot na dahin ko. Pero wala na, uman na to. Kaya ato rin ito may agintoin. Painom-dom sa ta mga katropa. Gikan speakers kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Masa man?
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Masa ato?
3: Mga-apply unta kog barbero.
4: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among? Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
11: Zantone Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zantone Gold Coffee.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai kay labit injured kai do ako kuno mingawon jud ko bayanam ko sa buntag mabot inom ko sa hapon kami sa kumbana mayre ko gibati
5: imong pagbawas nimo kumusta
4: normal kayo every morning yun
5: sa una to pagka nainom sa Santa coffee mix
4: ano magbisog ko bawas sa duha ka adlaw tagtulo
5: kada kung tabang sa Santa coffee
4: okay kayo
5: imong bana kumusta pag inom sa
4: okay pod kayo so ginawa ga tanan ako mga silingan pag inom aning Santa coffee mix and dot kayo.

うん？

そか。ラウダーおバヤッタサオタナグワッシマネナイエルベ

0: well.
1: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga generika, TGP, Southstar, o mga Mercury Drug, Netsion Wine. Ooh, Santon Plus Coffee Mix. Karong mga panahon na, nindot paghapong kairong emergenda, gikan sa mga trabaho sa umahan, sa tindahan, sa mga opisina, o sa bisan-asa pa ang inyong mga trabaho. Katong mga walay trabaho, pwede na mong mato. Pwede na mong mangwakwa, katong mga wakwa, katong mga orang-utang, katong mga keke, kalapang-haplas na mo kay hapot na.
5: Oh no!
4: Uban ako ninyo, mato ta ilan ni Tia. Musoroy ta dito ilan ni Maninay. Dito sa Aspitya, sa kong ugangan ngay kaduha. Aw, ugangan nun pa day. Okay, nalilipay ra ba na ito kay nakapasar sa eskola. Pero, wa ni tubag kung asa napita sa Aspitya. Unsa nga purok. Okay, aron nga, diritso na inigkwan. Patihog na yun. Hunghunga ra ba na ang kikik. Kikik, nirin ako kikik. Itagak ra ko nirin sa unsa di nga purok. Nirin kikik. Hinahinaya lang kong tagak kay basig malisa ko. Ana raman untana na pero saon mga waman yung tubag si Kwaday kung ugangan doon nga si Mama Julina. Asa ka tunga kung ugangan doon isa si Kwan Mama Sainsain. Wa nagyoy tunga-tunga. Mga limahon na katuig eh. Naginig nga itong mga kuhan lagi. Napoy isa, biskay mo lang tato itong pag-asa. Ingon po nga, wapo ko no, paramdam ko no. Wa na yun nila, wa na yun, nama o. Napoy mga utangan ni kuhan, Maninay LB, wapo na mayan. Saan mo na itong pagkabaylo, ano yung di mamayan dito sa kang Maninay, nga wa man tayo mahikap, ano eh. Mga ayo, tok-tok-tok-tok, ayo. Oh, paremedyo ha ta daw. Nasa pagremedyo, nga pa man na kabayan o ng ubat. Why, mahikap din eh, kay wapa ni bayan din. Oh, hantod nga usahay, bisag mandili sa puton na lang inood. Saan mga wapa na yun ni bayan? Oh, tanawa si Lang-Lang. Oh, ito na, sa'yo na. Nang haplas na siguro na. Uy! Mateng nintingog na po ng mga timailhanan dahil nga nahakbong na po ng tabil. Sige, ugma na po tani pohon-pohon. Sa maurag hapon nga sibyahan, maurag nga oras, so siyosir hapon. Katong mga naligsan na to na kay mga utang wa namayan. Sorry, mahal. Sorry, mahal na lang. Sige na lang, sige na tibok ang puwersa sa FM Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Controles, Napikas Quartones, sa Katropang Kian. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang so, say mo ingon ayo padawag sa dautan. Nagandautan, pinaagi sa maayon. It's bye!

0: Mega Super Exciting
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
3: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog na pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

6 FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang 6 FM Network Philippines.

0: Mino Car sa XFM.
1: Uy, pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong pangunyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, sagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og bali. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naidal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
1: Yahoo!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Call your doctor.
4: Sa mga butika.

0: sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bye. Inam na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.

0: Gipatotoy na ni Mang Bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawang kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Kaya okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
12: Bi! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yung kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sud og tindog kay gamihod akong tiil sa og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka.
6: XFM.

0: Finalmente toca.
1: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Masa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Masa ato?
2: Mag-apply unta kog barbero.
3: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among? Titawa, tine.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, pagkatol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadjud ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Roldan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang a painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako ganun mingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Tagtulo.
5: Sada kong tabang sa Zenton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Inom pa na. Kumusta pag inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton.

0: Pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: Dino Car sur XFM.
1: Par, tapi sabar. Tadi ragut, tak kurang tiri ragut emong misis ngak. Wala lagi terbahu pagka ugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etres ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Sansol Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sad. Unya magkapabata ko sa atong pamanit Sansol Gold Coffee Mix.
7: Sansol Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Sansol Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sista Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sista Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sista Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sista Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bili sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Par, par! Ali bagun par? Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
13: Exciting!

0: Acum mă minau ca sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Amino Ka sa XFM.
1: Hi, Madi. Naiubandi ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak, ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanak ko sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene in Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na, bayo.
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-appetate. Sa muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Hala, tapa di tagkwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kay kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninayinay na siya. Nagkawala siya. Nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya kaya nawala magod. Basta ka ako sa lagu kung matistimunin yung alanga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, sa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Amino ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Camina o ca sa XFM.
1: Par, alina gud, par. Pakuratira gud ay mong silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
2: Exactly.

0: XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Sama po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong ipo-

0: post dyan, mga kaibigan. I-share nyo po, ano, mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan, mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba, Doc? Itong karamdaman po na insomnia.
3: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog, partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate, ha, sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta ka isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos, so nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
0: Grabe.
3: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years, hindi nakakatulog. Oo, hindi. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
0: So, mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
3: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin.
0: Ayun, no?
3: Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Yeah. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay o yung iba, paghiwalay sa asawa o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
0: Oh.
3: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
0: Gabi.
3: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
0: Nako.
3: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
0: Hirap yun.
3: Yun ay matinding. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
0: Ayan.
3: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
0: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, may iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
3: Pag tumunog yung cellphone, gigising at gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
0: Nako, ayan.
3: Lalo na po matutulog.
0: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
3: Oh.
0: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano, o kung madalas ka nagpapa-US, Doc, eh yan. Yan talaga.
3: Kailan kaya yun?
0: Bago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
3: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
0: Mm-hmm.
3: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern, o yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog kasi nabebenepisyuhan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain niyan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin niyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
0: Pumpkin maraming seeds.
3: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil, at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
0: sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance yun, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
3: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo. Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pa pwede yun.
0: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan, no? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
3: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga diba yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
0: So
3: bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
0: At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
3: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema.
0: Laking problema. Kasi yun yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
3: Totoo yun. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
0: Tsaka sa mood.
3: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa.
0: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
3: Ay, libre na yan, partner. Diba? Sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
0: Meron nga nakita niyan. Balitan,
3: diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
0: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, magbigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam no, ay sadyain ano ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon ano. At ano po ba Doc ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
3: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo na may problema, eh ano na yon, sakit na talaga yon. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
0: So mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan. at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano? Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
3: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
3: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama.
3: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kinakailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design, ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
3: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
0: Ayun.
3: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
0: Mm-hmm.
3: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
0: Mm-hmm.
3: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
0: Mm-hmm. So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
3: Aha.
0: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
3: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala ng kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M. X.

kita sa Mimbaryo. Regine Velasquez with Dadalhin. Asamang ko ni mo dalaon, Vivi. Murag ganahan ko ng idea ba nga, imo kong dalaon somewhere. Kanang murag mas nice siguro kung imo akong bitbiton karon sa kananan. Mura mang kinangako ang kahinaan, Vivi. Ang kahinaan po ng puso ni Cinderella ay pagkain lamang, baw. Ang pagkain. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban. Ang inyohang Disney Princess nga gihinay-hinay lang kong istorya actually kay medyo nagkaulioulian nang ako ang My Prince. Wala ka siya tantong ni Karat. No? Pero tungod sa katugnod is panahon, maraming ganangi pang ubusip po. No? Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Mga gabi, once again, sa mga katropa nato, mga bibi nato nga namin all over Visayas and Mindanao. Live po sa kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyohang Disney Princess. Bisaya version, magkauban-uban ta ninyo, magkauban-uban. Mag-uban-uban ta ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Oh, kabalo ko nga medyo ang uban medyo busy pa, medyo nabaguhan sa imuhang adlaw karon. Oh, mura man siguro ka na. Unsa ba na, nabay baguan ning adlaw? No? Aside sa shy na ibago. Wala man siguro yung baguan ning adlaw. Okay naman siguro light-light lang. Light-light! Na? Buok ko. Karisay nun, namanggani na siya sa trabaho, gahilom-hilom lang. Oh. Stressful, no? Panindigan nyo yan. Oh, kaya sa panahon karon, di na kita dapat magpili-pili og trabaho. Bikong unsa na lang yun ang, unsa yun ang trabaho nga available din ha, nga kaya ragid kayo sa imong skills, sa imong knowledge, then go for it kay pait kay ang kalibutan. Maunang sa kapait sa kalibutan, magpili-pili ba karon og trabaho, nako, og ikaw po ang mabunutan anang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, good luck po sa imo. Maunang dapat gid bi, aron malayo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, managang kita. Saon man, inom ka og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Imuha ka na siyang isabay, 2 or 3 times a day. Ninud ka na siya bika magpalig-on yun na siya sa imuang immune system. Maskin pagka na nga, daghan na kayo din na nga sakit sa imuang palibot, lig-on gihapon ka. Sa panahon karon, dili ka pwedeng magluya, labi na kung ikaw ang nagbuhi sa imuang pamilya. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa tanang pharmacies nationwide. Specifically, dili sa Bukidnon na akit ay available na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy. We also have in Generica, nationwide na siya bi. And of course, pwede po kang musaka sa tong official radio station diri sa XFM Bukidnon. Kung naay magkura na sa imuha, o dapat nga naay tatak yes to health. We are FDA approved and we are also halal certified. Kagahapon bi, wala ko nag-absent. Mas mingin ko mo absent ko gahapon na. Na ako gahapon. It's just that wala mi internet there is Bukidnon. Wala mi internet mo nang wala gid ko na kalay pero nara ko gahapon o na nagduty ko oy. Ako mo absent. Ayhan ako mo absent kung dili na gid kaya kung una limbawa nagkamangko. Kaya di na dyan ko kadyutian na. Pero pagkaya pa sa kong lawas nga na kong dili. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. Taos ato eh. Ang atong Sir Vivi question karang gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang intern...

0: Unsay na ah? Diba? Nakatry na ba mo anak na mura na baguhan mo ba nga? Ala, nagapanghatag na lang niya sa buwak. Ala, gilutuan ay kunyag pa ni hapon, pamaho pa ni Wadto. Hala! Halag yun! Huh? So, na mga nahaka pa ni bago good nga mga action sa imong partner nga nang, ha, magnailahi sa iya. Unsay mo nakaon? Moro ba dahil ang pangutahan na nga, nakakaon kaguan? Ba? Mauna siya, Biko, mauna nga, matingala ka, kung matingala gani ka nga, ay, no, usab lagi niya kung partner, mag nagi something sa kung partner, mang spy na ta. Ha? Mang spy na ta kay basig nanay something ana. Hindi mo lang alam. Ola, di limon.
1: You're road.
0: I'm not road. I'm not road. Charus. Oh, di ko road. It's just that realidad, manggod na siya, oh. Asa naman po ka nakapunit, anak Cinderella? Kaagi. Kaagi ko, anak sa iyo. Ana sa unang kanang, tingala na lang ka kay sweet na sito siya kalit sa iyo mo. At tingala na lang ka kay kanang, ginabuhat na niya ang tanan-tanan para dili ka mawala para mag-stay ka lang. Diba? Oh, buhatin na niya tanan-tanan para dili ni mo siya masakpan. Tingala lang ka, murimit na siya dinago ng kwarta. Aba. Sana all. Kuya, ugid kayo eh. Text na ha, 0945-443-5869. Naka-download na, dili man madungog kung walay internet ninyo sa station ng... Ay, tama, correct. Sorry mo, sorry mo. Tama din, Mino. Sorry kay Mika. Karoon pa ko ka-realize, anak, Mino. Unsa di ay ko. I'm so floating right now. Sa naman eh. Pero bitaw, ha? Oh. Hi, Kang Alan Arillano. Diya sa may kan Inas Montosuerte. Carmen Bohol. Si Gemma Pailanan. O kang Ricardo Pailanan from Cantigbian Bohol. Kang Merlin Baynosa Inot Belista. Thank you! May gabi po. Thank you kayo, ha? Sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Diha lang mo ayong panghawa din ha kay una ko'y nabalitaan nga naano po yung usa ka mag-asawa nga sige og away kay wala na daw panahon ang iyang partners. Ya, hala. Nako, dili kina siya pwede, bibi. Kinahanglan dyan na inyo ng solusyonan. Kay basig unya oray og ganang di na kadool sa iyong partner kasi sige, kapoy na kapermanente. Di na siya dapat rason. No? Dapat dili ta magkapoy-kapoy labi na pag-abot sa ito ang mga partner kay na, overthinker ba yung mga babay? Kami mga babay, mabikil may gamay, bungkag dako. Na? Monang! Oh, bikil gamay, bungkag dako. Na all. Realidad to siya. Gamayng bikil, away dako. Kinahanglan ang sikreto gyud nga imuhang mabuhat para mabalik nimo ang feeling sa imong partner sa imuha. Is honest ka, tapos naadyog kay transparency. Kung na kay sala, sulti yung kas iya ha. Pero kung sala, ganyan na nga, ng babae ka or ng lalaki ka, Ginoo ko, Lord. Layas dito. Kaya gusto ako akang balay, naging una, naigid ko musugot, anak, B. Pero kung kusog ang ato ang problema, simple ragyod ang tupag-ana. Turbo Men Enhancer. Kinatong Turbo Men Enhancer B, mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Tag 85 pesos lamang po. Grabe ka barato, B. Grabe ka barato. Oh, dilis, wala kay rason. Ngumingon ka nga, di ka kapalit, di ka ka-afford tungod kay barato lang yung gayo. 85 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang duha or tulo ka-adlaw nga gahi gyud ang dapat manggahi. Sa mga kababaihan or mga kalalakihan na dili ka anak, perfect kayo ang Turbo Men Enhancer tungod kay sa mga kalalakihan, magdugang kini og sperm count. Munang, kung kaluyahon ang problema, isaragid ang ato ang solusyon. Ayaw kalimot sa pagpalit sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
1: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
1: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala wala gid kape oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: nang sa day ko, takar mo ko giyaw-yaw. Ay, tuwa. Saha, disulan ni ka nang kuan, uy, ka nang di ta makapangandam ba, ka nang mo takapanudlay. Sa day ka day. Balik ta sa tang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre nga to ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. And of course, sa iyo kalimot, sa iyo kagabion karon samtang namino ka sa mga ninod kay nga mga musika, mas maayo nga magtimpla ka sa tuang lamian kay nga kape. Ang ato ang Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kay na siya ang kape para sa imuha o sa imuhang pamilya. Ilabi na kung ikaw pang gabi ang duty yan, hindi mo nga, la, nagmatapat, magmatagid ko, dapat tinigid ko magtulog-tulog kay. Basi pagmata na ako, wala na niya akong ipang bantayan. Kinahanglan ng imuha, ganyan siyang bantayan, kinahanglan nga alert ka at all times. Kung magkapi na lang man gani ka, kanang kapi nga aside sa magkapi na ka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Available na po nga ito ang Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makapaputi, ganyan siya makapahayag sa imong pamanit. Naaki na siya available sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Manghatag-tag ko, Anbi, wait lang ha. Mingaw na ko, ani manghatag. Marag wala magulo kong sparring partner karon. Ay, para karong gabi una, biha, kabalo ko nga gimingaw na mo, ani. Yeah! Come on! Sa tuang putahing egg scrambled egg. Kung asa, tagaan mo at tagaan minimo. Baliktad. Buhatag mi sa imuha og mga scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. Kung naa ka karon sa Facebook Live, makita nimo ang mga scrambled letters. Simple lang yun kay mohang buhaton, bi imuha lang tagnaan kung unsa nang mga nakasulat diha sa atuang Facebook screen. Para po sa mga namino karon silang tagsalag sa mga radyo, pwede kay mo nga mutag na bi inyong buhaton lang, mag-create mo og words out from 34 letters. 34 letters. Charot. Pero magkanang kuan. Bibi Jack, pero mo ko sa text line, B. Kay basig na anay ni tag na rin ha. Ang ato ang jackpot price for tonight. Hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. It is now 250 pesos. Woohoo! Dako-dako na ni. Oh. 250 pesos na po ang ato ang jackpot price. Hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dapat na ano ka, oh, makatagna ka ni kay may na lang na kay pangload sa imong bebe. Ba? Sige. Atong number one, sige, na 0945-443-5869. Kung ganahan ka nga mutag na, pwede ka pang mutag na up until alas G's po sa kagabi o karong gabi una. Hello sa kong girlfriend nga si Martha sa Tagadigo siya na greet from Andy ng Jensen. Thank you! Lamat kay Andy. Hi kay Armand ng Bohol. Hi po kang kisani? Amo ba? Sige, magandang gabi. Aba. Miss na kita. Miss na miss ka dyan. Nganong sa'yo, magkayo mo manawag karong gabi una, B? Sa may naas at mong kagabiun nga sa'yo, magkayo mo nanawag, di pa manting tawag ron. Ha? Dabi, ito nang tisingan ng tubag, B, kipasig manluod ni. Dabi. Ay, hala, gidecline. Sorry. Tawag balik ko. Nganong nanawag man mo? Sa may naa karon nga, unya pa man unta ta mag-entertain o tawag. Sige na lang. Maing gabi po, mga yun takog ka-textmate ka ng dili pilian kay dili pod ko pilian. Unya na ako i-announce yung number kung imuhang i-identify. Imuhang i-specify diha kung lucky ba ka or bye. Murag diha, ma-announce yun ako ng imuhang number. Biya, tangin ninyo niya, taod-taod lang ito ang laa. Dili live, wala mong si double B. At tangin ninyo niya, taod-taod lang ito ang putahe confession. Ay, nako, lahi-lahi ni nga istorya B kay Muraga, mga kinabuhing siloso and silosa ni. No? nakasuway na baka na makapartner ka nga grabe ka siloso or grabe ka siloso. Alay, o Ginoo ko. Mura bag natuok. Mungingon ana. Hi kay Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you.
0: Salamat kayo sa Charlene. May gabi si Pitpit Digal. May gabi ipod. Ana si Rani Bakumo. Request ako nang miss na kita. Masi try na ito ha. Si Alan Arillano. May gabi ipo. Request ako ma'am ka ng salawahan. Salawahan. Salawahan daw, B. Kasi may salawahan. Ano mag-request mo? Ingon ana ang kanta. Broken? Ha? Broken mo? Kasi karo man kung mag-request yung mga kanta nga ingon anak ka na kung labi na ka ng kahit gaano kalaki. Ano ang kanta? Murag grabe nga desperate moves kayo bang murag dili mo maingon-ingon nga gakasakitan na di ay ka. Charot. Pero bitabi ha, sa kasakaling nga murag bugat na ginagimuhang dugahan diha, di nagini mo ma, wala na kayo mapagawasan si mga hinanakit, pwede ko nimong i-message ito ang official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukid nun. Tapos mag-message ka sa kwa care of Cinderella. Pwede gid kayo nga ako na maghatag og ng kinabuhi sa imuhang kinabuhi. No? Again, i-message lang ko. Pwede po sa ito ang number 0945-443-5869. At ang inyo once again ang ito ang Rated SPG ng programa karon taon-taon. Sa pagbalik po sa ito ang programa ang putahe sa gabi. Manungog gihapon ninyo ha sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, inyo ha usab madungog sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Mabalik po ang inyong Disney Princess niya taon-taon. Ayaw mo pang hawa. Plastar na mo diha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang ato ang gipaabot sa tanan. Ang ato ang putahe confession sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong baon nga kwarta. Yata ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw din kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit. Oh! Sa mga ginahan, gihapon magpahabol sa ilahang mga confessions diha. Pwede rin kayo binyo akong i-message itong official Facebook pages, XFM Bukidnon. Reminders lamang po sa mga katropa nato nga namino karon over Visayas and Mindanao, ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Mga yumi sa mga ginikanan nga naminaw karon o kauban ng inyong mga anak, na kamo na lang usa ang guide kaya wala man ko diha para ma-explain sa ilaha usa-usa kung sa mga angay nga buhaton. Meanwhile, timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix tungod kay magsugod na ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahay confession. Tawag ako sa ngalang Chinchin. Pirmiro, Cinderella. Kiligon kay ko sa kong uyab. Kanang tipo nga grabe siya kaklingi. Grabe siya kakulit. Grabe siya kasweet. Dili siya seloso, Cinderella. Dili po siya higpit nga pagkalalaki. Ang gusto ragid niya, kung asa ko, dito siya. Masing dili siya invited sa mga lakaw nako, sa lakaw sa kong mga higala, magkuyog-kuyog na siya o willing kayo na siya nga maghulat sa kuha sa gawas para sabay minga mo uli. Abigid na ako, Cinderella, sa una. Grabe lang yun kain na siya ka-sweet. Sa pagdugay sa panahon, Cinderella, napansin na ako nga murag sakuan na lang gatuyok ang iyang kalibutan. Wala na siya sarili nga lakaw. Di na po siya makipagkita sa iyong mga friends. Like, literal nga ako lang ang iyang gusto kabanding. Kapag naa siya'y free time, automatic yun, Cinderella, nga ako ang iyang pangitaon. Usahay, Cinderella, muhang niyo ko nga gusto ko nga mugawas kaubanan ko mga friends. Pero murag maglisod siya og sabot, Cinderella. Kaya ang gusto gid niya, makuyog siya sa amo. Niabot sa point po, Cinderella, nga nag-resign siya sa iyang trabahuan aron makauban lang ko niya sa kong opisina. Kabalo siya kung unsa kagamay ang amuang sweldo, pero nag-apply gid siya sa kuang kumpanya. Ang iyang rason, para daw kuno sabay minga mag-lunch, sabay minga mag-uli sa usa ka adlaw, or adlaw-adlaw. Hangtod sa nabalaan na ko ang kamatuuran, Cinderella. Nigdako dahi siya, or nagdako, nga halos siya lang gid usa kay OFW ang iyang pamilya. Ang iyang kauban sa balay, iyaha lang yung lola. Ang first girlfriend daw niya, gibiyaan daw siya og nahimo daw silang LDR. Sukad ni Edo, Cinderella, mahadlok na daw siya ng mabiyaan. Ang gusto daw niya, permiti lang gid nga maguyog sa usag-usa. Hangtod sa nananghid ko sa iya, Cinderella, nga mag-overnight trip me sa kong mga college friends. Okay lang sa iya, ha? Pero pag-abot na mo sa hotel, Cinderella, nabalaan ako nga nag-book po de siya og kwarto kung sa asang hotel kami nagdayon. Wala siya nag-join sa mong tapok-tapok, Cinderella. Dili po siya nag-apil-apil kung naami mga inistoryahanay. Pero dito siya sa unahan ng lingkod, like literal nga murag bodyguard sa ako. Cinderella, wala ako'y doubt. Love na ko akong uyab. Gakasabot ko sa iyahang mga panghuna-huna. Nasabtan na ako ang iyang kaagi. Pero ga-worry ko, Cinderella, kung malipay pa ba ko sa kong mga nakita karon kaysa kadugayan, toxic na kaayo siya. Unhealthy na siya para sa kuha. Kay feeling na ako, wala na siya nag-grow tungod lang sa ako. Cinderella, sa ingon-ani nga sitwasyon, grabe lang maginay ang pagmahal sa kuha or maunagin niya ang iyang batasan. Unsaon ka na ako pag-prevent? Anong iyang ginapakita sa ako karon? Daw murag kakahadlok ko. Daw murag kaatrason ako. Para sa putahe confession, Chin-chin.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: na lang. Ba't di mo pagbigyan daw ang iyang pag... Susuwi? Sugta na siguro na. Okay, hapit na biya December. May nilang na yung maghatag sa imo kuan. Kanang maayuhon sa December, ha? Dapat magpapasko na may jowa. Lisod kayo magpasko nga walay uyab. Lisod kayo mag-New Year nga walay uyab. Walay inspiration. Walay kuan. Wala kay kauban nga magpabuto. Wala kay kauban nga mag-observe og fireworks. Bita, bibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Kaagi po ni Chin Chin. Ha? O, wala mag-my day sa imo. Charos! Dapat gani kapag kaagi na my day ka, dapat gani nga kapag libre mo sa amo. Bakit gi-my day man mo? O, kung kami ang i-my day, o, mang libre good put me. Lang, sabot-sabot. Oy? Isa dito ang ginapadunggan ani. Oh, anak na lang no. Pero bitaw biha atong balikan ng istorya po ni Chin Chin karong gabi una kun asa murag na siya super obsessive na obsessed na boyfriend. Kasaway na ba mo ana? Bihin na kasaway ko ana. Oh. Sa unang panahon kay nang obsessed kay siya sa kuwa, murag guwapa. Uy, ano ka, obsessed kayo sa kuwa. Like, dili na ko, dili jug ko musugot nga, amot nga nagka-uyab yad to. No. Dakong pangutana kayo na siya sa kuwa, nga nagka-uyab yad to. Kanang, ala? Ma-remember na ko ang pamugos kayo sa kuwa atong panahon na, like, ma-remember na ko kung ginaunsa niya pagbuak among bintana, oh, obsessed kayo siya. Ginabuak na niya among bintana, ginatanggal niya ang mga jealousy kay for the sake lang na makaistorya ko niya. Niya ko kay makulba-kulbaan ko, pero tigid na kong dagan sa... Hadlo kayo na maingon na, anak. Nakasaway na ko, ana. Kuan ko, third year college ko. Taga-chibung ko ang lucky. Diyan ako magsaba kay Maraga. Gapaminaw ba ito sa tibung ko. Hello, good evening, princess. Hello, Kang Mosh. Happy listening sa Valencia, Bukidnon. Aba, may mga pa-mosh-mosh na mo, ha?
1: Baka kung ka!
0: Mami D, ha? May mga pa-mosh-mosh. Mosh yung tawagan? No, loy, mosh. Bantay bitaw, pag-abot sa panahon, magtinungluhay na mo, ha? Ang tambag na ho kang Chin Chin, Baby Cinderella ka nang mag-istorya sa lang duha nga dili ko kanunay magkuyog ang iyang uyab. Pero kung dili mo sugot, magpakasal na lang sila sa simbahan. Agoy. Raga, okay po, ningin mo arma na. Ano problema na ginuon siya kay grabe kay obsessed ang iyahang uyab sa iyaha. Pakasal naman ginuon. Ingon na ani, B, ako kay... No, ninutman paminawal nga na ay usa ka laki nga. Or na yung sa kababae nga obsessed kay sa imo. Pero, marag too much na po kayo. Hi, greet na ako kong special someone nga si Divine Plaza ng Cebu. Si Rick Dennis Valencia. Okay. Okay. Lugar ka mong duha, ha? Yun na nag... Maglahit agad mong duha ba, ginasulo na gin... Alay mo, diribi? Bantay bitok, kung di mo, pagka nang magkita mo diri sa bukid nun or somewhere else, dapat sa bukid nun, kaya para magkakuyog-kuyog, tapos uyaon lagi ni si Cinderella ay... Sige lang. Kung magkita mo puhan-puhan diri sa bukid nun, dapat nga naagyog ko, ha? O dapat na chapiron. Kaya sure, jug ko, ana, pag mag-date-date mong duha, di nagin mo kakaon og tarong kayo. Siyempre, mga istoryahan, di magin mo line food. So, kung gusto ninyo og tighipos sa inyong kananan, tigbugaw sa mga langaw, available good ko. Ingin ako kayo mag-leave ko. Tiya, mami, divide. Nangita mo din, habi, og chapiron sa inyong mga kadate, na kanang kusog mukaon, dili maulaw, please! Ingin ko. Kaya available lang gid ko permanente. Naragay ko permanente ka ng permanente ko ko present maski asa ko ninyo ibutang. Okay, ragin na asa ko. Charat! Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw, dili ko nyo i-invite, ha? Bantay bitaw. Pero bitaw, atong balikan ng imuhang istorya, Chin, kanang ako, Chin, sa ko ang personal thoughts, sa ko ang personal po na opinion, I've been to that kind of situation, like, grabe ka obsessed ang laki sa ko ang haba ng hair. Pero seryoso, lisod ka ng ingunan at shin because you will never have a peace of mind. Kaya nga naman, naamanggutay ka na mura gitawag na fear ba? Mahadlok mangguta, di ba? Marcy Magali. Mahadlok ta na ka ng halimbawa na ay magduol-duol sa imuho niya. Di siya ganahan. So, basigihan ko, lataho, ingunan na. Lisod manggut pag obsession ang magkuan mang ibabaw sa usa ka mag-partner kay. I think, na I love, pero murag mang ibabaw gid ang obsession na that is something na very alarming. Kay no, what if dili mo mahatag ang iyang expectations, di ba? Delikado gid ka ayo bi. Chin, if sure pud ka sa iyaha, Chin, ang tinuod mang gud ang gugma, Chin, is walay ingon ana. Ang tinuod na gugma is maskin asa ka na ay pagsalig sa usag-usa, maskin pag mag-text ka, mag-video call mong duha, or unsa ba yung mode of communication, maskin pag wala na siya, Chin, kapag ka naamoy salig sa usag-usa, dili ninyo kailangan na maging obsessed sa mga ingon ana. Kung wala siya, kung ingana siya, obsessed kaya siya, ang kanang halos kasunod-sunod na siya, apply siya sa imuhang trabahuan, kanang kuana na siya, Chin, eh, moreover, hindi siya mura, overprotective na gin kaya na siya sa imuha, and that is something na delikado, no? Pero wala may magdugay kay laing batasan, hapit na ang Pasko. Oh. Si Arman ba kay? O lagi, hapit ng Pasko. Pero bitaw, Chin, if you want a peace of mind, Chin, bulagi na lang na, Chin, wait, agad. Sorry, Happer, dagag lucky di ha. Palingun na, anahadlok, manggad ka, ay, no, ikan ang obsessed kay sa imo. Ako sa tinood lang, gusto gina ako, kung halimbawa, maabot ang panahon na ay lucky nga masags kong life. Kunya, no, makagraduate na kong mastera lang. Pila naman akong edad. Lord. Sakasakali nga, ingon na, dili ko ganahan anong obsessed rapod kaysa ko. Mura man sa tagbot. Taas ang ikog, uy. Ang tinuod nga magmahal, naigi yung pagsalig sa imo, ha? Musaligid siya, maskin asa ka, maskin unsa pa yung buhaton, musaligid na siya sa imo, ha? Diba, architect, engineer, Eric Becerra? Thank you! Diba, kung love niyo yung usag-usa, naging may pagsalig po sa usag-usa, dili ninyo kailangan na mag-ikog-ikog, dili mo kailangan mag-resign sa imong gitrabahoan. For the sake lang na makatrabaho po ka sa iyahang same, murag dili ninyo kailangan na maging same workplace para i-prove ninyo sa usag-usa nga love ninyo po ng usag-usa. Okay, that's the, ano naman, ni ibang-ibang level na din ng istorya yung mga ingon ana manggut. No? Wala siya salig sa imo, Chin. Wala. Oh, honestly, wala siya salig sa imo. Kaya kung nala siya salig sa imo, dili niya kailangan mag-resign sa iyang trabahuan. Dili niya kailangan na kada hapon sunduon ka. O inuon, routine mo na. Dili po niya kailangan, Chin, nga kuan ka ng magkuyog-kuyog siya kung na may mga outing, na may mga team building. Dili niya kailangan na mag-book o same na hotel o lahi-lahi lang o room para lang just to be with you. Kanang lahi raman, uy. Scary ka, ayos siya. Chin. Mata-mata di hadzay kay murag. Lahi ra gini zay. Ha? Dili na lang ko, dili na ko tasaan ni. Oh, kay si Mommy Jacqueline matulog na. Mommy Jacqueline labis matulog na gini siya. Bito mi may gabi idea sa imo mi. Kanang kuan Chin. This will never give you a peace of mind. If na kay doubts, especially murag kulba na kaayo, feel free to go out and feel free to let the person go. Kaya I know na naay someone na mas deserving na kanang naagin mo yung peace of mind together. Kasi ang tinuod mo na gugma, B, dili mo dapat mahadlok sa usag-usa. Ang tinuod na gugma is peace of mind and having the calmness in your heart. Wala naman tayo igong oras, B. Oy, salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Salamat. Magkuyog-kuyog kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Sa ngalan lamang po sa tuang Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe

Oras mga katropa, alas 5:08 na. Okay, once again, laing adlaw mga katropa, alang sa itong pagpanag-uman, ini itong programang Sunday edition naman, hinoon, napataka naman eh. Excited naman kahit na Sunday yan eh. Exciting Pilipinas mga katropa, oras na ito, alas 5:08. Atong pizza karon, pizza 11, nagbulan sa

Gusto. Ah, laing adlaw sa pagpanag-uban mga katropa, padayon sa pag panikay-sikay nga makahimo kita sa atoang mga buluhaton, sa atong mga responsibilidad. Ah, sa iyohang GM Pascual, oy. Ah, good morning, Idol. Watch out. Nasad ko dere sa San Agustin, Bayugan City. Mga pinasadta. Murag, daghan kayo ga pinag-aabalahan itong si GM. Okay. Ah, tagsayo man kayo makamata ni siya. So mga katropa, unang-una, no, mayong buntag sa ato mga solid listeners. Labi na usap sa ato mga viewers sa ato ang Facebook Live. No, sa mga anaa, kanunay nakiguban ka na to. Sa mga taong kanunay nagasuporta nining atong programa. Okay, since maupay pagkasulod sa to ang live usab, no? Maraga mingaw-mingaw pa kay si Gloria Malala Apilo. Aniyana usab na kasulod na. Okay mga katropa, diri una ta sa pampaugnat sa inyohang mga kaugatan. No, ato usang pasayaw ni si katropa ng GM. Tao ko insi na wala pa ni bangon kay wala pa ang kape. Uy insi, bangon na di insi. Ah, bangon na diha kay ang imuhang kuan dito imong itugwayay. Ah, naghinam-hinam na to nga mukit-kit og sagbot. Pabangunon ta na si Insi, be. Pabangunon na to si Insi, pinaagi sa ato ang mag-exercise tayo tuwing umaga by Bong Navarro. Pasayawon sa dato ni si Rigor.

0: Exciting! Exciting! Pilipinas!
1: Atong oras, mga katropa, alas 5:14 na. Diri na usab kita sa pagpanag-uban ining mga orasa. Medyo na wala atong live, no? Si katropang Nili o si katropang Rigor. Pasensya na, murag nawala mo sa linya. Okay mga katropa. Anyway, mayong buntag sa toang mga tricycle driver nga mga nagalawig karon sa kadalanan. Sa mga biyahidor, nga na ang karon na nagpaningkamot sa pagbiyahe para sa ilahang mga pamilya. Sa mga estudyante, mga ginikanan, mga magtutudlo, mga empleyados, pribado o mga panggobyerno, mayong buntag ninyong tanan mga katropa. Labi na sa mga sayo gyudin tao na ni kay sikay para sa ilahang balon sa eskwelahan, balon sa trabahoan. Mayong buntag diha sa may dakbayan sa bayugan. Og sa ato ang mga higala diha sa may diha sa Tibuok areas, Bayugan City. Daga naman tayo mga kuan diha, mga higala po nga nakauban kadunay sa mga lula as pickleball ba? No, muna nga makagain gihapon og kuan na ining pickleball mga katropa. Makagain siya og tawag ani kanang community relation. Ano na siya? Daghan ra bag ng libak pickleball. Katropang Rigor na Rokla, aha namang kakaroon lapit. Sa mga silingan ni Katropang Rigor diha sa may Barangay Santa Irene Prosperidad. Mayong buntag ninyo diha. Oy, asa na mga pataho? Mga pataho, Wilma Joaquin, mga Joaquin family. Kinsa pa rin mauban ng mga atong mga kahigalaan diri sa kahanginan. Mga katropa, ala, bango na mo diha. Timpla na mo sa inyohang kape. Ako diri, nakatimplan ako sa kong kape nga Santon Gold Coffee Mix. Okay, dili ta pwede nga dili ta kapangapi inig sa iyo's buntag. Para magawas ng mga kwan ba? Mga daotang espiritu. Gipang kabuhi na kaya saka ag panuhot sa tungod sa electric pan. Okay, kumusta man? Kumusta man mo diha? Sa mga taga San Francisco, nakapanalod na batanan og tubig? Na ba'y pundo ang inyohang mga container? Kagahapon mga katropa, doon ay gipahigayon nga session si ang committee hearing regarding niining tubig. Ato ang kagahapon mga katropa atong water district niya doon mo lagi to dito na hisgutan nga matod pa gipangutana lagi ni Vice Mayor Volvera no nga tungod lagi nining daghan na ang nagreklamo mga katropa tungod kay pirti namang gyud ka nihit ang supplies maong kuan mga katropa kining supplies tubig. So gipangutana ni kuan ni Vice Mayor Volvera kung pwede ba siya i-schedule kada barangay ang agas? So halimbawa, karong mga orasa, Kaya sa karong panahon, mga manggo, daghan na ang nagsakit kay yun, laging mabilar pirmi kaya magapaabot ba kung kanus abuagas ang tubig, mga katropa. Unya, kaya ang agas sa tubig, tag alas 11, alas 12, alas 2 ang uban. Unya, may managinig agas nga diretso kusog dayon. O, perte mampung hinaya, di sa imong isa ka container, sa imong isa ka balde, alangan magmatug ka diha, magpinaabot sa imuhang tubig. E, siyempre, magpaabot, gid ka kung kanun sa ato mahuman, kanun sa ato ma... tawag ani... kanun sa ama puno ang tubig, mga ang balde, mga katropa, or ang container. So, siyempre, gadagan nga gadagan ang oras, mga katropa, mabilar, yun ka. So, mga ito, nga, gipakutanan ni si GM, General Manager Luzon, kung pwede ba i-schedule, mga katropa, pero gitubag ni GM Luzon nga dili makaya ang scheduling sa pagpaagas tungod sa topography and distance sa mga barangay. Sumuna siya, mga katropa, bisan pa di ay og ipang off ning uban, mga katropa, no, dili gihapon ka kuan ngadto sa ubang barangay. Kaya tungod lagi sa kahinay sa supply o sa pressure sa tubig, mga katropa, nga dili makadagan o dili makasaka ngadto sa ubang mga barangay, labi na sa mga kaning mga higher ground. No, kay mo man gyud ni isa sa problema kining mga subidaon, kung dili kusog ang pressure sa tubig, mga katropa, diya sa mga hose, di gyud na siya mo subida. Naay barangay nga ubos ang elevation, hinungdan nga walay undang ang agas sa tubig. Actually, may point naman si Koano, si Luzon. Nga kung sa mga kining mga barangay nga dili habog, no, dili hataas ang pagpasak pagdagan sa tubig, so kana normal na maabtan gyud sila. Una nga kita dire kay naaman ta dire second floor. Unya subidaon pa gyud pagabot sa may hubang. Mauna nga medyo hinay gyud. Una nga pagabot dire sa pisaan, no, di gyud ka subida ang tubig, mga katropa. Kaya pagabot dire sa may lower pisaan, wala na, sugod na ang subida, mga katropa. Di na kasaka ang tubig. So, maupon na ang ilahang kuan, mga katropa. Maupon na ang ilahang explanation. Tubag sa gihimong hearing, mga katropa. Gani, murag doon na ito'y na-mention nga mag-low na pod ang SFWD. Para mahatagan gyud kini og solusyon. Nahalaw atay mahimo anak, mga katropa. Di naman ta pwede mo atras. Abante na lang gyud ta, mga katropa. No, di na ta pwede mo atras nga di na ta magpataod og tubig. No choice man ta. No, wa man ta atong kaugalingong source. Mao na nga sabay na lang gyud ta sa agos ng buhay. Okay, dirita, patagan sa taniga, Kuanbi. Paugnat sa kaugatan. May na lang si Katropang Rigor, si Katropang GM, si Katropang Wilma Joaquin, o si kining mga pataho, mo kuan sa diron, mo exercise ni sa ilahang kaugatan.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: At rasabante mga katropa, matod pa ni Bayani. Oh, wala nang atrasan sa buhay natin. Kailangan nating lumaban kahit gaano pa man kahirap ang mga pagsubok sa ating buhay. Abante lang mga katropa. Wala nang atrasan to. Kaya abante lang tayo lagi. At ang oras mga katropa, alas 5.28 na kininga oras sa tog kanato sa ato mga produkto ng Santon Plus Gold, Vision X Plus o Premium D3, Santon Vitamin C o gang ato ang Turbo Dietary Supplement for Men. Okay, once again, kumusta man ang ato ang mga kuandiha, mga kaigsuunan sa pa kay Diana. Ako sang pangitaon inyohang mga kuan mga katropa. Kay base nunya ng luod na ni uban. Okay, murag wala pa man. Wala pa. No, sige, natulog pa ron si katropang Didin Pataho o si katropang Wilma Joaquin. No, atong oras mga katropa, alas 5.29 na. Mubreko na tas makadiyot mga katropa. Doon na tayong mga importanteng mga pahinomdom. Alang sa ato ang kahimsog sa kalawasan. Mga importante nga pahinomdom alang kanatong tanan. Okay, mughawa mga katropa, kay mubalik ra ko human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. O garon na sa atong pagbalik ato ihato diha kaninyo mga kasikas gikan sa ato ang Silingang probinsya.
0: Exciting Pilipinas.
2: XFM. XFM.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3.

0: kaayo eh, di jud dalim.
1: Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
2: pamasayrog sayo,
1: aron maka boundary.
2: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak?
1: Unsa mo pa sa balay?
2: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo
1: Dietary Supplement.
2: Akong gitestingan
1: aron malipay si Mrs. ba.
2: Grabing kumbate.
1: Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
1: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog.
2: Paguli na ko sa balay makatag pag panahon sa akong asawa.
1: Oh, kamong mga kauban akong driver dia.
2: Unsa pay gulat ninyo?
1: Pag turbo na mo.
2: Para gahi pirmi ba?
1: Ako si Dolitz,
2: usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance?
4: Diri na ta.
3: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Sandon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamatay sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sa unya matapabata po sa atong pamanit Sandton Gold Coffee Mix.
11: Sandton Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
12: Sandton Gold Coffee Mix, mabalik.

sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Harry, pwede mo ba magtanong?
1: Pwede, pero isa lang.
0: Kasi nag-break ko kami ng pang-anim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
1: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

0: Remember, Willy?
1: Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
2: Pito-pito!
3: Exciting! Exciting! Pilipinas!
4: Oras mga katropa, alas 5:40 na sa sayong kabuntagon. Hingpit na nga nailog sa kahayag ang kangit-ngit. Busa walay rason nga dili na tamo bangon mga katropa. May kining mga oras ha. Mao na kini ang adlaw o oras pagbangon mga katropa. Once again, kini atong programa gipaluyohan kini sa atong mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Nga labi na ang ato ang mga kapi. Santon Gold Coffee Mix nga available na sa tanang mga mercury drug sa ato ang lugar. Ato ang premium D3 og Santon Plus Coffee Mix na usab sa ato mga butika nga duol sa atong mga lugar mga katropa. Okay mga katropa, maayong buntag diha kang Kuya Elisar Saol. Sa mga Saol family nga nagpanikay-sikay na usab karon. Labi na diha kate darling. Good morning sa inyo diha kuya. Og kumusta naman si Kian? Nakamata na baka aning bataan eh. Nagpalami pa siguro ni Stolog ay. Mata na do, bleat na po ka do. So mga ka-tropa, diritas mga kuan bi, mga informasyon nga dapat atong sayron labi na sa atong mga silingan nga mga probinsya. Aro na sa atong kuan. Okay, naminaw raraban ni sila si katropang Wilma o si katropang Pataho o si katropang Rigor. No, Rosemary Pavio sa Quebrajosa. Magandang umaga mula dito sa Philippines at papunta dyan sa UAE. UAE ba? Kung ako na sa iyo. Okay, diriyo na ta sa unang detalye mga katropa. Sakto ba ni? Duha ka construction workers samdan sa pagpamusil. Di nagikawatan pa og motor sa Banga, South Cotabato. Di naman ning panghitabo ni. Okay, diri ato sa iron mga katropa, kang katropang Chris Ligaspi. Atong pasudlon si katropang Chris mga katropa. Katropang Chris, sige, ihatod ang imong balita.
5: Report! Naangol ang usa ka construction worker human gipusil o gikawatan sa iyang motorsiklo sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato, mga alas 4:39 ang takna sa kadlawon ning nakalabayng adlaw. Kilang biktima si Elias Leo, 29 anyos, nga ulitaw, residente sa Barangay San Vicente, Banga. Sumala pa sa pasyon ng investigasyon sa Banga Municipal Police Station nga samtang namalit og sigarilyo ang suspect sa tindahan kalit miabot ang biktima sakay sa iyang pulang Honda CRF 150cc nga motorsiklo. Samtang nanawag ang biktima o nagpadulong sa tindahan, giingong gipusil siya sa suspect duha kay gayon gamit ang pistola. Naigo ang biktima o duha kabala sa ubos nga bahin sa iyang liog. Human sa pagpamusil, gikuha sa suspect ang motorsiklo o misibat. Padulong sa wala matino nga direksyon. Daling responde ang mga personay sa MDRRMO, Banga o Gagila, ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa Corotel City, alang sa dinilang medical nga pagtambal. Na-recover sa crime scene ang duha kakabhang sa bala nga 9mm. Nagpahigayon karon og follow-up operations ang mga intelligence operative sa Banga Police Station o gisusi ang tanang CCTV footage aron mailhan ang mga suspek. Aron magpamiling healthy, karunay magtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, ex-FM News.
3: Live! Report!
4: Mabaka ni mga katropa o kawat lang baka ang tuyo nini. Dagang salamat katropang Chris Ligaspi sa imuhang balita. Muna'y pangutana mga katropa kung basin baya usab o doon na po'y atraso Inamang ko'y uban mga katrupa nga gipamusil tungod kay doon na po'y atraso. Pero kung ingon ani man galing nga pagpangawat ra ang katuyuan sa maong suspetsado, na wag yun ini kuan. Abisan pagunsaon lagi sa ngalan nga sayo o paglabag sa balaod mga katrupa ang imo, wag yun gihapon na exempted mga katrupa. Direta sa ikaduhang informasyon mga katropa sa balita gikan sa Bukidnon. Matod pa driver sa motor na angol human ni bangga sa wooden cart. Atong siren usab kini kang Michael Ricabo.
3: Live report.
0: Naangol ang driver sa motorsiklo human kini ni bangga sa wooden cart samtang nagbiyahe nga lango sa ilim ng makahubog ni atong Domingo sa hapon Agosto 9, 2026. Nahitabo ang aksidente sa intersection sa New Batangan Bridge sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang naangol na ilang si alias Alex 38 anyos. Base sa investigasyon, ang motorsiklo nagbiyahe gikan sa Barangay Poblasyon paingon sa Barangay Batangan. Pag-abot sa mong dapit ni sulay kini pag-overtake sa kariton nga resulta sa panagbangga, nakaangkon og mga samad ug bunog sa nagkalain-lain nga parte sa iyang kalawas ang driver sa motorsiklo. Swerte na lang nga nagsulob kini og helmet, hinungdan nga nasalbar ang iyang ulo sa mas grabe nga kadaot. Gidala dayon ang biktima sa Valencia Polymedic Medical Hospital aron matambalan. Ang motorsiklo og wooden cart gidala na sa Valencia City Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ang gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
3: Live report.
4: Dagan salamat katropang Michael Ricabo. Sumuna siya mga katrupa lagi, dapat kanunay ligon ang atong kalawasan o ang atong panghuna-huna mga katrupa. No, kaya sa kanunay, dapat importante ang atong kinabuhi mga katrupa nga makaulita sa atong panimalay nga safety o malipayon. Kaya sa atong bawat biyahe, may kaakibat na pamilya nga naghihintay mga katrupa. Muna siya, no? Muna nga dapat mag-amping yun ta mga katrupa sa atong pagbiyahe. Kung nakainom ka, na ayaw na pagbiyahe kung di makaya sa imuhang lawas mga katrupa. Dirita sa isa ka kuan mga katrupa, ang bakta diri sa may jinsan nga matod pa 1.9 kumani 6 workers usa sa siyam ka 6 workers og usa ka minor de edad na rescue sa NBI human gi-raid ang resto bar sa Coronadal City. Duha ka bugaw arestado. Kuyaw na ini. Naapaday gihapon ni karon. Nahala sige ato nung siren mga katropa bi. Gikan kang katropang Philip Oligario mga katropa.
3: Live report.
2: Nagpabilin sa kustodiya sa DSWD 12 ang siyam ka babae nga nag-edad og 19 anyos hangtod 27 anyos. Ingon man ang 17 anyos nga minor de edad human nga ma-rescue sa NBI Semro kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Coronadal City ni nakalabang semana sa gabi. Sumala ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermalino nga nakaabot sa ilang buhatan ang mga human trafficking activities sa baong bar, kundiin ang mga GRO pamahimo nga musayaw nga hubo o makiktibol sa customer o galing magkasabot sa presyo diha mahitabo ang pag-take out sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sunod sa tulo ka oras, ang 2,000 para sa sex worker samtang ang 500 pesos para sa management. sa operasyon sa NBI na sayran nga napulo katuig na nga nagabaligya og unod ang mga babae sa maong bar o kasagaran kanila girecruit gikan pa sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaarkila sa mga customer nga nagkatidad og 2,800 pesos.
6: Aside from sa nagsumasayo sila ng kukutubat, pwede silang i-table, pwede silang akbayan, pwede silang dingin, halikan ng customer. And then kung magkasundo sa presyo, pwede kayo magkaroon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila.
2: Nakumpiska sa bar ang mga resibo, condom, syringe o aluminum foil. Gisikop usab ang duha ka mamason o bugaw kundiin gialigarang ginapagamit og droga og shabu ang mga babae ay hamujuti apan walay nakuha ang mga otoridad. Sa pagkakaroon hingpitang napsaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Corona del City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022 o RA 7610 Con Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa mga dinakpan. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal og wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa Rekeosan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Live report.
4: Okay mga katropa, salamat katropang Philip Olegario. Pastila no, napaday gihapon yung mga ingon ani karon sa yunan kagda 10 years na. 10 years na nagatrabaho diyang dapita, kadugay baday ana na sulbad o nabantayan. So dapat ana mga katropa, kaniadto pa lang lagi unta na nasugpo na. Oy, mayong pagpaminaw diha kang Yuyu Boy. Ay, sige katawa diya. Ay, sige kuwan diya. Kumusta man na ato ang mga higala diya sa bayugan? Nagapaminaw dahil si Yuyu Boy. Sayo rabagi din tao ni siya mo kuwan. Sayo kay ni Manikay Sikay. Yuyu Boy, sikian diha Yuyu Boy. Naunsa na, basiga nagpalami pa nagtulog, late na po na, minsyo na po na sa GC. Maayong buntag sa inyo hang tanan diha, labi na sa to ang mga kapamilya dihang depita. Maayong pagpaminaw sa mga Rosas family. Sa mga kapamilya diha sa may Panaytay, Bayugan City. Basigila ay kadiha, Yuyu Boy, hala, suroy-suroy sa dito sa gawas. Kay daghaga jogging karon dito sa circle. O sabay-sabay sa kadito og jogging sa circle. Kay may na lang daghag mga kuan dito. Makita nga talan-awon nga binuhats Ginoo. Daghan man dito gajaging Yuyu Boy. Dito pawa skalaay ba? Di naman imo madalas lolo kay misod mo nagtikang lolo. Ikaw na lang say jaging-jaging dito ba pa. Pasingot magyapo na Yuyu Boy. Pasingot dala paayo sa paminsar sa kalawasan. Unya di pod kalaayon magjaging dito Sir Colio Boy kay kanang daghan man og kasabay dito. Daghan kag mapilian nga sabayan dito magjaging. Okay, kabalo ko humana ka diag pangapi. Karon alas 5 taman alas 6 apit na pod alas 6 kahit mga 6 to 7 kana mayo pa na ikuan ilabigar og jaging-jaging din sa circle. No, sumata siya mga katropa ang ato ang sulod sa ato mga balita karong mga orasa. Nining sayo si Kabuntagon. No, palihog na lang sa mga ginikanan na monitor ra gyud inyo ang mga kabataan labi na kining mga babayi. Basig do na pa ilaing mga ingon ani. No, nga sige, gihapon nagapadayon sa pagbuhat nining mga lamalasay ng mga diskarte sa kinabuhi mga katropa. Gawa ni Lisod kung di mabantayan. Kadugayan ani maupani hinungdan nga magdala og sakit sa atong mga kalalakihan. No, so kada lang mga katropa. Wala man tayo igong oras sa upadayon na labig sa unahan. Ako na lang magpasalamat sa inyohang kanunay nga pakiguban. Ingon man sa inyohang mga suporta nganhi sa ato ang programa. Daghang salamat mga katropa og hinaot og kining adlaw magmabungahon. Og hinaot nga ang inyohang adlaw karon mahimong malipayon. Daghang salamat mga katropa, dalaygon ang Dios.
3: Exciting Pilipinas. X FM.
7: Ora, kapitan.
8: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
7: Kiligon. Ah.
8: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
7: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinat sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hores que trupa a les 6:08.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Agusan del Sur, mga katrupa. Good morning. Adlaw na usap nga Martes sa Pizza 11, mga katrupa, ni atong bulan sa Agosto 2026. Welcome, welcome na usap sa itong turumunan ako si katrupang Ri Celeste Surabascas. Kining Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, ang atong turumunan na hatod kinis maayong nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisado og lahutay. Usa niini mga katrupa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagaputiktar sa atong panglawas, nagatabang sa atong mga balatian mga katrupa. Ginapangita sa atong mga kaigsoonan hangtod karong mga panahuna. Mauna kung aduna kay dili maayong gibati sa imong panglawas mga katrupa. Hala, sulay na kini nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Apan tinguha alang mga katrupa nga dili ka maadto sa uban nga mga produkto. Paningkamuti gyud mangutana ka nga ang imong gipalit dapat na ay tatak Yes to Health Incorporated. Ay ikuan gyud sa atong mga butika kanang na ay tatak nga Yes to Health Incorporated kay daghan ra man nagpasanton-santon karon. No? Gumikan sa kaayo nini. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa ato kining mapalit dinha sa mga butika nga duo sa atong dapit. Usab sa mga National Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ang atong tulabanan usab mga katrupa, hatod ginis mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagaservisyo mga katrupa sa pagpautang. Kung pinansyal ang imong ikinahanglan, mangutang ka. Aladola dayon ang opisina sa Agusan Lending Corporation. Naa sila nahimutang mga katrupa sa San Francisco at ubangan sa San Francisco Gymnasium. Makita ka ng ilang pangalan sa Agusan Lending Corporation. Sa may bayugan, nausap sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Manutin kita mga katrupa sa pagtunol sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, publiko gipahimangnuan kini sa COMELEC Agusan del Sur sa posibleng pag-postpone sa barangay o SK elections.
1: Headlines, headlines.
0: Wanted sa kasong qualified rape na dakpan kini sa Esperanza.
1: Headlines, headlines.
0: Dingge makamatay kun dili madala dayon sa ospital. Pahimangno kini sa Hubang Health Center.
1: Headlines, headlines.
0: Bukid nga bahin sa Barubo nasunog tungod sa nagdaob og sagbot.
1: Headlines, headlines.
0: Sa pikis bahin mga katrupa, motibo sa pagpatay kang Pastor Binandaya. Giingong nahibaluan na, kaso gipasaka na batok sa tulo ka suspect.
1: Headlines, headlines.
0: SK chairman sa Taglatawan dismayado human giguba ang bag-ong taod nga ring o kutson sa basketball court.
1: Headlines, headlines.
0: Bao-bao driver dakpan sa bybus, shabu nasakmit. Samtang ang suspek mga katrupa ng himakak.
1: Headlines, headlines.
0: Sa dugang bahin sa atong mga balita. Sa balitang regional mga katrupa dito sa may Surigao del Sur, wanted sa kasong qualified thief na dakpan dito sa Tagbina.
1: Headlines, headlines.
0: 37 kapamilya na wad-an o Pinoy-anan human sa sunog dito kini sa Surigao City.
1: Headlines, headlines.
0: Olga sa pagpabuto o granada sa usa katulunghaan, giimbestigahan na. sa maramang PNP.
1: Headlines. Headlines.
0: Magatrupa sa itong balita sa national. Kapinto nga sa milyong tao na apiktuhan kini sa habagat og nangaging bagyo sa nasod.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa international, Poplio nanawagan nga undango na ang giyera sa Ukraine tungod sa nagkadaghang sibilyan nga nangamatay.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balitang sports, alas Pilipinas women nakuha ang unang silver medal sa CV Cup. Human gipildi ang Indonesia.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balitang showbiz, Chris Aquino nakasinati og sakit sa bukog samtang nagtaping alang sa iyang screen comeback.
1: Headlines. Headlines.
0: Mga trupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras-oras, doon na kita ay 14 minutos na nagkalabay sa lasays. Ano yan ang pagtunulo sa kumplitong detalye sa atong mga balita?
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Publiko gipahimnuan kini mga katropa sa Comelec Agusan del Sur nga kalabutan kini sa posibleng pagpostpone sa barangay og SK elections. Sa inutang nga detalye sa report ni katropang Ray Arlington.
1: XFM Report.
3: Gipahimnuan sa Commission on Election kan Comelec Agusan del Sur ang publiko nga dili magkumpiyansa o mag-assume nga mapostpone ang umaabot nga barangay Ansangguniang Kabataan election tungod kay nagdepende pa kini sa pag kapasar sa bag-ong balaod. Gipasabot ni Atty. Ernie F. Palanan, ang Provincial Director sa Comelec Agusan del Sur, nga ang posibleng pag-uswag sa schedule sa eleksyon kinahanglan pa nga muagi sa makuting proseso sa magbabalaod dito sa Kongreso. Matod ni Atty. Palanan, kinahanglan pa kining hisgutan o aprobahan sa House of Representatives, ingon man usab sa Senado, kung aduna may panagbangi o kalainan sa duhang kabersyon, kinahanglan nga kining ayuhon o i-reconcile sa Bicameral Conference Committee sa dili pa ipasa ang final version ngadto sa opisina sa presidente alang sa pinal nga perma niini. Gibutyag usab sa mga opisyal nga kung mapirmahan o dili mamahimong balaod ang maong sugyot, dili otomatikong mapospon ang piniliay. Busa dako ang iyang pahimangno sa katawhan nga dili mag-una-una og pabor sa mga hungihong sanglit do na pay taas nga legislative process nga angayang matuman sa pagkakaroon na nawagan ng Comelec Agusan del Sur sa publiko nga ang labing importante mao ang paghulat sa penal nga desisyon o opisyal nga pahibalo gikan sa mga otoridad kalabot sa penal nga eskedyol sa maong eleksyon.
4: Ingon nila, doon ay posibilidad mapostpon? Pwede! Kung mapirmahan ang balaod na mag-oktaba sa barangay o SK elections sa atong presidente. Kay gikan sa lower house, namin sa version sa Senado, kumagawas na siya, mato nag-bicameral conference, kung unsay diferensya, reconcile, ay then i-endorse o pirmahan sa atong presidente, mag-oktaba ang barangay o SK election. Pero kung di pirmahan, nilisan. And, isa na marang ay magkumpiyansa, ikaroon, pinanoybe na sa August, diba?
3: Atipik sa pamahayag ni Atty. Ernie F. Palanan, katropa. Aron kanunay himsog ang imong panghuna-huna ug ang kalawasan. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oh, lagi ko na daghay gusto masayod kung unsa na gyud status ani. Madayon ba o dili kay para dili kun mahinayak mga katrupa o ka ngisi-ngisi ang gusto mo kandidato. Sige, padayon ta sa itong mga balita sa rangkadas mga balita mga katrupa. Sampi ka sa bahin. Ana nagkaroon sa silda ang gilang top 1 regional most wanted person human kini malampusong nadakpan sa mga otoridad tungod kini sa kasong qualified rape of a minor dito na sa Puroca Jes Barangay Poblacion Esperanza Agusan del Sur. Naitabo ang maong operasyon ngadtong alas 7:50 buntag Domingo Agosto 9, 2026. Gilang nadakpan si alias nga Libby, 47 anyos minyo, usa kini ka librero residente sa maong dapit. Siya na siko pinagida sa warrant of arrest ubos sa criminal case number 9086. Nagipagawas kini ni Attorney Ferdinand Ricudo Villanueva. Ang Executive Judge, RTC 10th Judicial Region Branch 7, Bayugan City. Ngayon nagkalabayang Hulyo 2, 2026. Walay piyansa mga trupa ang girekomenda ang kurte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong pagpangita o pagdakop gi panguluhan gini sa tracker team sa Esperanza Municipal Police Station. Obos gini sa pagpanguna ni Ayan Kenneth Alguno, ang Assistant Warrant PNCO. O sa pagdumalang ni Police Lieutenant Ruby Kalang, ang OIC sa Esperanza Municipal Police Station. Nakatabang sab sa operasyon ang pursa sa PIT, EDN. Obos ni Police Chief Master Sergeant Anthony Umapas, kauban ang 130th Company sa Regional Mobile Force Battalion. Obos kini sa pagpanguna usab sa ilang company commander nga si Police Captain Elson Banasan. Gipaybalos sa kapulisan ang suspitsado sa iyang mga katungod. Obos kini sa balaod sama sa Miranda Doctrine o anti-torture law sa wala pa kini gidala o gipriso sa Esperanza Municipal Police Station alang sa hustang disposisyon. Ang maong warrant ibalik nga ngadto na sa issuing court alang kini sa tukma nga legal nga proseso.
1: Express Balita.
0: Alas 6:19 mga katrupa, samtang dingging magkamatay kundili madala sa ospital. Kini pahimang no sa ubang health center. Sa inutang detalye sa report ni katrupang Junja Labrias.
1: XFM Report.
5: Makamatay o piligro ang sakit nga dingge kon pasagdan o dili dayon madala ngadto sa labing duol nga ospital. Kini ang gikumpirma ni Melanie Joy Olaer, usa sa mga registered nurse nga nakabase sa Barangay Health Center sa Barangay Hubang San Francisco Agusan del Sur dihang nahinabi ning sibiyahan sa XFM Agusan. Matud pa ni Olaer, dili gayud angay nga magduaduha ang mga ginikanan sa pagpa-check up pa sa ilang mga anag kung ugaling makitaan kini o mga sintomas sama sa maong sakit nga makuha gikan sa paak sa lamok. Gipadayag sa maong nurse nga walay igong tambal nga makapawala dayon sa dingge ang bugtong pamaagi aron maulian mao ang pag-inom og daghang tubig aron malikayan ang dehydration uban ang pipilah kabaga Binisaya nga mga pamaagi sa pag-atiman sa pasyente ilabi na sa pag-ubos sa hilanat. Ting itlog og panahon karon sa pagdaghan sa mga lamok hinungdan nga nanawagan ang mga opisyal nga dili paundangan ang pagpanghinlos palibot kini ragyud ang nagunang epektibong pamaagi aron malikayan ang pagsanay sa mga lamok nga nagdala sa mao ga sakit. Dugang pahimangno sa health center nga ipa-check up gilayon ang mga bata o bisan ang mga hamtong aron mahatagan dayon og medical nga pagtagad sanglit daghan na ang natala nga namatay tungod lang sa kumpiyansa sa paak sa lamok.
6: Fatal ang dengue labi na kung kanang late na gani nato mapa-check up ang bata. Ang gani sa parent ma-neglect ba? Ay, lana pre ni maulian na ni para mo lang. Pero magoy ang dengue kung dili ni mo makuha ni nga ang dengue gyud peak ang fever na usually after 4-5 days pag mahuman na ang fever diha ay mo shoot down ang platelet then manggawas ang mga rashes no? Nga late na nato may bawaan ang baklamo na abdominal pain so lang na anay bleeding sa internal ano niya.
5: Ang pamahayag ni Melanie Joy Olaer, ang nurse sa Barangay Health Center, Barangay Hubang, lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas ay sa 22 mga katrupa sa pika sa bahin. Nasunog ang usa ka bukid gadapit kini sa Purok Uno, Sitio, Ubon, Barangay Rizal, Barubos, Surigao del Sur. Apan suwerte nga walay bisan usa ka kabalayan nga naapektuhan kini o nadaot sa maong insidente. Matod sa Bureau of Fire Protection na Barubo, napalong raw sab ang sunog pinagi na kini sa paggamit og fire plapper tungod sa lisod nga terrain o dapit diin makasulod ang mga fire truck o dili maabot sa naandan nga firefighting equipment ang maong lugar. Base sa inisyal nga impormasyon, gituohang nagasugod ang kalayo. Human adunay usa ka tawo nga misulod sa maong area o giingong nagdaob kini sa mga sangbot aron limpyuhan ang iyang agi nga nilampasan. Apan wala damha nga mikalat o wala mapugi ang kalayo nga duna sa mas lapad nga bahin sa bukidnong lugar. Tungod sa paspas nga pagkailap sa maong kalayo, napugos ang mga responder sa paggamit og alternatibong paagi og manumano nga kagamitan aron lang maabot og mapalong ang sunog. Gipanumduman karon sa Bureau of Fire Protection ang tibuok publiko nga mag-amping kini sa paggamit og kalayo labi na sa mga dapit nga daghan og uga nga sagbot og dali masunog nga mga materyales aron malikayan ang susamang trahedya.
7: Sir, ni faculty ni dito sir sa area. Niya nagbunal-bunalan nang namakumkuan sir katuan. Katong para mapalong sir mo. Sir niya gi bunal-bunalan sir. Baya fire water ang tawag sir. Fire water ang ita sa among di.
0: Mga trupa ang usas mga a fire officer sa lungsod sa Barubo, Agusan, Surigao del Sur.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, giingong motibo sa pagpatay kang Pastor Binandaya. Nahibaluan na kaso, gipasaka na batok sa tulo ka mga suspek. Sa iron tanga detalya sa report ni katrupang Ri Allington.
1: XFM Report.
8: Personal nga away ang gitudlong motibo sa San Francisco Municipal Police Station sa nahitabong pagpatay kang Pastor Ben Andaya uban ang prostrated o attempted murder batok sa laing biktima. Matod ni Police Major Carmelo Malubay, ang hepe sa San Francisco PNP, na ilhana sa kapulisan ang tibuok na pagkataw sa tulo ka mga suspect nga giingong nalambigit o nagpasiugda sa maong krimen. Subay sa paspas nga investigasyon, gipasa kausab sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa mga suspetsado ngadto sa korte. Gisaysay sa kapulisan nga sunod lamang sa upat kaadlaw, nakabot na ang klarong kalambuan sa development sa mong hitabo hinungdan nga gideklara na kini sa ilang buhatan isip case declared. Bisan pa man ni ini, gipasalig sa San Francisco PNP nga magpadayon gihapon ang ilang himong proseso aron mapalig-on ang mga ebidensya batok sa mga suspetsado og masiguro nga mapanubag sila sa tibuok puwersa sa balaod. Dugang pa ni Police Major Malubay, padayon nilang imonitor og iproseso ang kaso aron hingpit nga makabot ang tinuod ng justisya alang kang Pastor Andaya sa laing biktima og sa tagsa-tagsa nila ka mga pamilya.
9: Nag-update ato sir, napahala na itong kaso.
10: Sir, tinuod ba nga na dakpan na ning mga suspect sir?
9: Negative pa. Dili na tinuod. Napahala na ito ang kuan kaso nga murder o attempted murder. Ang motibo nga mong kuan sir, personal grudge.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay. Katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang bahin sa tumabalita, balita, giyong dako ang pagkadismaya sa sanggunyang kabataan sa Barangay Taglitawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Human masayring giguba ang ring o kutsun sa basketball, kung basketballan, nga bag-o pa lamang gani nga gitaod. Wala makapugong sa iyang kasuko o kahiubo sa iski chairman Kenta Booking. Kauban ang iyang mga eski kagawad sa dihang ilang nakitaan nga dili na nauwala na mahitsura ang maong mga kagamitan humangi binuangan sa mga wala mailhing suspek. Gisaysay sa mga opisyal nga dili lanim ang ilang gihimo nga pagpabaga matud pa sa naong dunas mga opisyal sa siyudad aron lamang pangayuan o gapundo o mapatuman ang request sa mga kabatanunan nga mailisan ang maong ring apan mauraman hinoon ang gidangatan sa nasampit nga kagamitan. Matod pa ni kay Chairman na Booking, ilahan na karonggi panubayan o gipangita kung kinsa gayod ang mga responsable sa maong paguba Wala sila'y laing nga gidudahan kung dili ang pipila kay usab ka mga bataon sa Purok 5 Barangay Taglitawan di nahimutang matud pa ang basketball court. Gipaningkamutan pa usab din nga sibiyaan nga makuha ang opisyal nga pamahayag sa mga opisyal sa Barangay Taglitawan, Bayugan City, kalabot sa maong insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa itong balitang lokal mga katrupa, wala na makalikay pa gikan sa mga gamot sa balaod ang usa ka 38 anyos nga driver og baw-baw human kirima sa punsa gipaygayon nga bypass operation sa Sibangat Municipal Police Station. Gilas ka pulisan ang suspect nga si Warren Gargara Dilauro, 38 anyos ulita og gisirinti kini sa Purok 3E San Vicente, sangkop kini sa lungsod sa Sibagat. Siya ba ng pusong nasikop sa mga otoridad dito na sa Purok 7, Barangay Mahayahay sa maong lungsod. Ang mga operasyon gipanguluhan sa mga presyonahay sa Sibagat Municipal Police Station. Opos kini sa pagdumala ni Police Lieutenant Ramonit Rivera de Sican, ang officer in charge sa naasoy nga estasyonan. Na-recover o nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang lima ka pagiti sa gituhang shabo. Lakip na ang usa ka 500 pesos nga bypass money, ang usa ka gigamit nga lighter. Sa pikas bahin, aminado sa magsuspek na kaniadto naggamitan gayon siya sa maong illegal nga druga. Apan hugot niyang gihimakak ang maong akusasyon o makatarunganan o nang tarungan pa kini nga dili iyaha ang mga druga na kuha sa iyang posisyon sa mga otoridad. Sa pagkaroon, temporaryo kininga na kustadiya sa Sibagat Municipal Police Station ang maong dinakpan samtang giandam na sa kapulisan ang purman nga kaso Bato Kariya. May kalambigitan kini sa paglapas sa Republic Act No. 9165 o naila kininga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Pero nakatilaw ka pero dugay na.
12: Oo.
11: Kining drugs nga nakuha sa imo sir, aminado ba kay mo ni sir?
12: Ha? Naman na.
11: Imo na lang dawaton. Masay trabaho na to sir.
12: Masay sir?
11: Masay. Aminado ka sir. Asa ang barangay yun ni mga
12: San Vicente?
11: San Vicente.
0: Mga trupa ang pamahayag sa suspek nga si Warren Gargar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: At ang oras alas 6:30 na.
1: Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Dari kita sa pagtunol sa mga balita sa Regional. Wanted sa kasong qualified thief na dakpan kini mga katrupa sa Tagbina, Surigao de Lisor. Report ni katrupang Ali Vicente.
1: XFM Report.
13: Tanggong nakaroon sa silda ang usa ka wanted person nga nagatubang og kasong qualified theft human kini masikop sa gihimong operasyon sa kapulisan sa Barangay Tagungon, Tagbina, Surigao del Sur. Ang maong malamposong operasyon gihimo sa mga alas 10 sa miaging gabi pinaagi sa hiniusang paningkamot sa intelligence operatives og tracker team sa Tagbina Municipal Police Station. Giselbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gipagawa sa korte batok sa maong wanted person tungod sa naisgutang kaso base sa duan sa hukmanan, gipahimutang ang kantidad nga 30,000 pesos isip gitak ng piyansa alang siyang temporaryong kagawasan. Wala unay pagawas sa Tagbina MPS ang tinuod nga identity sa nadakpan aron pagsunod sa mga legal nga safeguard o pagpanalipod sa personal nga impormasyon ini samtang wala pa mahuman ang formal nga husay. Sa pagkakaron, daling gidala ang dinakpan sa buhatan sa kabuhatan.

0: Dad, nagpahinumdum ang mga otoridad niya ang paghimo og bomb joke o explosive threat online, bisan pa og prank o binuang lang. Usa ka seryosong kalapasan sa balaod o adunay bugat nga legal nga sangputanan. Giawhag usab sa kapolisan ang mga residente nga adunay kasaligan nga impormasyon bahin sa nagpost nga ilayong i-report sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang health team gipangita mag-Santol Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino pa para sa Pilipinas, kaya tropang Rustum Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Dito ang mga katropa sa may South Cotabato. Pagmaritis. Kuya Wagon. Pagmaritis, ba't masabot chismis? Mga katropa, ang pagmaritis kuno, gibawal sa Pulumulok, South Cotabato. Pagkisaran tanggal Italia sa report ni katropang Cheras Ligat.
2: XFM Report.
3: Gipatuman sa Barangay Landan, Pulmulok, South Cotabato, ang usa ka ordinansa nga paggangon ang pagkatap og malisyoso nga chismis, mali nga impormasyon ug walay basihan nga istorya nga moresulta sa panaglali sa komunidad. Sumala kang Barangay Kagawa Joey Salazar Mindito, tigsulat sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, daghang reklamo sa barangay ang nagsugod sa mga istorya nga gipasapasa hangtod nga nahimong dakong panagbangi. Matod pa niya, daghan na kayong oras ang mausik sa mga barangay opisyal sa paghusay sa mga away nga mahimo untang malikayan kung dili dayon imarites ang nadunggan sa silingan ngadto sa laing silingan. Ilawom sa barangay ordinance, makamulta og 1,000 pesos ang first offense samtang 1,500 pesos alang sa second offense. Gawas ni ini, mamahimo usab nga manduan ang nakalapas nga mangayo og pasaylo sa social media. Apan, klaro sa maong ordinansa nga dili niini sakop ang freedom of expression tungod nakatutok lang kini sa mga chismis nga mapamatud ang lapas sa maong probisyon human sa imbestigasyon. Giaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Pulumulok ang ordinansa ni adtong Hulyo 10, 2026 nga ipantuman sa Barangay Landan samtang suportado usab kini sa mga pipila ka residente tungod kay ang chismis gawa sa pangdaot ug dungog mahimong makaguba sa panaghigalaay, relasyon sa pamilya ug maayong panag-uban sa mga silingan. Sa pagkakaroon, wala pa'y formal nga reklamo nga napasaka sa barangay sukad na aprubahan ang maong ordinansa. Mga katropa, imbis chismis ang atupagon, magpagwapan na lang gamit ang Clear Skin Herbal Soap aron makaangkon o glowing o malartista ang kutis. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Sa dugang bahin mga katrupa, rito kita sa may Tagum. Ngayong lalaki, nagmotor, nakuhaan og druga sa checkpoint sa Tagum City. Pasla kini sa Pirisuhan, report ni katrupang Darwin da Dulatre.
1: XFM Report.
4: Paslak sa Pirisuhan, ang usa ka lalaki sa Tagum City, human kini nakuhag illegal nga droga sa dihang milatas sa gimuntar nga checkpoint sa mga sakop sa Tagum City Police Station sa Porok Magtalisay, Barangay Mangkilam, ni siyudad sa Tagum sa milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Aljun, 33 anyos, ulitaw, laborer, lumulupyo sa Barangay Pagsabangan, Tagum City. Sumala sa report, gisulayan sa paghunong sa polis ang suspetsado. Sanglit wala kini magsulob og helmet apan nagmagahi kini og bisukol sa kapulisan. Hinungdan nga aresto. Nakumpiska sa otoridad gikan sa maong lalaki ang droga nga nagkantirad og 2040. Usa ka improvised chop totter nga adunay residue sa shabu, empty sachet og usa ka improvised stroscope. Giisyuan sa kapulisan ang dinakpan og TOP tungod sa kalapasan sa balaod trapiko. Samtang patong-patong ang kaso ang iyang gitubang nga naglakip ang paglapas sa RA 4136 Land Transportation and Traffic Code, disobedience to a person and authority ubos sa Article 151 sa Revised Penal Code og sa Section 11 Article 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pinaagi sa inquest proceedings. Giimpound sab ang giminyong motorsiklo sa suspect ngadto sa LTO alang sa hustong disposisyon. Aron moligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Katapusan nga bahin sa itong balita sa regional mga katrupa dito sa May Davao. Maglibin partner nag-unong kini sa prisuhan, uman maristo tungod sa pagpayuhot og shabaw. Report ni katrupang Marvin Ibano.
5: XFM Report.
6: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan ang maglipin partner sa Davao City, humang kinihiniusang nasikop sa mga sakop sa Bahada Police Station ug PDEA tungod sa ilang pagpayuhot og illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giila ang mga naaresto nga sila alias Bata, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high value individual ug ang kapuyo ni ining si alias Carlin, 20 anyos nga pulos residente sa Santo Niño, Barangay 23-C, Davao City. Naaresto ang duha pasado alas 10:58 sa midabayng gabi. Pinaagi sa usa ka bypass operation kung asa na recover gikan sa ilang posisyon ang nagkalainlaing pinutos ng gituohang shabu ug atol sa pag-imbentaryo. Giban ba na ang nagkantidad kini sa 187,000 pesos subay sa standard drug price. Ang maong mga suspect kabahin lamang kini sa 39 ka mga durugista nga nadakpan sa Davao City Police Office sulod lamang ning tibuok milabayng semana agig pagpasiugda sa nagpadayong hugot nga kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga. Mga katropa, aron karon kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
2: Bueno, mga katropa, alas 6:44 na. Lawag na kita, diriya sa itong balita sa nasyonal.
5: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Mga katropa, giyong misa ka na ngadto sa kapin sa tunga sa milyon. Ka mga tao ang grabing napiktuhan kini sa bagat. Inubanan kini sa miaging Bagyong Luis o Maymay sa nakaraiyang bahin sa nasun. Base kini sa pinakabagong situational report na gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa kinitibok ang 585,993 ka mga individual o 170,593 ka pamilya ang naigo kini sa maong kalamidad gikan sa siyam ka mga rehiyon. Tungod sa dili maayong panahon, niabot na sa kapin na 4,800 ka mga tao ang gipailaom kini sa preemptive evacuation. Dito kini sa Rehiyon 1, 3, Calabarzon o Mimarupa. Mukabat usab sa 32,000 ka mga mulupyo ang napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay. Diin 293 kanila ang kasamtangang nagpabilin sa mga evacuation centers o nakipuyo sa ilang mga paryente. Nakatala na ang NDRRMC og 8 ka mga taong nakabsan sa kinabuhi. Siyam ang naangol samtang aduna pay usa ka individual ang padayon pang gipangita og namising. Sa pagkaron, nagpadayon pa ang gihimong validation sa maong mga biktima. Ikumpirmado sa maong ahinsya ang lapad nga damyo sa gibilin sa kalamidad. Lakip na ang pagkalubong sa baha sa 635 ka mga lugar nga pagdahili sa yuta, landslide, insidente sa pagkakininga pagkakuryente, pagkaguba sa mga estruktura o ang natala nga buhawi o kusog nga hangin nga nagguba kini sa mga kabalayan.
5: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Mga katrupa sa atong balita sa international. Nanawagan si Pope Leo XIV nga undango na ang nagpadayong giyera sa Ukraine o irespeto ang international humanitarian law tungod kini sa pagsaka sa ihap sa mga sibilyan nga nangamatay o nangaangol. Sa iyang mensahe sa wala pa ang traditional nga Angelus Prayer, panawagan kini sa Santo Papa nga kinahanglan ang undangon ang mga pag-atake batok sa mga inosenteng tao, ilabi na ang mga kabataan nga walay labot sa kagubot. Base kini sa datos gikan sa United Nations, kapina sa 16,000 ka mga sibilyan ang nangamatay sa maong lugar sulod sa hapit upat o gatunga gatuig nga gira tali kini sa Ukraine o Russia. Diin kadaghanan sa mga biktima ang Ukrainian. Sa pikasbahin, panayon usab ang Ukraine sa paglunsad o sunod-sunod nga drone attack sulod sa teritoryo sa Russia. Matod sa opisyal sa UN, adunay mga sibilyan nga nadamay dito sa Russia tungod nini. Sa pinakabag-ong insidente,
1: grabing na damyos ang Odessa Seaport sa Ukraine. Human sa usa ka tibuok gabi nga pag-atake sa Russia, diin 8 ka tawo ang naangol sa maong syudad. Sumala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Samtang dito sa Russia, 5 ka tawo ang namatay sa tibuok gabi nga drone attack sa Ukraine sa syudad sa Belgorod. Sumala kini sa Regional Crisis Center. Lagi ni mga katrupa kay kinimangong dagko po nga mga nasod kampanting nagtuo silang mudaog yun. Pero saan man nga kiningamay nga nasod mga katrupa astang labihang isuga mga di mangan po mo surrender liman ka upat na katuig tao ni ilang gira. Maupon ni mga katrupa sa Iran o Amerika, nagtuo po ng Amerika nga madaladala rag hulga masukol mang Iran, mauna nga ni taas ang gira na apiktuhan. Mauna ni karon kita apil ta mga katropa tibo kalibutan tungod sa kahambog ani ni Trump. Alas 6:48 samtang diri kita mga katropa sa ato nga palitang sports. Nakahimo og usa ka makasaysayanong kadaugan ang Alas Pilipinas Women human nila makuha ang labing unang silver medal sa nasod sa C5 Cup. Pinagi kini sa pagpukan sa ligon nga kaatbang nga Indonesia sa score nga 25-13, 23-25, 25-19, 33-31. Sa Thailand, mga katrupa, ang maong kompetisyon. Uman sa usa ka sikit nga dula nga niabot nga tuna sa Marathon Fort, nakalingkawas ang Alas Pilipinas sa 8 ka set point sa Indonesia sa wala pa nakuha ang ilang kadaugan. Nagtabla pa ang duha ka team sa 31-all sa Kulba Hinam nga panapos nga bahin sa wala pa gipagawas ang puwersa sa Pilipinas. Ni patigbabaw ang usa ka crucial block nga gihimo nila ni Faipi Sharma og Gia Di Guzman aron mapun-an ang opensya sa Indonesia. Sa wala pa na sayop ang kaatbang sa ilang drop shot nga maoy naghatag kini sa Pilipinas sa makasaysayanong daog. Tungod niining dako nga kalampusan, nalabwan sa Alas Pilipinas ang ilang giingong miaging unom ka bronze medal finishes. Sukad nga gipahigayon ang torneo ni adtong 2019 nga kaniadto na ilhan isip Asian Grand Prix sa wala pa kini gihimong C5 League og ulahina nga nahimong C5 Cup. Congrats gihapon og idaghan sa mga atletas Pilipinas mga katropa ng daog. No? Buto na naon mga katropa na amang gani sa ato sa Agusan del Sur. Atleta gihapon nga midaog sa kining dagan man siguro to. No? Na ato diri sa Agusan del Sur, kalimot ko siyang pangalan. Ilyas gihapon to. Ilyas Tabak. Ina naman si katropang Ilyas Tabak. Ni daog po ito mga katrupa. Hindi po ito basta-basta ang iyang sports. Alas 6:51.
5: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Dari kita sa balitang Showbiz. Mga katrupa, nakasinati o grabing panakit sa bukog ang sikat na aktris o TV host nga si Chris Aquino. Taliwala kini sa iyang gihimo nga pagpangandam alang sa iyang opisyal nga pagbalik sa screen. Pipila sa iyang mga suod nga higala ang personal nga nakasaksi sa kalit nga pagpanakit sa lawa sa aktris. Sumala sa taho, mugawas lamang ang maong sintomas sa iyang sakit kun ugaling makasinati na kini sa grabing kakapoy gikan sa trabaho. Atul sa maong shot, anaa sa set ang iyang suod nga higala og sikat nga designer nga si Michael Liva. Aron mutabang kang Chris para malampuson og hapsay nga matapos ang iyang streaming video. Kadamduman mga katrupa nga mibiya una sa industriya og pipila ka tuig ang aktres tungod kini sa iyang pagpatambal dito sa gawa sa nasod batok sa iyang giatubang nga mga talagsaon og seryosong autoimmune disease. Di po niya basta-basta ang sakit ni Chris mga katropa kay wala agyo kay kwarta. Kanus ara mag-goodbye. O galing man kay kwartahan man. Autoimmune disease. Mga kinibong sitwasyon sa tao mga katropa kung unsar po'y imong kahimtang, maura po'y paiguan ng sakit pero hilabihan ka dato, dato pong sakit. Ay, mga katropa, itong oras na sa 53 mga katong nagtapos sa itong mga balita. By the way, good morning ninyong tanan. Mga naminaw din sa itong mga balita. Matag-adlaw mga katrupa. Kumusta mamo diha? Dari sa itong San Francisco. Antos-antos lang ganyan din taon ta mga katrupa. Gumikan kay nihit gayod sa tubig. Gani, miabot na mga katrupa ang diskusyon sa atong sangguniang panglunsod. Dari sa San Frans. Gisgutan na mga katrupa. Gipatawag na ang general manager sa San Frans Water District. So, tungod lagi ipod, no? Ilang kining gisusi kung unsa bagay ug kaya bagyod. Pero mga katrupa, tungod man lagi sa sitwasyon na to, kining wala gyud makabundak og daghang tubig ang kalangitan. Mauna nga ang supply na to, mga katrupa, nagkulang. Ampo ta si Ginoo, nga untana, ulanon para mabutangan og tubig ang mga supply nga gikuhaan nato mga katropa, no? Bueno, itimbaya sana ako ang mga nagtanaw diri sa tong Facebook og mayong buntag by the way din ha sa mga naminaw sa radyo. Asa man mo nagpahigayon mga katropa? Diri sa atong Facebook ako sang i-shout out mayong buntag katropang General Arcio Amaro. Salamat sa pagtanaw katropang Cristina Pipito Monton, may buntag usab din ha. Katropang Randy Santisas, good morning. Mayong buntag daw kang Art Archiga. Gikan ni Randy Santisas. Thank you so much, Katrupang Randy. Bro, Arnold, Founder Ingong, mayong buntag ni mo diha, bro. Magpakaayo ka, bro. God bless. Katrupang Wendell Canicon, good morning. Sabi mo diha, Katrupa. Katrupang Analing Kagas, good morning, Sir Ray. Great lang ko sa tanan na minaw o labi na sa akong pamilya. Diha sa Lakaridad Vidal Kagas family watching from Saudi. Saudi. Salamat kayo, Katrupang Analin. Katrupang Day Chavez, good morning sir, happy blessed day. Okay, diha. Salamat Katrupang Day Chavez din sa may alegria. Katrupang Wendelin Canicon, good morning usab. Katrupang Lina Pataho, good morning usab. Thank you so much Katrupang kisa pa manalimtan diha. Three speakers ng page, may buntag Katrupang Nini Soiko, good morning, salamat sa pag-share ha. Okay, good morning ni mo diha. Katrupang Dilin Pataho, may buntag usab. Shout out inyong tanan din ha. Namahan na sa Sitio Kantagan, good morning. Katrupang De Los Rios Lee, good morning ni mo Katrupang De Los Rios Lee. Di sa may Santa Irina. Mamemorize na po na kuning lugar ni Katrupang De Los Rios kay Adris Reyes Lee ba kay active siya mag-participate po, no? Gawas aning uban usam. Katrupang Angie, Angelica Awadu Lipoldo Labs. Good morning, Je. Katrupang De Los Rios Lee, sa Santa Irina ni Santa Irina man ang imo no nabaluan nato nga daplin ka sa dalan. So pwede ba nga usa ka sa among pagabutangan og tarpaulin ang kilid sa dalan kay mga katrupa na ibutang namo nga tarpaulin sa kilid sa dalan. Of course kung mabutangan mo ni ini normal priority mo namo og dai mga promo. Ang among mga partner nga samaan eh, naigipamutangan nga mga tarpaulin. Amo man ang ikatag ni mga tarpaulin mga katrupa. Ang tarpaulin, ang unod niya na mga katrupa, aba syempre na ang pangalan sa radio, niya ang Yes to Health, no? Basin dool mo sa dalan mga katrupa, kinibang National Highway, ang sentro yun nga makita sa tao, magbutang mi ana og tarpaulin. Yaing na lang po, may gusto mo. Mananghid man mi mga katrupa. Kung niya gusto mo, maulag ito among giingon, kamo ang among mga priority kung unsay mga kayuhan, mga promo sa stasyonan, Og moingon ang kumpanya nga patilawa po silang kape. Nga nagong dili, yo. Oh? Ana ramana ang kumpanya ramana mga katrupa, no? Ah, kamo na minaw diha basig naamos kilid sa dalan. Ingon lang mo kay andami mo mubutang, no? Okay, katrupang Gloria Malala Apilo, good morning. Thank you so much sa may bayugan sa ito. No? Kinsa pa? Katrupang Beverly Patahom ay muntag usap. Thank you very much ninyo. Usbon ako ha, katong mga interesado nga mabutangan o tarpaulin sa XFM mga katrupa. Unsa man ang tarpaulin, kada bang mga poster, no? Nga duol sa inyo mga katrupa. I-PM lang me. Kaya atong surbihon o qualified ba? Kay mamay kuan na og kuan sa company niya mamalagi na usa ang atong mga kagisunan nga naan niya na unsa may mga benepisyo of course kamo ang mga priority namo kay naa man diha ang mga tarpaulin sa XFM mga gatrupa di ba. So, aduna na kita 2 minutos. Musunod na sa mga gatrupa. 2 minutos. Adisir mahidangat ang oras alas 7. Musunod na sa ang bulusay nila ni katrupang Junje Lebrias o katrupang Lemuel Ukay. Mga katrupa, manamilita sa inyong higala. Sa ngalan na lang sa Kiritibukang Puwersa sa XFM Philippines Network sa XFM Magusan. Di pa niya ni Apa. So, ato nang ikuan na shout out Boss MP. Morning sir. Shout out midiri sa barangay Karaoke Gonzales sa water filling station na Minaw Mikaron. Asa man nga lungsod katrupang Boss MP. Para shout out na to kanunay mataga buntag katrupang Boss MP, no? Salamat mga katrupa sa inyong pagpaminaw sa atong pwersa sa 91.3, 95.7 sa kontrol ni katrupang Melan Duran, atong News and Public Affairs, atong News Desk katrupang Lemuel Ukay, mga anchors, reporters, sila si katrupang Junje Lebrias, katrupang Ray Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, daghang salamat ako si katrupang Ray Celestis Robascas. May buntag ganitong tanan, dalaygon ang Diyos.
5: Express Balita. Express Balita. XFM.
7: Kapitan Lodi!
8: RJ! Usa naman?
7: Nakutan na ba?
8: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
7: Unsa tawag sa pare nga abogado?
8: RJ, ang tawag ana, father-in-law.
7: Mga katrupa, exciting!
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Baga katrupa, 10 minutos na kalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Bullseye! Bullseye!

0: baga katropa mayong buntag baga Luzon, Visayas og Mindanao. Baga katropa adlaw nga Martes. Apit sa 11 baga katropa sa bulan sa Agosto tuig 2026. Bullseye. Kumusta baga katropa? Kumusta? Unang-una sa tanan, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa atong Diyos maluluwas. Nanining adlaw Martes, luyo sa ato ang pagkamasupilon, pagka makasasala sa iyang atubangan. Nahimo kitang buhi mga katropa. Og ania anaa sa kakondisyon sa panglawas, layo sa balatian, gumikan sa pag-amumas matag usa kanato sa ato ang Diyos maluluwas. Mao'ng dalaygon kayo ka Ginoo nining adlaw nga Martes. Boydo baga katropa ato gi-welcome usab ang 13 ka baga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya sa Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Labi na niining ato nga mga kasikbit usab ga probinsya nga naisakupan sa tibuok Caraga region mayong buntag. Sa ato nga baga opisyal,
1: good morning.
0: Ikan sa barangay baga katropa ato mga kapitan. Ato nga mga mayor. Ang ato usab baga katropa ga baga ang atong gobernador o vice gobernador. Ang ato ang duha ka mga congressman sa distrito 1 o distrito 2. Ang ato ga board of atong mga board member. Ang ato ga mga head office. Ato usab mga katrupang kapulisan o kasundaluhan. Mga negosyante mag-uuma. Syempre ang ato pod mga katrupang mga driver, sweet lover. Good morning dihan ninyong tanan. Ato lang gihangyo ni ato mga drivers with lover, labi na tundunay mga kinibang mga problema sa dugo katropang Limuel. Kaya dili malikayan karon katropang Limuel nga medyo mutaas ang presyo sa atong dugo. Gumikan sa labihang kainit. Isa rin yung ma-advise na to, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C og daghag inom og tubig. O niya, og mahimo mga katropa, adlaw-adlaw mo mga ligo. Okay, pag once board nga, nihit kita mo ligo sa itong kaugalingon. Pagkainit ang ato ang lawas, anak mga katrupa. Mao po na yung resulta sakit katrupang limit. Limit na ang maragsar ka maligo niya. Ulanan din ka ganing sama ni ini. Nasa gunso ng init niya mo kitang ulan. Moresulta yun na sila na mga katrupa. Ubo-ubo na yun. Pero kita ni anak mga katropa, uban sa abang si Ginoo o uban usab sa produkto mga katropa, medyo makaingon po itang mo po di ato ang taming katropang Limuel sa ato ang lawas. Yay, kaluyaan man po. Kadabang kuan po, condition gin po ato ang lawas mga katropa.
1: Bullseye!
0: Oo, sana yun. Bago na siya. Okay, boydo mga katropa. Sa ato po, mga kaigsunan niya mga estudyante. Good morning, dihan ninyong tanan, ha? Kumusta ang ato ang pag-eskwila? Ato nga mga security guards, ha? Good morning, dihan ninyo. Mga katrupa. Siyempre, inyong mga katrupa sa kahanginan, mag-uban-uban ka. Diha ka ninyo or ubanimin ninyo, mga katrupa. Alas 7 paingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Inyong bata-batas kanginan, katrupang John J. Lebrias.
2: Katrupang Limuel Ukay.
0: Kaming duha baga katrupa. Madungog ninyo. Baga katrupa sa maong oras mga tigpaminaw. O niya siyempre, sa tanan pod yung mga nakalantaw sa ito nga live program karon. Baga katrupa, labinas 95.7 XFM Bayugan City. O niya ang XFM 91.3 San Francisco. Baga katrupa, hala mga tigpaminaw. Muhang yung medihan ninyo, paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment. Kaya ito gihapon taga ano pagtagad ang inyong mga mensahe. Ang ato nga mabasa mga katrupa, dinhi sa ato ang paguban-uban mga tigpaminaw. Boyno mga katrupa, no, mga tigpaminaw, mga higala, kinsa tong mga dunay mga area or yuta nga naas da Prince National Highway katrupa, katrupang Limuel. Mga katrupa, basig na ay mga nanag-iya na Prince Highway, pwede may makig-istorya sa inyo ha, mga katropang, kay tarpaulin nga mo ang itaod, mga katropa, lula ni ini mga produkto, katropang Limwell. Ito na nga sabot-sabutan, mga katropa. O niya, kung doon ay mga, kanabang mga programa din, hey, katropang Limwell nga, kanabang ay mga... kinibang mga gingon na itong mga libreng mga produkto. Mm-hmm. Siyempre, kanto mga tao nga nag-offer sa ilang yuta nga kabutangan o tarpaulin, mauti ato nga priority.
3: Kusa mo na, signboard?
0: Signboard, oh.
3: Signboard ang tawag.
0: Naadiha bali ang mga produkto na ito. Mm. Siyempre, priority ni sila. Sama ni katrupang Lee, no? Diyas may prosperidad. Itong matauran mga katropa, isa na ni siya makabinipisyo po.
3: Labas sa yuta, diha?
0: Na ay iyahang kapihan, diha.
3: Ah, okay.
0: Oo. So, mauna mga katropa, diha Santa Irene, no? Bagating pabinaw. Mauna ito ang hangyo, diha ninyo, mga katropa. Biisang pagdiha mo sa rosaryo, mga katropa, why problema? Why problema, mga kaigsunan? Mingon mo, na sir, ako, na sa rosaryo, why problema? Basta kay... matauran o tarpaulin, mga kaigsunan. Wai problema na.
3: Kapitan diyan sa Osminia po. Murag naplin po itong karsada katropang din siya. Kasi makahangyo ta rito.
0: Pwede. Pwede dito. Kasi attraction doon dito.
3: Gani?
0: Okay, ikan ang inigsubida bitaw sa Magyangkang o niya gikag Davao, gikan o Butuan. Sa Kupog yun. Kung dito napit bitaw sa Lubi, bitaw katropang Limuel napit. Ay, pabor kayo eh. Ito na lang mahangyo diha,
3: mga katropang Ray siguro.
0: Oh, mahangyo na ito na diha, di manadisturbo katropang Limwell. Di manadisturbo. Okay, so mao na mga katropa, isa na ito ang target karong mga pipila kabaga
3: karong si Manaha.
0: So sige lang, musuroy lang may diha ninyo mga katropa. Niya mag sabot-sabot lang buta ninyo kabaga tigpaminaw. Total, nili man po may malimot.
3: Manaod mga ng uban. Ay pananghit.
0: Taod, mga ganin nila na mga chemical, anang, nagkalain-lain chemical katropa. Kini ba ito ang personal kita nga mananghit sa ilaha? No? Naman na. Nara na liha katropa ang Limwell.
3: Pilit ra sa lobby ang uban?
0: Pilit pag yung lobby. Wala, duwa ganit mananghit na. Pwede pa madakin sa mga nakaag lobby. Pero kana ito aplastado, dili na sa lobby ipilit.
3: Dili.
0: Dili na, da sa aplastado ng ato ang
3: katropa. Tsaba na, butangan pa nag-frame katropa.
0: Yun na.
3: Dako, pila kay sukod na?
0: Dako na, but nung sa pili sukod ka na. Basta kay Monet ato ang
3: minut po ito na isunod nun ay welcome to San Francisco naman.
0: Oh, pwede po. Welcome to San Francisco niya kuanda yun, katunod na yung product.
3: Oo. Para sa upan mga ginahimo.
0: Naman di, di sa kwan.
3: Pero murag product o station na ito ipabutang.
0: Sige. Mauna po hod, baga katropa. Kuan imin ninyo, ana. Boy no, baga katropa. Katropa ang Limwell. Uga. Ang... panudlanan sa tubig garon sa lungsod sa San Francisco. Mga katropa, pipila na ka mga bulan, pipila ka mga simana, adlaw mga kaigsunan ang kalbaryo karon nga problema sa tubig dinhi lungsod sa San Francisco, katropang Limwell. Kaya mo ato ang first topic karon, katropang Limwell. Ang kining problema karon, nagpadayong problema mga katropa or crisis sa tubig dinhi sa lungsod sa San Francisco. Kay dili lalim katropang Limwell kung kining tubig mo ay mawala. Kay pastilan daghan gyud kayo og magka problema niini.
3: Daghay manimaho.
0: Atong health kasi atong panglawas kay di natakaligo.
3: Manimaho gyud.
0: Unya pag CR mga katropa, pag huga sa plato, nakanahan ka diha og ang iro na mo'y mulimpyo sa imuhang plato niya mo po imong sukaran. Okay, wa na'y tubig? Mga katropa. So, kini mga tigpaminaw, kini mga nga problema karon mga katropa, ni abot na kinis konsiho katropang Limwell. Kaya nga ito, ade ang source deris tubig sa San Francisco, ang gikwaan pa karon kining magdiwata. Baga katropa ang source sa tubig. Unya, Gumikan siguro ni sa mga kainiton gato na sinati.
3: Mao?
0: Katropa, hubas daw. Unya og muulan pod mga katropang Limwell, mawala gihapon ang tubig. So, sinitagaan na itong pagtaga na itong laong-laoman mga katropa. Meron pod nga mahulip-hulipan pod ning mga pagdudas ato mga kaigsunan. O kining kalagot sa itong mga kaigsunan, kahalos makita ni mo karon mga post sa social media din sa San Francisco, pulos jud in town, hubas ang tubig. Unya, di ta usahay makaingon ta nganong makaingon ang tagalaing lugar katropang Limwell nga ano na hubas man. Nga agusan gani ang tawag niya kay bundag tubig. Hubas na hinuon. Diba? Baga katropa. So kini ato ni gasairon karon katropang Limwell. Kining maong ato ang problema sa tubig din hin. Baga katropa. Din his lungsod sa San Francisco, sa magiging kasulbaran ini. Doon na ba'y i-action karon ang ato ang mga kadagkuan? Ato ang general manager sa may water district o sa ato ang konsiho? Na baka ay nangita baka ni sila mga line source o pamagi.
3: Or nagpuyo-puyo ra sa opisina.
0: Dahil baka ha, mga katropa, sama sa akong gingon nga nagdamgo-damgo lang. Di ba, mga katropa? So kini atong tagaan og pagtagad katropang Limwell. Sa ikaduha na itong topiko, katropang Limwell.
3: Dakong bahin dito sa Luzon ug Metro Manila, katropang Junji.
0: Uy, bunga kayo sila nito.
3: Kasinati ug baha, gumikan sa habagat.
0: Ay.
3: Padayon ba kini nga epekto sa palpak na flood control project?
0: Ay, diha,
3: Diyos. Mori atong iskutan, katropang Junji.
0: Bunda nun. Bunda. Kung natin giingon sa presidente nga, huwag kayo mag-alala. Kahit marami tayong tubig. Dahil ato na daw ko ng tigumon, sa tawag sa Tagalog tigumon katropang Limwell.
3: Mo na problema ka
0: rin. Tigumon mga katropa, kaya para daw ko no, inig pag-aabot sa ating init, ato magamit. Panahon sa tagtuyo. Diba, naingon ba ito siya? Naingon ba ito siya nga, huwag kayong mag-alala. Dahil magagamit natin yan pagdating sa tagtuyo.
3: Ibali, mag-imbak ng tubig.
0: Mag-imbak ng tubig. Para gagamitin natin panahon sa pagtuyo. So, mauna mga katropa karon. Nahibong batikos karon si kada si Vince sa DPWH?
3: Dizon.
0: Dizon, no? Kay Dabaw ang iyahang gipunte di ato nakalabay nga adlaw nya karon wala may tingog-tingog katropang Limwell nga tibok Manila naman ang nalunupan.
3: Natamimi.
0: Natamimi naman karon. Ay ni mo Vince Dizon. Sige baga katropa, standby mo ni ana. Unya sa atong pagbalik katropang Limwell, siyempre kini mga nag-shout out ha. Baga katropa, balik lang kami human ni ining pahinomdom.
4: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, par, alin pa gunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hay ang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Anong bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana?
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na pistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sandon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Sandon Gold Coffee Mix.
20: Sandon Gold Coffee Mix. Ang kapig ang mo'y perfect.
18: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
21: Sister Pain.
22: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
21: Mapalit sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Poolside.
1: Balik ta baga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Doon na tayo 31 minutos na kalabay sa La City.
0: Bullseye!
1: Kining bahina mga katropa ato dyanado sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Nabilabol mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
0: Bullseye!
1: Aki katropang Limel, dinhitas ato ang... Paghatay na itong pagtagad, dining mga nag-comment sa ito ang Facebook karog padahon na.
2: Ito, liliyo ni Katropang Junji ang itong karaan nga page.
1: Dili ni sila mang luod, Katropang Limel.
2: Sa'yo na rin nag-comment Katropang Junji, si Gingging Ramos.
1: Uy, si Gingging Ramos.
2: Good morning mga idol. Shout out sa Ramos family.
1: Ramos family.
2: Diha ni siya sa may New Visayas. Nga iyang pamilya na dito sa Mount Olive.
1: Mount Olive, New Visayas. So niya, ang iyang pamilya na as Mount Olive.
2: May suon o ginikanan siguro na dito. Si Langlang Asis Kulientas. Good morning mga good idol. Nagtanaw sa inyong live. Gikan sa Buena Gracia, Talakugon. Katropang Junji.
1: Buena Gracia.
2: Po diri si Gloria Baro Espina. Good morning Sir Lemuel o Junji. Salamat Lord sa kabuntagon. Maayo ang team ko.
1: Thank you kayo, ha?
2: Dayday Sirapion Muyon Cordova. Good morning mga sir. Shout out ko diri La Caridad Purok Dos Prosperidad Agusan del Sur.
1: Del Sur.
2: Nakaanha nakag La Caridad Katropan Junji.
1: Wow, wow, wow.

0: Tantangan. Anya Kang Wilma Joaquin, good morning po ni mo madam. Kang Founder Ingong, good morning solid katropa. Oy. Thank you katropang Founder Ingong. Pohon-pohon, mahimo kang opisyalis na mo, no? Sa XFM, solid katropa. Anya Kang Dai Chavez, dari Pitas, may barangay Alegria. Mayong morning, taga barangay Alegria. Kumusta mo diha, Depita, ha? Baga katropa, niya kang Lina si Pataho. Good morning ni mo, madam. Good morning. Niya kang Langlang Ases. Kolyantas. Good morning, mga idol. Salamat sa Ginoong gitagaan ko niya og mayong pangluwas. Kanunay bisan ana ako sa kalisdanan. Kana lang, mga idol. Salamat. God bless sa katropa. Dia kang Langlang Ases, good morning. Balik naman eh. Kang Puting Manok, good morning ni mo pato, Puting Manok or na White Chicken. Good morning diha ni mo White Chicken, ha? Good morning. O kang Roy Antonio Gialogo. Hilogo. Hilogo. O kang Ginaline Arcio Amaro, good morning ni mo diha madam. Kang Aning Liliba, good morning nimo madam.
1: Good morning.
0: Shout out daw sa tanang taga barangay Hubang, good morning.
1: Good morning.
0: Onya kang Christina Pipito Munton.
1: Good morning.
0: Good morning ha. Mga Munton family.
1: Good morning.
0: Sa may barangay Pisaan.
1: Good morning.
0: Okay, taga Pisaan maning mga Munton uban katropang Libre.
1: Good morning.
0: Onya siyempre, katropang Limuel, ni apo de diri si katropang or si attorney Doris Mi Altisin, katropang Limuel. Good morning ni mo diha madam.
2: Uban siyang palangga, good morning.
0: Uban siyang palangga. Good morning. Kanang matod pa niya, kanang mojuti kang mangurog imong kaonoran. Tungod sa sigig kabilar,
2: oy,
0: I do hope nga dili na hindi makompromise ang health sa mga tao kay lisod kaayo. Paawason unta og sayo-sayo dili kay tag alas dos na sa kadlawon. Tinuod ka tropang Limuel kay siyempre mang maningkamot man ka nga makakuan, maka tigum og tubig.
2: Katak biya sakit ng mabilar ka tropang Limuel.
0: Sino na? Pag once gani bilar ka tropang Limuel, ubos jud ang imong immune system ana.
2: Nang uban
0: dali ta kay ka ana maigo jud og sakit.
2: Kuan ana kanang leukemia diha daw na anang bilar-bilar
0: nya labi na maligo. O di ba?
2: Kay makuan ang dugo ba ma.
0: Murag
2: anemic anemia.
0: Oh, ana murag nga ana jud ka tropang Limuel kay siyempre kining bilar init imong lawas.
2: Correct.
0: Gawas nga init nya maligo. Agay, perti-perti yun.
2: Kuan na, dubli na. Maka-highblood, mag-ibrag ulang at tulog.
0: Tinood na. Kay dapat magod mo pahulay, yun ang tana ang ato ang kuan.
2: O kira tagaan tag pangpalit o tambal sa atong palangga nga SFWD.
0: Oo. No? Mone ato ang, kuan nun. Mone ato akarong awhago ni sila. Salamat ha, katropang Doris Mi Altisen. Niya karong panahon na lisod, magudi po maligo, katropang Limuel. Kapating inita yung keso. Kitan ang panahon. Ngayon sa Bayugan City, di may mabalaka dito. Imuhan lang kaugalingon dito sa tubig. Imuhan lang kaugalingon mo. Imuhi tonton sa tubig. Bungga man ang tubig na dito.
2: Bugnaw pa yun.
0: Na bugnaw. Di na ka mabilar-bilar sa tubig dito, katropang Limuel, sa among aside. Kaya ipertig yan. Tubig nga naagyan.
2: Poblasyon man ninyo, no?
0: Oo, pataglatawan.
2: O, lagi.
0: Oo, yeah. Sintro.
2: Sintro.
0: Oo, mo na nga naagyo tubig daghan.
1: Ayaw!
0: O, kang ading Granaderos Dapar, good morning, ha? Aka, madam, madas may kanayugan. Good morning, taga Barangay Kanayugan. Kumusta mo diha, Napita? O, kang Rigor Narukla. Good morning, ninyong mga katropa. Monitor, God bless. Thank you kayo, ha? Good morning dahan ninyo.
2: Bronze Roads Dakuran.
0: Oh, si... Kwani? Si Bronze Roads Dakuran, no? Good morning nimo dahan nimo, boss, ha? Kunya... okay. Lang isa kundili halos
2: kada adlaw
0: kada gabi
2: eh
0: kada gabi ang problema karon sa tubig, mga katulad.

0: Pasa San Francisco. So, alanganin naman tamo proceed ka tropang Limwell kay Ala City 30 Inuibi naman yon. No, ang kuan ani. So, pagbalik namo mga katropa, sugda nato paghisgot kining problema nato sa tubig mga katropa dinhi sa lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur, human sa ato ang pahinumdom.
1: Sudan Christmas tree ug lansang.
2: Christmas tree ug lansang.
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pa'y anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa'y relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon.

0: Anton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Anton Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nag-day basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sugat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skadlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto anek. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang lumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Santon
6: okay
5: Plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niya. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

bumili sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Poolside. Poolside.
1: Balik ta, mga katrupa, sa ato ang pag-uban-uban. Warintay City minutos, mga katrupa na kalabay, Sala City, o kining bahina, mga katrupa, hatod ganito sa Premium D3. At ang mga nga bilar diha sa Dugas, Agas, Hinuat, Tubig. Mag-Premium D3, katrupang Limuel, kay kini muhatag ni siyang instant nga energy.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Mapalit ni sa mga parmasya, mga butika din sa tuang probinsya, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Okay. Dinhita, mga katrupa, sa tuang hisgutanan, mga tigpaminaw. Mga katrupa, dili bag-o sa ato ang mga igdulungog ang reklamo bahin sa kakuwang supplies tubig dinhi sa lungsod sa San Francisco, katrupang Limuel.
0: Bullseye!
1: Apan, mga katrupa, magating paminaw, sa pagkakaroon ang maong problema, gumikan kay dili mangod ni ingon nga usalang kaadlaw, katrupang Limuel, nga way tubig. Tulog kaadlaw, katrupa, way tubig. Kundili, pipila na kabulan ang milabay, nakuwang yun ang supply sa tubig.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Ang maong problema, mga katrupa, magating paminaw, misaka na kini sa taas ng level. Mga katrupa, hangtod ni abot na kini sa sisyon sa Sangguniang Bayan, di informal nga gidungog kini ang maong mga reklamo, katrupang Limuel, sa mga residente sa pipila ka mga barangay nga grabe gayod ang pagkaapektuhan sa hinay ug kulang ug usahay wala gayoy agas sa maong tubig. Sa maong pagdungog, katrupang Limuel, kaya niabot naman yun sa sisyon, mismo ang chairman, mga katrupas, komitiba, ya si SB member Vance Rofila ang nanguna ni ini. Aron masuta, maklaro kung unsa bagayon ang hinungdan sa nagkagrabing problema sa supply sa tubig. Sa maong sisyon, mga katrupa, anaa ang presensya ni Elmer Luzon, ang General Manager sa San Francisco Water District, mga katrupa, nga usa sa mga nagunang hinungdan maumatod pa ang sagunson nga kainit sa panahon nga nalambigit, mga katrupa, ang gitawag nga klima. Oga, matod pa, katrupang Limuel, ang tinubdan, mga kaigsuunan, mga katrupa, mo'y hinungdan, mga kaigsunan, mga katrupa, nga hinay ang supply sa tubig o mga katrupang Limuel na apagyo'y panahon, mga katrupa, mga tigpaminaw, nga wala gyoy agas. Apan, mga katrupa, gikinahanglan nato tanaon ang mas dako ni ining unsa magyoy kasulbaran. Posible nga dako ang epekto sa grabing kainit, katrupang Limuel. Kaya mao man ni ang isa sa mga rason, mga katrupa, ni General Manager Elmer Luzon, gumikan matod pakinis kainit o kining pagbagos klima. Kaya naman po'y panahon na sa klima, katrupang Limuel, nga sugod, grabe ang ulan. So, daghan po ang supply sa tubig. O niya, uwag sa gunsun po ang init, uga po ang supply sa tubig, katrupang Limuel.
2: Correct.
1: So, dako, mga katrupa, ang problema, ang kakuwang sa supply sa tubig. Diliigo nga atong diliigo, mga katrupa, ang tubag kung unsa bagayon ang angayan ni ining himuon, mga katropa. Ang pangutana, mga kaigsunan sa katawhan, unsa man ang konkretong solusyon ni ini. O kanus akini, makita, mga katropa, na doon na gayoy kasulbaran, katropang Limuel.
0: Bullseye!
1: Kaya nga naman, Kay para sa mga ordinaryong konsumador, ang tubig mga katrupa, grabe ni ka-importante. O kinahanglan yun taniini, manginahanglan taniini, matag-adlaw-adlaw mga katrupa. Una, para sa pag-inom, pagluto, paglimpyo, pagkaligo, o uban pa nga mga trabahoon gamit ang tubig katrupang limwil. Mauna, nga dako gyud kayo og makatarunganon ang pangutanas publiko o ang reklamos publiko mga katrupang limwil. Kaya nga naman, ang problema o ang reklamos publiko walay agasay pero nagpadayon ang ilahang bayan. Mauni ang isa sa mga reklamo mga katrupa, mga tigpaminaw, sa ato gabaga katawhan. Kini mga katrupa, tigpaminaw, mga katrupa, kini usa ka panawagan nga gihangyo sa katawhan para sa accountability, transparency, o konkretong aksyon mga katrupa. Kani ang panawagan? Unsa maging aksyon mga katrupa? Kalabot ni ining nagpadayon nga problema karon sa tubig dinhi sa lungsod sa San Francisco. Kinahanglan mahibalo ang katawhan kung unsa gayod ang kahimtang sa water sources. Unsa ang proyekto nga gihimo? Pila ang gikinahanglang pundo ug unsa ang klarong timeline sa short term og long term solution? Okay. Matod pa man lagi ni Elmer Luzon katrupang Limwel nga naa daw sila gihimo karon nga gitawag og long term og kinibang long term katrupa og short term solution mga katrupa. Sumuni ang pangutanas mga katawhan. Importante usab nga ang lokal usab nga panggamhanan o ang water district magtinabangay. Dili lamang kung musamot na ang reklamo, adisir pa ang aksyon, katropang Limwel. Aron malikayan ang grabe nga krisis sa gitawag mga katropang tubig sa lungsod. So, mauna ni karon katropang Limwel ang panawagan sa katawhan nga magtinabangay. So, mauna ni karon iabot na sa sesyon. Sa ato ang konseho mga katrupa, dinhi sa lungsod sa San Francisco, aron mapangitaan unsa ba gayod mga katrupa ang maayong himuon niini. Duna tay baga gitawag baga kaigsuna nato nga suggestion basig mo sa mo tawa mo dawat po ni sila suggestion nato katropang Limwel bisag dita trabahantes water district. Bisag dita katropang Limwel ingon nga kana bang eksperensyado taning unsa magyutubig. Unsa magyuning hose. Unsa magyuning gripo. Pero base day og ilaha pong dawato ni ini ang ato ang suggestion katrupang Limwel. Mga katrupa, una, gikinahanglan nga adunay klaro og regular nga impormasyon ngadto sa publiko kabahin sa kahimtang sa supply sa tubig. Gani katrupang Limwel, like for example, mag-post, mag-announce, di ba? Kana, isa na na siya pahibalo. Mga katrupa, mga kababayan na itong mga lungsuranon sa San Francisco. Doon natay, gitawag nga pagkapalong sa tubig kay mauni ang problema mga katrupa. Di ba? Kana, pagbana siya sa pagpahibalo katrupang Limwel. Unya, sunod ini, unsa nga lugar ang apektado? Unsay hinungdan o kanus-a gilauman nga mubalik ang normal nga serbisyo. Pero kining pisaan katropang Limwel, dugay na yun ning reklamo.
2: Bisan pa kami sa sentro.
1: Sa sentrong bahin, no? Na, unsa pagkaan yung diris ato nga mga mbyada manggani o primira ang mga truck diri kay subidahon sa pagkaha tubig pa ka. Kay kining atoa magong
2: naanad na
1: matadrika tropang katropang limil medyo habog-habog gyud pud diri nga portion
2: naanad ta.
1: Oo.
2: Ang wa na to naanari kana nasa sentro nga apil way agas.
1: Oh kana gyud. Sunod di idi ba katropa kay ikaduha ni ini mga kaigsunan gikinahanglan palig-onon ang emergency measure sama sa alternatibong tinubdan sa tubig o water delivery ngadto sa mga lugar nga labing grabing apektado ilabi na sa mga panimalay nga walay laing kapilian mga katropa kundi in town maghulat na lamang in town sa tubig. Doon na ni ini ikaduha mga katropa syempre no na gitawag gugrasyon.
2: Rasyoning.
1: Oo, rasyoning. Kung ang hospital katropang Limwell na ay rasyon sa pagkaon. So, ang tubig, maupon eh. Muna dapat isa sa mga kanabang solusyon. Mga katropang himuon sa ato ang mga personay sa water district. Rasyon.
2: Naamay gihimo sila.
1: Mga katropa.
2: 100 liters naman daw ang minimum.
1: Oo, so nagpasabot na 100 liters. So,
2: gamay, ragyan. Kada simana.
1: Oo, kada simana pag yun. Hindi, gid magsilbi. Hindi, gid magsilbi. Kung ingana manggaling katropa ang Limwell. So, rasyon mga katropa. No, ang angayan na tong himuon. Kay aron nga masuplayan yun ang mga katauhan sa giingon nato baga katropa nga problema sa tubig. Okay na ba yung mga nasa ang karon mga problema karon katrupag Limwell kaya kinibang mga daplin sa highway mo oray madali-dali o rasyonan pero kato mga sook-sook lisod kaya na ba yung mga sook-sook na panimalay nga wag yung tubig in town. Ha? So na ay gitawag mga kaigsuunan ha mga katrupag kanabang rasyoning. Ikatulo gikinahanglan ang seryosong tutukan ang long-term solusyon. Kung ang kasamtangang tinubdan sa tubig, dili kasaligan tungod sa climate change-related o changes mga katrupa, gikinahanglan mangita og mas ligong sustainable o dugay aron niya masolusyonan mga katrupa. So, ang ato karong tinubdan sa tubig mga katrupa diha man sa may magdiwata, katrupang Limwell, so dili lang ingon nya magsalig lang ta diha.
2: Mao.
1: Mangita ta og lain mga katrupa nga tinubdan. Kay aron nya naatay reserve ba. Di ba? Naatay reserve mga katrupa. Mga tiga paminaw. So kung nakita nato ni kay dili man lang ni karon lang nga problema katrupang Limwell, ang tubig din sa San Francisco, kung nakita nato nga kining tubiga din nga gikwaan karon sa source sa kasamtangan nga mao'y nag-supply sa tubig sa San Francisco, mangita og laing ikaduha nga supply o tinubdan sa tubig. Aron mag-maintain mga katrupa, masustain mga kaigsuonan ang paghatag og maayong serbisyo sa tubig ngadto sa mga katawhan. Dili kay adiser mo lihok mga katrupa, bagating paminaw, baga katrupa, nga wala na, nagkamuritsing na mga katrupa. Saka may kapalitan. Katong dinihisa, katong giingon nila bitan-agan, ang boton sa i-update ato karon. O gilihok ba ito nila mga katrupa, kay maumantoy ilahang ipangita ang pundo. No, nga, doon ay ikaduhang nga kakuaan o source sa tubig mga katrupa, dinihisa may barangay bitan-agan. Mga katrupa, so kung naa sila gihimo ni Ana nga ikaduhang solusyon aron masustain, maayo.
2: Correct.
1: Wala ko'y dili ko against Ana mga katrupa kay mao man gyud ay insaktong pamaagi. Mao man gyud ay angayan mga katrupang himuon sa ato nga mga sa water district sa San Francisco nga mangita og ikaduhang pamaagi sa tinubdan sa tubig aron nga mamintin og dili sama ni ini nga mahimong krisis ta mga katrupa sa tubig din his agusan del sur.
2: Correct.
1: Sa San Francisco. Kaya nga naman, ang San Francisco mga katrupa og ang agusan del sur gibansagan kini mga katrupa nga ni adinhi ang mga mabito ng agusan where the water flow. Kaya ni adere ang grabing source sa tubig mga katrupa. Unya kita hinoon mismo sa tong kaugalingon kamuritsing hinoon talin.
2: Bulsa. Ano yung katrupa ko dyan siya? Asa pa doon ang gibayad sa mga tao?
1: Kana. Maupon na iisa baga katrupa kung unsa man na, asa man na napaingon. Mga katrupa, ikaw pat. Gikinahanglan adunay regular nga konsultasyon tali sa water district og lokal nga panggamahanan. Og ingon man usab ang mga konsumador. Unsa may himuon mga katrupa niini? Akong suggestion niini mga katrupa, kanang gitawag og asamblea. Di ba? Patawag asamblea. Patawag unsa may reklamo ninyo kay open forum man gud di ba sa asamblea katrupang Limel. Og open forum ni na ang mga kadagkuan sa ato ang lungsod. Na apod ato mga kadagkuan sa water district og ang ato nga mga konsumador. Aron ma-record matag barangay kung unsay ilang mga concern kalabot sa supply sa tubig. Mao na mga katropa, ha? Mga kaigsuonan. Mao na isa akin ato kuan ra ni. Kana bang suggestion lang ni basig dawaton da ila katropang Limel.
2: Correct.
1: Kay ang tao, mga katrupa, nagbayad sa serbisyo, mga kaigsunan, sa tubig, o doon ay katungod ang tao nga mo question kung unsa na may nahitabo nga wa na may agasay o na sila gabayad. Mga katrupa, unya ang ahinsya mga kaigsunan nga mao ang water district, siyempre, manubagid sila ni ini sa ilang responsibilidad, mga katrupa, kay gabayad man ang tao, mga kaigsunan. Tigpaminaw na to sa lungsod sa San Francisco.
2: Hindi ko na libre.
1: Hindi na libre. Dali bang pabisag ako katropang Limel, mo reklamo ko eh. O magsigi kog bayad kada bulan, magsigi sila panukot.
2: Bayad ang minimum?
1: Walay dili maayo ang ilahang servisyo sa tubig. Ano mo bayad man ko?
2: Mauna.
1: Mo reklamo yun ko mga katropa. So na ay katungod ang mga konsumador nga mo reklamo gumikan kay